0: Sepponono Anthony Hamilton, the seven to get a city pass me over. Awana. Opposal Mosanas at 2010. Awi Mutsumra to get a Lamsangani Mumuzali Mwaka to get at least a Marolan DJ Marox. Get a demo come on, Lena. Eh, Banda Marox. Get a demo Lemoneno. Demo in a year's Almosu. Ne ke tlisa ona ga so mona le sedi fe go ba ga maleke le ka nnete ho fana ka bophelo sepono ke ka hona sa tshwela mabidi a tsebeletswa le sedi ho la hla tshepo togong ya hao go bane e tla re ha le tshaba o sasa ga ka bua pale e fapaneng tuma la hle mabidi a tsebeletswa le sedi ho hle mo metseng tsebeletswa le teng o re bedi swa ke mzwakhe khatshela e motho moratuwa ke se pono no ntate majaba jaba di 17 ntotse mona te khwala mona tele tele mpitse ba re ke tula ma ke tula ke re ho wena hle ho hle mo le nteng mosebetsing lapeng o qhano lotse le tong ka ona motsotso ke rata ho wena hle tshebeletso ena kana go tso hle e tla rulwa ntsena lo wena phamisa matso ke le boga masedi mphatlela tsane ne le ya miso ga o sa feela mogena wa go tswa boetseng ka January fa mo ha go hai re tlo ho ka ngwa mmogo ke maqhubu ana agaso bonnete ba taba ke hore e ya seponono ho tswa ka jeno ke mohau ka nnete ge ntse le bompho ya bophelo ke boloka ka tiba fubensa ka hlompho kananelo teboho ka o qollea ke tle ke di lebiso ba sebetse mo ho bohle ba entse mo sebetse gabane tshebeletsong yena mana ne ngo hle ya senga fetile a le sedi FM ba etapile baka ke ya leboa ka o sebeletsa setšhaba sena seo ga masedi a sebeileng ka losong ya rona jolo ka dibohodi bahlophisi bookamedi ka nnete letsa mosebetsi o motle gagolo tshebeletso yona ka nnete e sebeletsa mamedi wa tshebeletso ya lesedi e sebeletsa moahi wa Aforika Borwa Lesotho Botswana dinaga tsotlhe ke akaretsa motshomoratuwa mo ka nnete bana beso ba leng teng ke rata gore re a leboa Matebele ka gona ge tla dula ka nako tsotlhe ge ntse gepentse ge sebetsa ka thata molemong wa gago o mosebetsing kganolotsa monate o iketlile wena molebedi moganni wa nthorontoro ntate mme dikeratšheng tse fapaneng tse mafura dipetlele le ditliliniki tse fapaneng motshomoratuwa balebedi botlhe maponisa ohle ke tlhokometse ka nnete la ke tla tshebetsong kwano ke bone ka nnete divene di ntse di tsamatsamaya mehla ena di ntse di tsamaya ka nnete ho ya ho etsa bonnete ba hore re sireletsegile mme ka nnete re a leboga ke la ka utlwa bohloko maobane ke romelela molaetsa kwano ke baithuti Bloemfontein ba re motshomoratuwa ge mametse radio gona jwale ge kopa thuso go na le ge qeta go kenelwa gona jwale ba nkile di-laptop ba nkileng ke leboga golo ka nnete sepolo sa se ileng sa phalela ka mono gang fela ga ba utlwa molaetsa tshebeletsong ena le sedi ho ya thusa baithuti bano ke bone bashengana bano ba banyana golo dilemong ke le ka fumana dinepe tsa bona ba nthomela nepe tsa bona ka nnete dicamera tsena di ba katladitse mono ba banyane ka tsela e ngwe ikgethileng hai hai ebile ne yo mongwe utlwisa bohloko wa tlapelo o monyane ka tsela e ngwe ne ikgethileng jwale ke leboga golo sepolesa se ileng sa phalela ka mono mesong ya maobane itsa ba utlwa sena nnapo kwana tshebeletsong ya lesedi ka utlwa baithuti batho ba e motshomoratuwa ba fitlhela maponesa ka nnete ka morao gore ba utlwe molaetsa tshebeletsong mona ba ile ba potlaka ba fitlha re a leboa gagolo bo mme le bontate ba etsa mosebetsi o gabane letsatsi le tšhaba le dikelang ba itelelang setšhaba sena ka nnete o tela dibethe tsa bona malapa a bona gore ka nnete ba ile ba etsa qeto yong kakano ya go sireletsa setšhaba sa rona re leboile gagolo bana beso re leboile ka tsela nngwe kgethileng motshomoratuwa re a leboa ka nnete ha le ntse mosebetsong o tle ka thaba golo tsatsi le maobane ka tshebeletsong ya segopotso mane ya ntate Karele ka bona maponisa mangata mono o sasa re tla mmeya ka nnete ka mane ka Kroonstad-a mohlomphe Karele re tla ka nnete re fane ka mantswe go na go qetela go mo feletsa sole lena la masole
1: kana di mabila tselo tselo se di ka gona ke tshirolo ke gatlotsa mahammo ho ka jeno ho ya fitla hore nyane ya bohlano re tle ke le ale o tlotse bo rona ha re tlo thewa di kaleng la bohlano beke ma be di tla re metsinge mashomo beke la metsume hlano ge ho reng ya boraro ge tla ke na tsebo phelo bo botle wa tsebo ka mehlala matsatsi la bohlano jena re fana ka dikeletso ba tlensa hore na o ka ipoloka jwang wa itshireletsa jwang ha ho lo jwang hore dule o kwenne o matlafetse bophelo bo botle ha bo rekwe ke ka gona reng re tle re phele ka tsela eo ka nnete re tla kgona go ipoloka ka yona re tla tshelama diboo ka nkano re ya boraro mo re tla jalo ko mo teng ke tlo o fa mmino monate ya gore o tle tsamaya ga monate tsatsi le gago ka jeno re tla phetela goreng ya botlhano mabidi a sebele tswala sedi ko fa monyetla ka gore o tlo tse bana joo ba gago um letsatsi ka jeno ba dutseng pelong ya gago ka mokgwa re phehileng ge ditutseng ka teng ka jeno molemong wa gago gore o tlo je ga monate o je masutsa a tshebeletsong ena ya lesedi um kana nako ena ke nako e bohlokwa go lo ena sealemoya se botlhoko ka nako ena gobane se o fa monyetla wa gore o tlo sheba dintho ka tsela e nngwe kapa ka leitlho le leng o kae gotlhe bo le teng ge tlo tsamaya mmogo le wena ka re ke kera o sia go tloa monate ka tsela e kgethileng mamedi wa tshebeletso ya lesedi e motsho moratuwa re theowa dikalaneng mmogo le wena ka jeno mo o leng teng ke tlo fitlha ke rata go tlo nkatamele le wena gore nna le wena re be mmogo ke kgethelethele ka dilo mong ka mona ke gotle
2: a jeno le Master V re na le karabo ya ratang di-podcast tsa YouTube le di-how to tutorials.
3: Master V, ke tlhoka dile ya data e tlo nthusang gore ke kgone go like le go subscribe di-channeleng tsa YouTube tse ke di ratang.
4: Tharollo e go 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela e tla le 5 gig ya YouTube data mahala gore o ithabise ka yona.
3: Master, ke e fumana go kae dile ena?
4: E fumane ha fela go VodaPay app jwale tswela pele o ba bontshe gore o tshweretsetswang pele.
3: Ke tla etsa jwalo.
4: Go na le dipehelo. Further together, Vodacom.
1: Mabelo a tshebeletso le sedi ditaba tse monate ke tsena. Re a teana mmogo, re a kopana mmogo bakeng sa mokete ona o ikgethileng. All white total praise and worship ha mmogo le lebo segobe le motsho moratuwa o re nna ditaba ke tsena
5: Segorane Entertainment and Projects mmogo le Lesedi FM ba o tlisetsa All White Total Praise and Worship le lebo segobela ka la 3 October 2026 ka mona ka Meyerton Sports Ground tloho o tlo bona lebo segobela Spoonowa Ayanda Ntanzi Oli Mwango, Joyous Celebration, Ensemble, Lusanda Beja, Teboho Moloi, Tshepiso Mpotle, le Naoma Bote, Mosebetsi o qala ka hora ya leshome le motsomong, hoseng, ho fitlhela ka hora ya leshome bosiu, mme diheke di bulwa ka hora ya borobong hoseng. Ditikete di qala ka 300 rand, mme o tla di fumana Pick n Pay le Compu Ticket. Cooler Box di a kena, tsona ke 150 rand fela, moaparo ke All White, tloka kemche ya hao. Bakeng sa dintlha tse feletseng o ka letsetsa 082-365-6565.
1: A re tlabe re kopane ka moo re ewewe ketsemane go le monate ya go lo fumana tikete ya gona jalo web ticket Pick n Pay ga mmogo le Compu Ticket go tloa ka 300 rand fela tlhemmamedi ke sesolo sena sa e sale ehlekenye tlhise sene e tshabeyang ena bakeng sa he VIP bookings ga o batla go dula mane headisofeng ga monate ontse mane mo rereng wow as I was saying jalo ka ke ne ke tsho e letsetsa nomoro tse latelang tsa mogala 082-365-6565 ke ya dipeta mona he ke mane he VIP 082-365-6565 ke ya kopatlhe mabedi a tshebetso ya letshedi ke All White ke o kogele o kganyane lo ka manyeloi o tena boswe ke ya kopa ko o seka tena ka tla ka pinki mono tlhe o tlo seka tla ka bolou mono seka tla ka ke All White go ba sweu fela mono re kganya kgotso ke ya kopa ka tshehla o kobe diphatlo tse tshehla kwana ke All White ke ya o kopa tlhe letebele a kobe ntho tseno tse gobedule tse tshehla
0: o go di bie kwana mapapo khona ano kwa bea kwana ge batla all white fela ga tlabe ge khanya go le monate ya golo Meyerton Sports Ground ka di 3 tsa October go tlo dubeya mabedi a tshebeletso la se tlo go tlo go tlo go tlo go tlo monate ya golo ka mono e banna ke datetse o bona ke gata o shilo matlema ka pelo ya ka yo hle ka ofela he o nala pina mona ya ibinang are o antwanela hai are o antwanela manabeng o hle ke tle ke di agela mmino ba thonta ba tsedi fele pele ga di tshofa ga di libisa sa ke ba ke maotundi ke ne mmileng jwale tlo di nke ngwana ngono tlo di tlose mona di bema mashomela metso zo ana la metso e mashomela metso ba mabedi metso la metso mene ka mora go ra e bobedi ge thwa di kraneng go le sedi fm e motso mo ratua ke se ponono e re ke tle ke o fevelo a cas acid a revelo sanorita o tla go ntse tsa mona tivalo e sanorita yo le segelo go le ga golo le sego mona lisa bo se utse mala quest ba thando lwethu ka pina tsena tse thago mpukela pelo hlo tlo mpukela ditsebetsa gao ke tle ke o nke ke o ise mana.

0: a jolo tlo tsebe go fa tshepo go fa tshepo la bonu sna tshepo ya go he e e motsumo ga tuwa le nna ke tladiketsa thontho di ya o finyana
1: a ntate mozo wa ke khatshela ke o dumedisa ka lebitsela morena Jesu ke re ke dutse le wena ke o mametse le sedi FM ke le mametse le sedi 90.3 ya bo nke mo rutele ka tikamana ka maraba start maokeng Kroonstad le sedi FM ke mollelwa
2: Dumela mafisi. Ko mametse 806 DSTV channel. Eh, ya metlekana pula ka mona ka qoqo. E metlekana ha bo so ko fela. Ma sitwa le sanda bana ka qoqo ma go nke re tlango.
3: Ho tswe motho mo ga tlwa gotso. O mametse ka le khula 87.7 eh. Bua le tsikiso mofana ka mona ka Riversdorp dankosi
0: mori metsotso ke mashobedi na motsomedi re o reng ya boraro le sedi FM ke mollelwa ke utlwa di bakeng tse fapaneng pula e hle sentse e gotla e sentse e gotla motsomo ga thwe se re se monate se sotho se monate ba ya metlekana ai se sotho se monate go haisana ya metlekana ka go utlwe fela ga ya metlekana a sesotho se monate yo sesotho se monate tlheng matebele oga eneng fela ya metlekana ya metlekana o na le ntho tse ngata tse o kwadise e sesotho se monate sesotho se monate ko la o mamela ke maele wa mamela dilotho kaofela ga tsone tsela o re sebedisela mothofatso ka yona lepata wa ko utlwe fela dipele di na le bašwa hai sesotho se monate ko ga ke tsebe o tla kopana le lepela difalela he ga ke potele gotlhong ka letlhaka o banna sesotho se monate yo monna matine o setse le monna matine o hafa ka nkatane o ha e motshomo ga tuwa e puo ne monate tlhe magenene puo ye a puo ne monate ka tselengwe kgethileng e monate haholo kwa o sa buise sotho ke ipotsa ona o etsang ka nnete ha o sa batle bana ba ba tsebe puo ye ka botebo yo nna ke na le o se bua gore motho a utlwe bohloko go ke se bua gore motho a utlwe bohloko nne e mongwe la tshoa gampe mona ntse le o na le mothako o mongwe be ke fetileng mona o ntse o batla go bja mme motho a mme letsogo jele geme pela gae ei ka ge motho a ka one go ntse phoso kgolo bja motho a mme letsogo polaka a ka go ntse bosego le o ke ile ka mokolobetsa ka mokolobetsa itsa ke bitsa sepolese a ba se ke qetile mokolobetsa aye ka ba se ke mokolobeditse le ke mbe a mempela ka mona ke go yena hal moshimane no mfudu wa sepono ya ba nshebile tsena ya ba nshebile nme no ha tswantse ke sana no ditlhapaje tremme ha ke se bo ga ke go mfudu a sepono ka ba ka montsa sepono ke ka mo hlalosetsa ha ke re motho mfudu a sepono o etsa go go hlile hlo mpotile ho le mpotile ga lihlo le le sa bone lo zwela ha o tla ka mo thaka di fatelang ka di o vhelo o tla ka ka nkena o tla ka mo thaka di fatelang ka di tole ke bue monate na e re metso sengena le shwelo tso go

0: ke letso hle mabedi a tsebetswa le sedi ha o rujwang kana kwena qoba go ja dijo tso tsebang gore ha di utshwa gantle qoba go ja dijo tso tsebang wa tseba o hlolwa keng ke ya ukopa molemo nga bophelo ba hao o ba hore o ja dijo tse sa utshwang hantle ke ya ukopa batho ba ngata ba tseba ona ke mofuto wa dijo o sa batshwang hantle mme ke nana hore hey, a bona nako se re phela yona ya dijo tsena tse kenywang di-chemical ke moferefa ona kaofela he go batla go ba boima go batla go ba boima tšhela ga dige tseba go thata fela motho wa labalabela ka nnete go e ka kabe go gutlela morago wa tseba gale motho no itšelela ntho e nngwe le nngwe o ne o ja ntho e nngwe le nngwe o ne o sena motho motlhang o thong wa kula o ne o sena motlhang o thong wa kula o kudisitswe ke dijo hoha ke hopola dihwapa tsa pere ne be ke di hopotse maoba mona ke koka lewe mohlankane mo re go tseng le yena ke re mona ke hopola dihwapa tsa pere dihwapa tsa pere ona jwe lentsi ko kae motla fuma dihwapa tsa pere hamme mathabo o sa jwe pere re le go ja dihwapa nna sa dihwapa tsa pere tla fumana difanye uwe ka ntle ka mane o tsweletswa inyana o motho no gona lo iketsa dihwapa ona jwale ka o so tswa ka ntse ntho ngwe le ngwe se tswa ka ntse ona ba kore ha o ntse o gona o hlaba go ya le ka nene ya kenyana se tholanyana se thojana se thole se se thojana motho ga di se thojana ke o di gongwa se thole apa mogogo gona o hlaba mono o sponsor o le hlabele thabantsho mono go le hlabele a o sponsor mogotso go le hlabele ga itse di ya ka mono ke ipatlela mogo wa yona fela hei pele o feletse ka papa e motsomo ga du ke bona mogo ono ntsho thewa nye mona o hula o re tla le ono ntsho phela tsa bophelo bo botle o le sa di FM mme re ya sebele tswe ratwang ke ya kopa hle oba go ja dijo tse o tsebang ga di utshware gantle tse o kudisang di qobe ka mogo ka gonang ka teng kgwedi tse pedi tse fetileng re ne re bua ka kotsi ena ya dinwamaphodi tsena tsa ge di bijang di-energy drink maobane ke fetlile shopong ye nngwe oseng a ke chaisa ke fitlhile ka robala ka o ma 80 mane kabe ke ya shopong ye nngwe ga ke fitlha moo ntate mo o rekile tsona di ne tse tharo itse ga ke bona re ditshwere fela ka mo emise ka ntate le ka ya ntumedisa ga monate ka nka tšhelete kene o rekile ntho tsena ka yone ka nka ka mofa le phai ka godimo ka nka o se ka ba tlhola o nwa ntho tsene mfe tsone ke di reka go wena ka re ntho tsene di tlo o bolaya ntho tse ga ke a qeta le gore ke ye kae le ena ke a sa ntsang qoqela fela re ntate o bua nnete a bua taba tse ntse tibileng he ko o sa utlwisisa tsweng yana go bala a re la ke re ke re morena a phela a o sa phele ke ntho tseng a re dimpolaile ntate le mme walla ka tlong ka mana ke tsong ena go bala tse ding di robetse a re la ke re morena a phela ha o sa phele o nkutlwa qoba ho ja dintho tse o tsebang hantle ga di tshware hantle lona le tlwaelo ke ena batho ba etsang ya go ha ba ja o letswai ke rena le dutse ka monaka theko ena ha ja spice ke sena se dutse ka go rena di tshetswe letswai di tshetswe spice ha ba tlo loga di utlwe pele a di latswe pele a utlwe rena letswai di ding ha ba tshela wa tshela wa tshela wa fafatsa wa fafatsa le o tlotse ba go apalla sebeteng ha o etsa jwa go apalla sebeteng ka letswai le spice ha o apalla sebeteng le tebele ha re itlokomeleng bana ba sa re itlokomeleng hle ke ya kopa ha re itlhokomeleng ga re gane motho ga o ja che o je o nete felo o je fela o ka se kgone letsatsi le letsatsi ke makonya a 20 makonya a 20 wa tsaya ntate monke mone a ja makonya a 20 ya ba go nna ke warm-up ga ke o tsebe ke warm-up a ele je hai seponono o tsamaya ko o bona le tebele di a ja di a goba di abela di a hlwema madiba a botšhaa matala o fatala
1: ke ha ke le

0: emotse moratiwa dumela mareka melko o mametse ka mona ka Bloemfontein ka mona hai ke bohloko Bethlehem kwala Freestata hai ngwana me ha dije fatshe ke tla mmela go tlhela ka 5 o'clock danko
1: dumela sponono ka tshela ka tshela uphetse ku mametse ka hloko dikeletso ke kene sekolo sa mehleng se ke sa pataleng empa ke una tse ngata lekhubu ke 90.3 ha re yeng horeng ya bohlano sponono letsatsi le monate memimi mohlokwane mona maokeng hala
2: kgotso kgotso kgotso motsho moratuwa sponono kankele ghost ngwana mmankele ghost mana mamangwa a ya metlekana ngwana mmera batone mona metlekana o thole go thule go tu mabatsi ka yena ntse ke le sepoko ngwana mme ko mametse ntse ke le masimong moma ko kentse fatshe ngwana mme tanki tsatsi le monate
3: e motse moratuwa a ke dutsilwene ke ntse kojile ka tsebe a ke mdieni ka mokapetsana ga itse ka monane wa batanyana o na le moya kojile o 89.2 ke dutsilwene motse moratuwa
4: ee la kgotso e motsho moratuwa ke ntse ko mametse ntate ka sesotho sa rona se monate o bua le Teboho ka mona ka insight ntate ko mametse ka lekhubu la 88.4 sesotho se monate utlwa he hlahlela le lla ka hlahlela le leng se monate sesotho a re hore nya bohlano ntate hle
5: e la e motho wa ka tuka dumela mera go mametse ka 88.0 e motho wa ka tuka o ya le motopi ka mona ka Senegal ka mona ka Senegal di plasi e motho wa ka tuka tse go mametse ngwana nna re hore nya bohlano e motho wa ka tuka ke mo tsomara tlo mabane nne ke go la se ha ona le motho la le mongang kopetse a skisu se ke sala na ne la ha o ke kopela e mo tsomara tuwa ke sello Ishmael motopi ka mona ka Senegal tango
6: si la sponono 88.4 ke le khubu go mametse ke le ka mona ka e khuleng di gauteng maboneng pamogisi hantle ntate le beso wa fumane ya mono ha re ho renya ho hlano le tebele o ntso di tshwere ntate ha re ho renya ho hlano le tebele
7: ntate motopi ke o lakaletsa mahlono lo moetapelo wa ka mono ka Senegal ke a tshepo ke tikile ha monate ke o kopela mahlono lo tsohle selabela belong ke pelo ya hao o tlo se fumane ka nnete wa telwa ke mahloho no lo be le tshelete ngata wa tle ntotso hle ka ofela tse o di labalabelang o di fumane merego ya hao yohle ka ofela ya tle he ntate motopi ka mono ka Senegal ke o lakaletsa mahlonolo ohle mongaka jolo ka ho itse ha ona motho a ileng a o lakaletsa ngwane so tshebeletso ya lesedi mamedi ba tshebeletso ena ka ofela re ema ka lentswe leng hona jwale kgege ho ena happy birthday modimo a kgotso o hlonolo fatshe a o etse hantle hona ha ebe qaleo ya bophelo bo botjha pelo e ntjha dintho tse ntjha wena o kena sehleng sa katleho sehleng sa phunyeletso sehleng sa ngatafalo sehleng sa tlallo ke se phatlalatsa hoduma bophelo ba hao boseo seng hona wa labohlano go tsohle ka ofela ditlatsa magantla Amanda Blacker Anthony Hamilton vuka nathi nomvula ke a gutsa mmino wa thonta ba difele.

Pina ka monate lesedi FM ke molelwa na tiara jolo nomvula ke le ka ofa jolo Amanda Black Anthony Hamilton Fuka le shone metso tsela tsemetso tso ka mora ra borara mabedi a tsebelo tsela sedi gentse ge le kgoding ene wa hla o di kgoding ena ya botshaba mme ke rata go tseba go tswa go wena gore ke ile ka utlwa ga o ntse o buisana le tshololo ka o ke re bua ka dibaka tsena tsa boithapollo tse o motho ka panaga yo motho ka ratang o yetela e ka utlwa ka nnete naga tse fapaneng ga ona naga e ke e ratang jalo ka naga yana ya Tanzania hai ke rate ka tsene ngwe ikgethileng go na le dintho tse ke di ratang ka mono bo Zanzibar mane jale ga ke re buisane mabedi ke eng e o e ratang ka bosotho kapa go ba mosotho ke eng e o e ratang ya goreng e motshomo ga tua dinthong tsena ka o fela ke a di bona fela se ke se ratang ka o ba mosotho le bosotho ke sena o ratang ka o ba mosotho o ratang ka bosotho 086-3003-084 tlantetsetsang tumelele ga ke atabeng tsena tsa bona ke tla keng ke sankomota papa

0: a sankobota papa au bana le mushane mu bana ke John Parker wa le subana John Parker ha o bina pinena ai yo go sa kamio John Parker a ga nete ho ka u tla bina pine yo wa ana u tla tsosa dintho go betse ngwana a paka bana o tla pinena yo a mitsa meya mitsa majo Mashume ama be di metso tsona le metso mihlano ka borao ra ra ro thewa dikelane 0863003084 mabedi a tsela tsona se re tsa gele go dingena ya botshaba ya bo ha hlaudi ke nge we rata nga bosotho ke nge u ikotlansifuwa ka yona ka bosotho rata eng le ntontse na ka go fela yo re ngene motso moratuwa e lutse pelo nyaka le sadie FM dumela khotso
1: ntse le ka go
0: tete amona tlika ke tsedi ya motho
1: amona ta ke tsela yo kupeta ba o re ke se so ba sotho
0: ke nye we ratang ka bosotho
1: o ke eng se ke se ratang ka bosotho ke se ke batla tshwa
0: ka bosotho
1: ka bosotho
0: eh
1: go bona ha ba
0: eh
1: ke ratang ka bosotho nna ke indizini la ke mo khose ke ratang ka bosotho gore ba tatela o arala la ba sotho ba ukusisa go ba utwa ma ha ba ukusisa ba sotho ba ukusisa se ba tatela o arala ke ora
0: ha andinzi ha andinzi o la seile ha go o
1: la tsa tsi ga tanga bo sutu
0: o ka se go ga tla go batho ba tatela wa
1: ba zala go tsa re se tlo
0: go se ala ala ba meri ala ala
1: e ke ga tanga go go tsita ba ya mmino wa go ria
0: eh
1: ka ka bo sutu
0: Ai,
1: I'm going to go to the morning.
2: Morena ka shela ndumele go khontse morena.
0: Pila pila moeta pile, pila o pila wa mphilisa.
2: Motlhompe wa ka, ntate wa ka Basotho. Ke rata boikemelo, boitshepo, ka bophelo. Lo ithuta papa ho go iphilisa bona ka bobona go sale ba thao ba o ba Mosotho.
0: Ntate.
2: Monga tshela. Ntiri bi jang homo puni pere nguri bone ka Mosotho re botlo boteng ha ona ntho je ke tsela yeo ke ratang Mosotho ba ka ka ona bo ke le bina mgana ka jere
0: monga ka ke ya kokobela
2: o tlhompi
0: re di o ke ya se tshaba dumela khotso le seri le seri dumela
3: ela ka kapa
0: ha mo latile kae
3: o e tokela ka kapa le go di ntwana o malebogo location wa le sanda wana
0: ngwaneso
3: ke ke ratang ka basotho ba ikhantswa ka puo ya bone ya sesotho
0: ngwaneso
3: ka kapa ba ikhantsa ka moetlo wa bona
0: ntate
3: ga ke ka kapa ke mokhutswane
0: ke le buile le seri FM dumela
4: Eh, ayo mo go radio.
0: Ntate phela tle ke phele mo tapene.
4: Ke bona la se dipotima ga beng ha ke somela wa tshimana mo ke ne tsara le tsara na tsara ba go tle. Ke bona la ga buka mo la ka dino ne 8.4.
0: Ntate.
4: Ka bo se thu ntate ke rata hore ba rata khomo. Se sotho se le khomo ke modimo o nko e metsi, khomo ke kopanya diboko ka khomo mo sotho wa phela. Khomo ke yona mo tshiso wa bo sotho, mo sotho ba mo letsa ka khomo. O tlo mo hlaile ka botleng. O montate ke wala mo philiswa ba sotho a ntse ngo lengwe na le ko bo ya pesa ye ka ntse ngo lengwe ke kopanya diboko
0: ke ka hora ga di khomotse
4: ta ke kwa ga
0: da dile seri ya fema dumela khotso
5: khotso la ka ntse ke mzwaki
0: pila pila mo ta pele
5: a ya pila la ta pele ke machela mo ta umba mo ta pele u bana
0: ntate
5: wa tlhoko ya ntate ke rena ntse ke ranga ka bosotho ntate ke ya ka ba fa ka ni ya ka ba fa tsala ba khaba ka me ya fa go ne ke ranga go fa go ya le tshetso ha go ntate a
0: Ntate. Le se di dumela.
6: Hello, e motho mo gatu.
0: Le guy.
6: Ba ithuta na manyezo. Mo go fomane ka mona ka tembisa. Ngwaneso nna ntse ke rata nga go sotho setso ngwaneso. Ka re ba tla se se re se ba rata ba tswa se se se tsongona. Dipuo ha go lo ona ga na la eta mona go ya re lahlehela.
0: Mm.
6: Kona se bua puo tse go pa no so sa tsebe hantle motho bua Setswana ka pa sebedi ka pa setso. Mm. Sotho.
0: Ngwaneso.
6: Ba le ntse ke ratang ka Sesotho ke batho ba ntse ba setsitsong sa bona dipuong ya bona ngwaneso ga o ka buka maleme e ke a buang ka leleme o ka nagana gore ke tsebela sona Sesotho fela ke tlamehile ke bue sona obae ke yona puo ke tlamehile ke dikgantshe ka yona ngwaneso
0: ngwaneso
6: kantsi ngwana gae lapeng kwa
0: ke a leboa ntate lesedi e fa modumela
7: ela e mosomo
0: le kae ntate
7: pele kae mosomo
0: ga monate
7: ana mo gatuwa bana u baluka se motho ka tefisone ka mona ba se ba nna ke sagata ka hore ke mosotho ke nna ke sagata ka hore e seng kana ke sagata ka hore ke mosotho e bile le ke puwe le la fela le hore ke puya mare
0: ntla go
7: ya ta bo eng
0: puwe no ne
7: e ya ji ke puwe no ne ba ta se
0: mafura mo ntate le mogo hey
7: eh
0: ke re manoni a mono a rutsi mono puo mono a tshabela
7: a jere wae
0: ntate ke a lebo
7: taide
0: le seri
8: ma bibi
0: le ga ntate
8: bona no ke tso pete
0: ya monate
8: ma ke ke bontate ba tokile ba bua ka puo ba le a jere le nna mo la tsima le ke se botsa le ba le rabe fa pani
0: eh
8: wa prata wa khuluma wa thetwa ka mona ba wa bula bula le puo ke yone ke ratang gore bane ka puo ke yone e ba tshwa gone ke mosotho
0: ntate
8: ga ke na dikamola a dirisa batho bo eithada dumela bo ntate le kae ba utlwa gore ke yone ke mosotho
0: ngwaneso
8: ke yone ke ke ratang gagolo mafi ke yone e kenyang batho ke yone e tsa lone batho ba tseba gone ke mosotho ne ke morabe ofeng e ke sponono
0: ntate ke lebile lesedi FM dumela
9: e mosomogatsiwa
0: le ka mme
9: e la rambona mamseka ka mo
0: Bobinyana.
9: Kim sa jamu sutha kanyari.
0: Eh.
9: Haru si sa jamu lesulanga. Ah, jamu kim sa entertain.
0: Iya.
9: Di chom to. Hadi ada ilaga.
0: Awa. Awa tipi digi.
9: Eh, muda kiri. Muda kiri.
0: Ofil, mamu siya.
9: Hello.
0: Fela ugile wa ya pitiki.
9: Hayo mbuta ma yale. Mbuta ni ayo na rekide.
0: Le seri. Khozo.
10: Eh, mina nda tamasi.
0: Ile ga mo hlompe.
10: Ke le ga nda.
0: Phila phila mwetha pe.
10: Eh, ai, ke mo sotho straight.
0: Eh.
10: Ba mo motho a bua nga se sotho ntse. Le nate yo ga sa.
0: O ba no sa go mo mosotho ya tsepameng o se ka sebedisa lentswe la straight.
10: Ndade.
0: O ba no sa go ke mosotho ya ne paitseng ka pa ke mosotho sotho seng mosotho ya straight.
10: Mosotho sotho a tama fisi.
0: Ndade.
10: Ke ka la lo ke ra ke tsinge
0: tsa. Ah o mongaka ke le buile ga go o ka ka bodulo.
10: Ndade ke Rustenburg.
0: Ah o ntate ke ya kokobela mongaka hle o ka gata o dumelisa bomang.
10: Da le ke nna le tsabana ba ka ga re ntha ke se re thaba
0: ba u kai
10: ha se to kwa na waste
0: u kai mafiteng ina mmendati ba thabaneng ba kai
10: kalabana mo se
0: o ke a bona kalabane mona
10: e yanda
0: ke le buile mongaka ke re
10: ta ntse le ntate
0: ya le bo le se di FM dumela
11: o ho to mme ke le kai
0: ha mona tlile ka mhlompe
11: ha mona tlile
0: ka bone iso
11: o bua le mo seng ding ke se tsena sa impressiona mo ntlha.
0: Eke.
11: Eh ha mseke se sotho simati simati.
0: Ha hulu mongaka.
11: Ha hulu puo ma parono hantle mo jae ke o bona hantle. Hana monana bo ma shay mo no for this day ke e bo sanja go tshebe. Ona le bo ntate ba ba ntse ba go tsamaisa tsela e le me go belo.
0: Fela hona hona tsela e ne paetseng e bileng e hlompha motho wa mosadi jolo ka ena ene sebediswa ke bo ntate go ipuella go bomme ke le kopo kopo ke ya koposela taba tseno le sa bui fela ene le hona ona tifisa pua pua hore motho a mme a tla tsebe jolo utlo utlo bo go bona bo re thebana ha motho a ntse a tshwa le bona sa ntse a bo botheya a ngola fatshe ka mahlo au le sa di dumela khotso
12: Eh, uba na bensu.
0: Amra tile ka kwete.
12: Lo nyo rama da be.
0: Wa tsiba utlo go philele.
12: Eh, a gan ka bo. Au ka ga ga zo.
0: Ntate, wo. Hai. O tsama ntso ngwana. O tsama ntso ngwana motho ba nna.
12: Eh, ke tikopa ka dinga la ga go mo shangwe ba nna ni ka le khotlile.
0: Hai. Wo, double.
12: Oh,
0: Manesu, don't say monadi.
12: I don't want to ke se ba no na monana lo re ke di bona gona ba botsa ba sutu ne ke batho ba ba ka ke ke ja ga ga le mo ka dilinya lo se tana ga be me gona ke tla ba no lo ho lo ngwana mpe se sutu puo mwa pa ho lo na ke la ke di bona go ba ka go o fo sa empa ke tona ntse di gata ga lo ba go sutu ngwana
0: ke a kokobe
12: ga ndi re bisu
0: ndate han tatsi le monate a ke Hey, ma bi rwala sebele tswala sedi. Tsena ke di dijotse monate tsena. Tsena ke di dijotse monate go vetsa nnete. Ke di dijotse monate. O tsana la motho a bua le shano ka sesotho. Ka po ya gatang o seba. Ku utlo utlo utlo. Ho manyeu. O file. Ku. Hey, la re la ska phetlela mo gatlang go bua shodi wena. Ku batwana o re motho a seba ka sesotho. Utlwe. Utlwe motho na wa seba fela fela o bua ha monate. Kavikiwu fela vale o ketwa ke le shano ho sane ditlabe ditswala o rena o bo khetse ke bone bo bokana ke ntse ke batla tshiya ke batla motho a tla nketsetsa tshiya e ke ntse ke batla tshiya ke batla kana go ngofela nke ke hlae fela ga tshiya fela ke kene phapusintse ga zwo mona ke itse tshiya ke a tsiba kana go tseding e le nna ne ke na lo boetswa soso wa sinyana batho utlwe ba ntse ba ntsheya sesotho se gago tsena le tsena o se ka ba ba le ditlhong go gang o se bue ba dumela ba sa dumele o se bue ba se ananela ba sa se ananeleng ba se amogela ba sa se amogele o tsebe le bausi di bona bana ba rata go retsa ditlatla kere ga motho o bua sesotho a utlwe a boreya o se bue gore motho a ba se tsebe ka nkane koo se bue o se ka ba ditlhong ko o fetsa nnete o se ka a rekisa ka lemele la marena Mona o tswere gauta. O tswere gauta. Go fetsa nnete. O tswere gauta mona. O ska ba rekisa ka leleme lena ke a hana. Ka mo ga le motse mashuma beditse mashu o tla mfumana ntse ke bua sotho. Go fetsa nnete ke se. Ke a tie ke a hlapana. Ke ihetetse. Ke ihetetse. Ha ke a hlela motho mona na. Ke kopa lentswe. Se sotho. Oh, motsomogatua. Ke rata le tshiya. Ntho engwe ke ratang ka bosotho, ke rata le tshiya. Re ke tleketse jena, ke rate tshidi mona ga Jesu ga tola hao. Le sedi ya fa modubela khotso.
13: Ke tleka tshela dimela mogatua.
0: Le ga mpopia.
13: A monnete ke ka e papa.
0: Thank you popinyana hle.
13: ya sente twaka.
0: Eh.
13: Ke mo sotho ke magadi wa motau.
0: O gata nga bosotho bo.
13: So. O sotho ke le lime le monate le lupang le ha bua sotho o tlo hantle. Eh. Wa tsaba le sedi ha le tla ba le sedi. Ke molelwa. Ke ratile sotho sa teng ha go.
0: Mane eso.
13: Ka nnete ke ratile sotho sa teng ha go lo ndate ka tshela.
0: Ke ya kokobela.
13: Kokobela mo ga tlo ke me ba sna mantate.
0: Radio ke ya hao khotso.
14: E la motho wa ke.
0: Le ga mo hlompe.
14: Ah re teng ga ka mkuena ka mo ga taba di malo taba di ngi ine re ha go bolella ke re Botswana ke bolenge a bo feeli ka bona e ka go gaba. E mosutu.
0: Ndade.
14: O go bone motho e motho monna ha re ya di khadika re ya di khole re re tlhupa mang.
0: Ndade.
14: Ha re tlhupi motho ke a jela bona re ba ka e re di ka matlong a rona re hodile re na le bana.
0: Re nepula ndade.
14: Re nepula wa tiba o nepula ka lelwala.
0: Ndate.
14: Tangi ngwana.
0: Ba mphe dipabi tseno ngwaneso. He re tla bona metsi re tla fumana pele. Tsidi Jesu ga tola hao. Ngale pinya mona o tlo e mamele mona mankala ka ne. ATI. Ke mamele pinye na mabedu a tshebetso. La bohlano tjena o batla o mamele mmino o monate la bohlano tjena.

0: o batla tshehe ntate kgotso ngwana mme, ke yang ke le coach, o batla tshehe ngwana mme. Ee, tla ke tla o etsetsa, ee tla ke tla o etsetsa, ebile ke kgwedi ya teng e nepahetseng le matsatsi ke ona ngwana mme. E tla ke o etse tshehe ya mojaki, tla ke o etse tshehe ya ngwana mme.
1: E motsho moratiwa, dumela dumela dumela ntate le ba mamedi ka kakaretso. Ntho ke ratang ka ba mosotho ntate, mosotho bosotho ke bo rata ka tsela e le nngwe, ke tle puong ya bona. Wa tseba puo ena Sesotho e kgona ho nka dipuo tsa batho ba bang. Ke batla hore motho e mong le mong ha kopana le mosotho o qetella a se a bua Sesotho ka mokgwa puo ya Sesotho e le monate ka teng, ebile e kgonang le ho buahala. Sesotho se buahala ha monate ntate, ke rata puo ena rona ena ka pelo ya ka kaofela ntate.
2: Ao ye motsho moratuwa mzwake. Ke tsatsi la ka la tswalo, ke a ikopela ke ntse a magaba mo qala botjha. Ke qeta dilemo tse tlala mokotla.
3: Ela, nna ke le kopo ke a kopo sela ke metsi a pula.

0: lebelela ke mabele ke a qhalana ke tshampa le seatla e ba sotho mara se sotho se mna ntate ka tshela ke tsala le morobane ka bona ka fast for you
1: e la ntate mo zwa ke di be well happy le te bua ka bona ka excited date what's ba ke rata bosotho bona ba hola ke rata ke rata sesotho le maele a sona ntate wane sesotho se bua nnete mantswe a teng ke nnete ntate utlwe ha le dijo tsa teng ntate wa tseba ntate ke hotse ka ntswana tse ke dijo tse ke sa di lebaleng wa tseba dijo tse la bosenkgwane ke rata dijo tsa teng ntate o moto wa manepola ntate kore ke dijo tse ke gotseng ka tsona tse nobane ke diphelwa ke nkgono and-e re ja mokopu ke rata sesotho ka ona mokgwaono ntate obane hai sesotho se monate ntate
2: dumela mafifi dumela mafifi ntate nna ke kgantsho ka bosotho ba ka ntho ke ikotlang sesiwa ka yona ka bosotho ke gore basotho ke batho ba kgonang go iketsetsa ba itshepe and ba ikgantsha ka puo ya bona a nka etsa motlhala ka puo o shebela o sa itse sesotho mane sekolong wa feila ga o epele kealeboa ketirong le go kgobo ka mona ga lady brand
0: dumela le kae ga monate le kae e motsho moratiwa e ke ratang ka basotho kapa ka mosotho ba rata puo ya bona haholo le mesebetsi ya bona ya basotho ba e rata bo meetlo jwalo dintho tse ngata ke rata basotho ke rata le meaparo ya basotho mosotho o tla ngwona ka o apara seshweshwe gore ke mosotho o rata le puo ya hae ke nna sana goeno ya banana ka mosoma seutango
3: e motsho moratua o tshwere setlhogo se monate man sa sesotho puo ya marena sesotho puo ya marena ngwanam a wa tsewa ga o tla ka puong ya sesotho ngwana mme ke a ona puo e monate jalo ka puo eno gobane basotho re kgantsha ka lona leleme leo gore e na le go nkgatsa le nna monga yona ka nako nngwe o fumane ga ke bua le motho ba rate gore ke qoqe man ke bue ka yona gore ba kgone go nkutlwa nako nngwe le mo ke tsamayang ba tsamaya ba mpotsa ma go bua e mara ga e le gantle ntlo o mo eng wa bona ke ba jetse ke re nna ke mosotho nna ke tswelwa ke mosotho gantsi puo yaka ke sesotho gantle jena wa bona motswake so sesotho ke puo ya e kenang gotlhe o bua ka monana motho wa utlwagala o bua ka mona wa utlwagala gantle ke puo ya marena basotho nne ba sa fose ya ba re sesotho puo ya marena
4: madume sebohodi ke kopa o tsosa ragadi le busa
5: yo motsho nna ke rata sesotho puo ya sesotho obane ga ena toloko puo ya sesotho e dutse e patame le jalo ga ena toloko ore mo itseba gona o mang ke rata basotho bane ba itseba gona ke bo mang e se motho a nnaga ke mokwena a se ka tseba gona ke mokwena wa manna go ko jetse e motsho tsheya o tlameya o e reke ga o keta o e reka o reke lekapa wa le tseba lekapa o reke lekapa o boe ka dipele jalo o bontsha o bate motho a tla o bontsha o etela le ene ka ebile o ka batela ka moraitlhe ko o tentshe yona ko o bontshe oko o tentshe tsheya ka bokgabane ka makgethe nna kile a ka tena tsheya ke a e tseba kile a ka tena tsheya ga obe jalo e motsho tshwere matekwa ka mofuta tshepe ba mona
6: ke a lebogang jate matekwa yona ke a e batla tsheya ka nnete mabelo ya tshepetswela sedi ke a e batla ene ka re ka nete re ka ditena gao fela mona dibohodi mona o ntate gao fela dibohodi kago fela tsa bo ntate nkare ka betsa ditsheya kago fela ee ba diotle re tlae mona alamanakeng e ntšha 2027 re otlile ditsheya mo ntho e monate ya kalo kago fela ke kgethe mpuka pere go tloa o semane batho kada motaung thabo mokoni ponto vely maferika kago fela le dipapadi mane kofa kago fela fela nna lenketsetsena a ke batlile ene o tla fomana e tlaisang e ka mogago ka mone ee e kwaelang nyenyana monaege e tla fomana e itseng nyenyana e tswapetswapelang e mo ae a ke batlio tsa lenketsetse gantle e na le ntho tse
7: Ria Kufa Sela, hashtag Kufa Festival 2026. Mamela ditaba ke tsena.
8: Bloemfontein, nako e fetile, Kufa Festival 2026. E o tlisetsa mekete e mengata. Ka Moqebelo wa la 26 September, Kufa Pitiki. Ka la 3 October, ebe back-to-back series. Sontaha sa di 4 tsa October, Lesedi FM Kufa Gospel Sunday. Laboraro wa la 7 October, ba o tlisetsa. It's a Kufa Remix Comedy Show. Mela Bohlano la 9 October. Basadi genako ya lona. Kufa Woman to Woman. Tsena tsohle di etsa hala Old Grace Bloemfontein. Meka Moqebelo wala 10 October. Re fetela Rose Garden ka All White bakeng sa Lesedi FM. Kufa Global Stage. Re kwala mokete ona ka makgethe ka Sunday Soul and R&B finale. Re a Kufa sela. Reka tikete ya hao CompuTicket, ShopRite kapa Checkers. Kufa Festival 2026
7: go tla di tseba jwang go sa di tsamai ya go tshwane le nna hle meriti ane Kufa Festival fumana ticket ya bona jwale CompuTicket ShopRite le Checkers ka se solo sena sa haisale mana hekeng ticket ya o tla fumana ka tirin re tganta fela mabedi a tsholo tsole sedi ya hona letsena tsa FaceTime mo tsoma ka ticket ya na tganta taking tla ba 350 fumana jwale ena ya o tringe ya FaceTime 475 le ena 500 rand hona le yana he ya VIP 1250 ba ke nsa di ntlatse felletseng ha ibo batla ena ya VIP ha o batlo hlotshwa o ka letsetsa nomoro tsela tlatlang tsa mangala 0793465652 get it Peter 0793465652 Ria Kufa Sela Kufa Festival etsa bonte ba romabidi tsela tsela sedi wetela qhapela bona mana go Facebook ke Kufa Festival ka pa Kufa o tla fumana di ntlatse felletse mo he o tlotsebe gona ke di fitse tletsa ala all grace blue container engwe le sho a re kopane ka mone potlekela computer ke tona jwale ShopRite le Checkers o tlo fumana ticket ya hawe general la maikutlo hawe ohle o ile ngwanelana ka ona kwa no tabentse re ne re bua ka tsona tsa bohlokwa gore o rata eng ka bosotho ke eng yena yeo e alalelang ka go ka bosotho ke ya leboga gagolo bana ba isoka ditshwaelo tsa lona mme ke a tshepela ona o dumela gore re kekeretsa sena fela gobane le kgwedina ya botšhaba empa e tla ba thuto re tla e pepa go ya go ile mme re tle re e fetisetse le molokong o tlang bakeng sa gore re tle re ikotle sefuba ka bosotho ka nako tsotlhe ge koko se folaga ge phamise lelapi ge phamise moqhaka ona re tle ge phamise go gonena ya bosotho ya magena IATI mankala kaneng wa ketika ka jiretsa dilo tswalo happy happy happy happy birthday

0: ba na fe ja mafelo a be ke ka utlwa ke thaba ke nyaka Allah ba jwa le kopala le ntate ma ja ba ja e ke bua ka yena e motho mratu e bua le lefaso mlo ka mona ka petana re kwa to gore ke tsusa ba sebedi mo ba na ba latela bona ke morwa princess mdujwane ke re re ya mlo ke ka teleka ba le sampo suya ke re hashtag ha ba tweba hashtag le sedi ke mollele e ya bo haile hantle
1: ntate ke a leboa lesedi FM dumela kgotso.
2: Dumela mazwati.
1: Le kae manana?
2: O phetsente sponono.
1: Ka mohau.
2: A ke phetse le nna ke a leka. O bue le molebo ntume ka mona ka tumo le Paris.
1: Ngwaneso.
2: Ke kopa lo ke sa sentile ntibe maganyetse ka mo ka melo di fikinya ke molebo hentume. E sentumane. Ke tso sente titi se tepekete ka nne thini. Morena wa ma go teng ka tau. Ke qetelle ka ntate mahlatsi ka mmotsolo constata ke a leboa kote o beretsatsi le monnate yo tlhokang tsikisi ya letho
1: ke a leboa tumane
2: tumeng
1: oh o sa tla re emelela re a tseba thank you mofi
2: bye sponono
1: ei ei le a nqabola nna yo lesedi dumela le kae manana wa tsiba pelo e pompa kgotso leng ya kalolo
3: ke a thaba hle o bua le ngwanane a beileng mapedio leng mapeng ke na le batho ba golaena ke kopakopela bona sela ba babedi ke bo makhifane ba ka ke morena o itseng o mane ga masopa ke re morena go le bone tse dintse ngatengate o tse schoolo tsa orata le motlhomi sello ngwanane mampho sello mane diteachereng ke re motlhomi gola ka moo ka gauteng o tsentse ke o rata tle tanke tshotsetsile mnate tlhamsa ke
1: babae manana hei ngwane sa ga o dumedisa morena wa tseba ke logile ke le morena beke e fetileng ke ngotse bokeng ke logile ke le morena ke fua ke go ne tsena ke logile ke le mogena gore to go mmono ke mogena se tshaba ke sina ke mogena mo ke logile be to go e bolelanhle ke tla ifumana ke tla ifuma ke logile ke le mogena ka ona motho a ngile ntulo saka o tla mamphetulo saka e tla me ke amphetulo saka le sedi dumela khotso
4: ba fifi
1: le ga ndadi pila pila mo tapi
4: ke me tapela go ye ke makile ka banga sa solo ye ka ma itama ke ka ina no pesti ke tso se la pala ntse ke tau ba mo ke ba tau ba sa le ba mo ke ba tso mo ba ka tse mo ke ke la tsia ja tso la ke na ba ga tan tso go tsona mo ke ne ka o fela ke yo ga ta TikTok mil ke no ana tso a o tso lo jwa ka ke mo tso wa sa tshila
1: wa utswa he ntse tse mo na tele se di dumela
5: le em tso mo ratu
1: le ka popi
5: kamona tlekente to
1: ha mona dimanana
5: thank you emo tsama gate ha ba tswe bat ha ke re nne mamkhim khulu ka man ka kopisi a tswe ke re ntidi maganya tsika mele ding tsinya a tswe ke re fithate se ba hle magetha ka mele ding tsinya a tswe ke re ntate le be se ka pamri a tswe ana ka fela ba tsofa ke nna mamgana nalo ka se mona zontsa ke thabang tata emo tsika rata hle
1: o gatwa ke nna ngwane so le se di dumela
6: tsa ke dumela o kae?
1: Ha mona tlile ka ya popi.
6: Ah, popi a phela ka mona ka mme a thoni. A go le tsama thele ka mo le ka Parkwest ke re memang a ka ka tsule yena mo mtsala tswa ka mo. Ke ke re gauta mabosu ka so solo ka mo ha tswe. Ke ke kena ka mona ka vale. Ke re ntate moramuluti. A ka tswe ka mo ka vale ke muruti wa ka 3 o'clock o seng ka sonta ke re. Ela khatala ka tsima mutena go tsweka mo ka tsane. Thank you sponono.
1: Ba ba mo gatuwa waka.
6: Buda yana sponono.
1: Hai hai mitlikane, hai mitlikane mme.
6: Ah wa ngwane so thank you ba shata.
1: Ke a leboa. Go tsoma fifi ke tsosa ba sebetse mo ho ba ka manika ba ari Finging Primary School Double K ka kusasa le to mine le ntate tshoma ka kanana ognibel tso swa ke mme di khatli tshabedi kanana okni are ke ya leboa setlolosang gone be ke le buile a hlongwane so go tsoma fifi ke tsosa motswane thekiso tebello mana mathela ke qetelle ka makarabo focus ba ka manika hlohlolwane ba tsoswa ke le hlonolo focus bu ka manika hlohlolwa spono do dumela ke rata ho hudisa mokwena noi le sebeya se ba ya karabo ba hole ba bonetse dintse ngata ke jo seleng diwe sibaya ba tswa ke pontsho mo koena petsana re itsitsa tsile monate sponelo le wena o hlobeletsa tsile monate hlangwaneso ke tsosa maqhoba busu re ke bona maqhoba busu ka ofela go tlotse nne tsa lefatshe ba tswa ke mo tsamai tlamene o ka mane ka Clarence ke a dumedisa e motho mo se budisa ka hle ke tsosa mpolokeng mokebe le re atile mokebe mafifi ke hwa madumele tebele ke kopa go tsosa moloko maloko ana ngwae kotelo shale lebala tladi kalafatse lohle ya ba kopela nke nna gababa ngwae ka mona ka Tafelkgat mangaung ke ba tsohe ba phatsime danko ke a leboa tsatsi le monate mohlomphei letle lebe le ganya e motsho moratuwa madume star black ke kopa go tsosa butinewo morobela mozete ka divesdopo le ausi wa kailensi pati morobela le tshwarelo morobela topi ba tsoswa ke butana morobela ka Bloemfontein e thada sponki ponki kgotso mafifi ke kopa go tsosa lapa lohle la ha mosedi le la makhamisa ke katelle ka lantili malapa ana a ka hara naha ba tsoswa ke matefo mosedi ka Florida Park ke a lebohlengwane hashtag dikelaneng kgotso mafifi ha ba tsue batho ke tsosa sellwane sebaya tatolo morobe tsediso morobe ke qetelle ka o tsosa ba ibohle ba motse matlontlwang bona ba tsoswa ke thapelo morobe ka mana ka matlontlwang stance risk le buile go lohle thapsa o tlobeletsa tsile monate tsosa kgotso sporono ke tsosa mo iketse tlhapiselo ra basotho le thateng mokwena bona ba ka karana o knike di gatli tshabedi ke a leboa go lohle ngwane eso le sedi fa medumela kgotso
7: ngwana matala
1: le kandadi
7: hantle wa
1: amonadi
7: a gore ke kene mane go dindala mane ke re taonyana tshoute be ke re sen tshoute ona go dindala mono be ke re sesi tshoute ka monyakeng versus brone ba tsoswa ke Lucas tshoute
1: ntate ke a leboa
7: ngwana matala
1: e re ke dilate moshanankgono ke tle ke diotle ga monate fela ga di edutse mona ge tle ge ke etane magotong dikele mmileng jele ga ditshofa ga goreng ya botlhano alo o kgotha ntho tse dimo mona he a CJB the boss ka mora mo ke tlang ke la Monica a re sogono sense vuma o swantse o utlwago ke la botlhano a ke re o qala lona ga monate o tsebe o tsoa o swantse o bo o sosela ga utlwa ntho tse monate tse dimo monane o semesoo

0: Sponono dumela hle o phetse e motho mogatuwa ke kopa ho tsosa bana ba latelang ha ke re ausi wa ka o khono ndane se sedinyana mane phumulong ke re mabinda ke tsose le ntate mahlatsi ka mona ka dinweng ke re ba tsowe ba phatsime ke re ntate mahlatsi vuka man o hokae memimi mohlokwane mona maokeng tsatsile monate a ke re sponono
1: dumele motshomogatiwa dumele ke sebole le baloka bepenage ke tsosa molebong tumeng ka parisi ke tsosa mo matsebiso mantsi ka blue fonteng ke tatselele ka maboloka legato bai
2: ntatemajabajaba ke tsosa bere mofokeng ka comete mekese stenane ka mola ka katlong papithamaya ka mola ka delmas ke magobolan tlatla ka mo ka delsa ke a leboa ntatemajabajaba
3: o mametse mvake ka tlhela e motse moratiwa go lesedi fm
4: lesedi fm le tuka malakabe setlheng sena sa selemo ka mmino tlhagiso leseding le boithabiso ke molelo wa botlhe o ka fetwa jwang.

0: Jack the Edge, girl, it's over. Hone sadia family, shumela metso supile metso sora orang ya bolsano. Yan tumela hai duit sura ngwanang kono kita ke fitele velo ho ngakala se saudorna. Ibe kacu no kusagal sedi. Mulam peli sesa. Eruku amela sebelo sura sedi munga kadi tapo kiteu.
1: America o dume isa ho she ho she molo ngwana tel la ka le bitswa ke pelo ke ngaka ya se sotho ke ngaka ya moetlo ke tsaka ke sa itse matla ho le tsa ka khanya hebal remedy ho pola bana mamedi ya ga tyang hore nna ke le keleng a ka pelo ke o tlhabise tsa le lapa go thiku thisa mathata eng a ka reng bodinyewe go thibela mashodu le mathata a mang a mangata ngata ka tsa setso ka tsa bongaka ba setso ke tshwere botolo ke ene bitsang kganya hebal remedy le di-product tsotlhe tsa gabo yona wena mamedi ia gate yang tseba go bona re sebetsa ka megiana bana le ya batho ba bagolo go sebetsa ka diwaso le disepente e le gona go gagolola mathata a ka bang teng bophelong ba gago wena mamedi ia gate yang ga e ba ka nnete o ne o sa dumele gore di tlamatlama di ka o thusa di ka fetola bophelo ba gago go tloa go maemong a kotsi go ya go maemong a nepagetseng a ko fapuele mo mo rekisang ditlhagisa tsa gaganya o tshwere motho ya nang le cancer ya nang le sala ya netefaditsweng ke ngaka gore o tshwerwe ke mafu ano jale o fitlhe o mogekele dibotolo tsa gaganya hebal remedy ke ke kgothaletse batho go ka reka botolo e le nngwe reka dibotolo tse tharo tse nne tse tlhano gobane siki ke tlo tla re e fodisa o bone kae ka o nepaetse jale ke ke batla go ka mogago o fole o konne dibotolo tse pedi ka mogago o fole jale e le gore re tle re tlile ntho ena mading re tseba gore e tlile re entse bonnete wena ke a tseba gore ya netefaditsweng ke ngaka gore o na le cancer o na le sala wena ya tlatla a bona gore um moriana o a sebetsa ke kopanele mme montate beke ena a mfounela ka mona ka Bethlehem ke kopana le ena a ke gentate ke soletse ke seo ke se bonang ke ne ke le mokudi ke ne ke le mobadi ke ne ke ya dinakong ke sa kete ka fitlha ka thepa sala yatho e teng ka moganya ntate ka morago go mono ke phitse bophelo ke ile ka ntsha dintho di gana go fela ke ntshitse dinama dikakagadi ntate jale ke phitse bophelo ka re ya ke ganya hebal remedy e sebetsa jalo ke fetse molemo wena mamedi ia gateyang e tla o thusa le wena moriana re o phekola cancer phekola sala o dintlha ka metso ga o dikokobetse o nka tsekere le hebela tse o di beya taolong phekola arthritis alpha asthma lefura pelo di-pulse lebanta di-pyrotaine di-pyrose diagala tse tsentse itaola tropo le mathopa seso lenyoko lwantsha HIV ka go tlotla go phamisa sesole sa gago sa mmele se bea maemong a nepagetseng ke tseba wa maatla se thibele mafu a se ke a kera mmeleng wa gago ke thusa batho bane ba ba gatlhane ka ganya hebal remedy ke pitsa ya bogatlhane botlhe ba gago tla o thusa le hebal o ne o se o galletswe o tla ipepela gantle fela ntle le mathata a letho go tshela moriana wa bontate le bomme man power moriana o le o tsang ditipatsane tse ntiti ke ke ndi hana go seya mari mo elong ka nnete ha o sa gona petrol le kwete e ka o phisa ha o ha dina di tlamo ga o tlhagisa tsena tsa gaganya ja ke be ke tshwere mo ke yana wa bana kanya special baby bona mo wa ke bana fela o ntshane leta tsilana manyua di ka peru ntle le be so bula le go bula le khata tsa mbara tsa pele ya ngwana o bona o thibela ngwana wa se ke a tlola jwa ka ka ya ka propota e ga tsenye pitseng ha monate ke tshwere kompo ya dilaki ya mahlanolo kompo e bitswang ntabeleng e tlo sa senya ma e fana ka mahlono no ke se wa sa ntabeleng ke o ya ntabeleng ke se tsetsa sa ntabeleng ke sa senya ma e fana ka mahlono no a mo sebetse ke moriana wa tshwete ke moriana wa legato ke moriana wa kgwebo ke bona ke tshwere kompo e bitswang ma busetsa ke ya ke di yena ke le na ka la mele kwa etele tsa le tsena ka o thusa o le ka mele kwa e go tlisetse go beng ba yona ke sa bula ona le tsena le a duba le tsulu ne sentse le ka ile letsa me ka letsa me solo ke tete mo le mo ke se wa tsena se itwa ma buisetsa se tla o thusa o le ka mo le kwa o no ke bua ke hape hape ka se wa tsena le se se pasana sa tsena sa ma buisetsa o tla o thusa o re ngwana gago a tlwelele ntho ena ya gore ebe wa gateya sekolong mara ona le batho ba thibela mara wa batho ba ke ba atlega dithiteng tsa bona gapisa ngwana gago ka sewaso le setsepa tse bitswang ma buisetsa o leleke meleko eno di buetse dilele ka ditogo tsa netse ditogo tsa thobalano di ka o thisa gagolo gaisatlo tsa boganya di a fumela dinomoro tsena ka 073 525 3583 ke 073 525 3583 ga o le ka mane ka Rustenburg Black Note Pharmacy mono o tla di fumela tshenyane ka mane ka

0: الرشام بوسو الشمال بس مرة رفنا بس سو رفقة سو را يا بس نلا ذا بيجا سو بني درايف كتا خوا بريك فاش شو ابي لك الشمال بس بينا بس سو رفقة سو جلو را ينا يا بس نلا ذا بيجا سو بني درايف كتا خوا بريك فاش شو كلا بسالو كيف راس بوس ابي كبر ربي بوف تلو رجالي يا بس ربوغو تو اسا باتو كارا جونيتو لي تشابات غير يوقف تلو رجا بس ربوغ هادي باش كي كبري في كامب لنفانا كفان بوي لبو اتساني ديناو ماندا Dinawa manda ya ana le takindo radio Africa bora be boftelo ringa bora pongo tsua tsua tsua tsua tsua tsua tsua tsua tsua fuka fuka fuka fuka fuka fuka fuka bar wake wake wake wake wake wake wake kira kwa go dira mo khotsua ka setsega le teko fetelo ringa ya bora bo mantso mo fukeng le buifa mosebetso mo tle ka mehla le mehla a o le lane le la makubana mona le mane ba sebeditse ka tshelo ba tla khutla se ba khutla pe o sane rutlo ga dithodi ya mejwang gona ke la bohlano le tsatsi ke la go qetela la bekena la le lane le la thagwa ile dipula di bakentse ngata fela la tsho exini ya ka nete ya re bekeng ena ga lebelle dipula maobane ka kwalo ka mangaung e hlilene le pula fela le ka jeno motho e lebelletswa ka mo shebileng ka teng gona le mona ke shebile bola boraro ba le hlilene tshege le mo mafelong a beke ba moqebelo mane tla be e ba dipula fe tla bentse le dipula fela ka kwalo ka center city ya ke tsibona mo le nteng ditsa majwang Africa bora re be mo ofela re ka borobong re teng e re felletse re bane dumelang hle
1: labuhlano labuhlano labuhlano ayey Yeah, mamela tsone tso ya le sedi ke ho ama dumehlela ka lebitso ke monono ka la bohlano le letle mna loetse go diena loetse e tlhola matsatsi a le shume le metsiro bedu sa jetse khaitsedi ya ka thago breakfast show le nana le le ratang ke lona le o qala mafelo a beke ha monate metsotsongena le shume le metse e mehlano ka mora hora ya botshelela ka nnete re fitile jwalo bosiung ba pula tse matla meya ya di fefo le mahadimana na haisa le tulu le ne lo tla maobane ke le lentjena ene ka re letsama ene ka re le batla motho wa bona letolo ha le otla jwalo ha e khona fela he le hlonolo gore ke bosiu boholo ba batho ba matlong e le ntwe leng hore ka nnete ya thabisa mamedi nako nye o dipula di lentjena ka nnete re ithlokomeleng ke ho madume hle mamedi se bele tswa se FM4 felets ke fashion friday arenke rebe ho renya borobong hallo
0: le chepato te khaitse ya kala kit kasha jalo kaile ke la boka ka chelo jalo kaile la bohlano wa tseba mamedi chepato tla jalo ka tsena tsa di papadi rutlo hore DM jwang tsa dipapadi le kajeno o teng chepat re bone hore DM jwang tsa ha di taba chepat re rudumedisa ba swaka le kae
2: moro moro moro moro the disco dancer moro DJ twasalwana khomre jonito ka mo haule kae kajeno
0: monate monate wa chepat e ke bole mabagadi a khama batho ma bona jalo ka le re lebelletse wena chepat hletleti sitse pirates ma
2: hletleti sitse mpotse ba tlo pa tsaka ndebe ntse se ya ba pala empa se ya lwa ke di ba pa di tsena le experience
0: ba go tlisa bana ba tswa makhosing ba hlile ba hula ka thata ke re ya no satsa maile ana le sekukhuni
2: ya hula park
0: wa Durban city ana se qeta se
2: hlase a le na ke bone ha sa hlole papa di tse ba ntse tharo ka o latellana tse tla
0: jwa le thwa santa te motsimane o isa temba zwane kae
2: askis
0: ntate pitso musimane ntate pitso musi doctor pitso we sa thambazwane ka jwalo ka a bisitse dibapaditse mashume a mararo maobane
1: mo rangwane bros ya nenga muisa
0: ke bua chepato motho a dipapane
2: ke ya ile ke ya bua
0: bua nda
2: o ke ke o tsama isa koloi sna engine
1: hey chepato ai bua ka bo
2: ha sna engine ha tsama
0: zwani aba pali le sundown so
2: ha koloi sna engine ha tsama zwani Shalulile
0: ha ba pali sandals
2: Shalulile Reinas Mvala ya kanna ha si thato a tsetsa mokwetlisi wa sandals ke tsena ke araba
0: jwale re mo isa kae ba fala sa ba pali slopensa ha
2: matuduli o na ba pala kae ha
0: le yena re mo isa kae sa ba pali wa bona mongadi mosimane wa bona o qala jwa
2: ko bontsha boiphi gale go lena le etsa nthotse le motlwetse le
0: motlwetse tla re qabanya
2: gale gale mona ke kwana lena le etsa
0: tla re qabanya
2: wela mo hadi pito o tseba ntwa
1: yena ho ba leng ha ka bo khekwana le bogwa e se e se
0: tla re qabanya
2: ke batla ho hlakisa
1: ho ba neng ha se le lebetlela ho ba ne jwa le tla etsa re ntse dikwapo
0: thasa matulu di ntsa sa bapala
2: ke batla nna ke batla ho supa
0: temba zwanu ntsa sa bapala
2: nna ke batla ho supa
1: bothata
2: bo le mba di bapadi tse o a dingi
0: sipombule ntato di a batho kwa na ira
1: ah
0: tsa di a batho fela tsa
1: a ke bawe ka mo
2: aba ka bawe ka mo
0: sipombule a batho ka kwa na temba ha bapala ke a mo gata mushishini
1: mamela ke itse o kai u iran
0: yes
1: a ka ne theko ya oli pele re tla tla re bua ka mora kwelle o di abang
2: ga
1: ka di theko ya oli pele ka mono
0: ne ka go tla kala ka lotukala le di
2: o tla mmo
0: nye ne ne ne
2: a ke go le ga na le papa di tsethago tse pedi tsa semmuso le lengwe ya tswalle o tla mmo
0: ka go tla kala
2: a o tla mmo ska ba bala itse ha le tsojo le letsa post tloelang
0: ga motloe
2: coach pitswa
1: e tsela
2: ska la motate
1: Le nna mo ni ga ska batata.
0: He?
2: Re tsoga mo tshino wa mitshi.
1: A ska batata.
0: A ska tata.
2: Ah,
0: a bitse batho ba sa bapale.
2: Oh, ha ba bitse. Themba zwane ntate o.
0: Ha ba pali.
2: Themba zwane mo tsosa ka one ho se.
0: Mshish.
2: O re mona sundown.
0: Ke mogata motho o fela.
1: Shika ba. O tla o yetsetsa mosebe.
2: Eh, ke shika.
0: Hey. I know. Ah.
2: Themba ntate wa ka ba pali ya setwa e ya ho ya ka ene. Themba zwane o
0: ba. A sa ba pali.
2: O tsana le bo jomo sona le bo
0: itse. A sa ba pali.
2: Eh, ha ba tla go ipotla ke o tla
0: ipotla. Ah, bo ntate ga se ga bitsa batho ba sa ba pali mma.
2: Mm. O na le mogo.
0: Mm. Ha ga bitse ntiko ya le bo Themba ba bitse. Ba be a re tsentse na ga.
3: Di handle ke diphatlalatso tsa dipolitiki ka pagaso ya dikgetho tsa dipolitiki ho le Seri FM a ka ipilaetsa matsatsing a mahlano a utaba yeo e hasitsweng ka ona ho ikhasa bakeng sa ho ipilaetsa a ka letsetsa lefapha la boikamahanyo la ikhasa ho 012-568-3233 kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le ho complaints@ikhasa.org.za letsetsa jwalo 012-568-3233 kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le complaints@ikhasa.org.za
4: Big Red Weekend ya Shoprite e khutile hape. Ka matsatsi mararo fela, o boloka ho ya ho 50%. Di solong tsa jwalo ka di 6 pack di fe kapa di fe tsa pedi tsa di 100 grams tsa Clover kapa Tropical Yogurt. Ka 30 rand, o boloka 18 rand. Di 410 grams tsa Netta Right Brand Baked Beans. Ka 35 rand, di 175 grams di fe kapa di fe tsa pedi tsa sesepa sa witlhatswa sa Protex. Ka thekwe tlase ya 24 rand. 750 ml Domestos Stick Bleach ka 26 rand. Le di 9 pack tsa pedi tsa Baby Soft 2-Ply Toilet Paper ka 99 rand fela. O boloke 81 rand. Di fumane ho fihlela ka Sontaha sena sa di 20 tsa September. Big Red Weekend ha Shoprite fela.

0: distribution say that the money holy shimmer in the city in me, then the Calabana Macassan agent playing at Yaduma. The Mayamo Abbatan, Haholo, Haholo, a Kamala Kadiba Kinto, Jimu Saka, a Kosu Natala, Eba Ahikamolo, by Elesoko. So, fencing a couple boy looking a Huapa Takajino in Maro Ataka, a little bit of Yaduma, the Calibsan, who the Hohola, a Dikino Kamono. Ba a hiba ele hloko a pinting di Kimberley le tlamane ho le shime le metse e robo ha re se ba hape ka mana go tsena tla tsi ke le tsa pula se matla e tile ka mono re bone ho lo re mabane ka mana ba tsa di tsa management ba ne ba le ka mono ho ba nra tsi ba hore ka mana go tsena tla ona le mathata pula ke ra tse matla abaka tsinyo ha holo ba a hiba mono ba ele hloko ka mana ka Eastern Cape re bona kona le keletso ya lehlwa dibakeng tshabeng tsa Eastern Cape go tlisa serane haholo re bona ka mona ka dibakeng tse tshwanang le bo Matatiele di-temperature se ntse le disimane go leshome baagi le teng ba ele hloko mafelongana bese go tla be go ntse go maru a kwaetse mme re ntse re na le dipula hoseng go fitlhela mantsiboya go tloa moqebelo go tlhela ka sontaga go tla tlaleletse gape go tlaleletse gape go tlaka ka mantaga go itsela bobedi ke betsa bo ditemamente a kile botshwasanbatcar
1: a re leboya golotlhegaetsebeaka exinia o tla gotlasa gotla gape o sane ka mantaga x le elao ya jalo mafelong a beke ke leshobela matsemene fela betsheletso re lebile tshalo re ka bosupa the biggest man and drive tagoga breakfast show go lesedi fm ke tlhokometse go na le babelaelelwa ba tshwereng ka go tlotlhongwa dipotso ka nnete ka taba tsena tsa ditopo tse ntseng di fungwanwa gagolo tsa basadi ka bana ka Kempton Park go ne o bua jalo re fungwane jalo setopo sa borobong sa motho ya bolaueng ka bana ka Kempton Park fela ge ntho e ke e ratileng ke yona eno ya go sepolesa sa rona o fitlha kana go na le babelaelelwa ba sentse ba leletswe ke ditshepi ebile ka jeno go na le a tlatlame ya lotlhalela legotleng la dinyewe e ka re kamane ka bo Alexandra go utlwaga le gore gantlentle go e tsala jwang ntho e ke e tshepang ka sepolesa sa rona re ka bua gageng ka sepolesa sa Aforika Borwa fela ba tla o tshwara boso gore ka morana ko e kae go e tsala jwang ba tla o kwalela batho bana ba tla o tshwara ba o kwalele mme ge re tla bona gore e felela kae re beile leitlho agolo le moporesidente ntate segala ka maphosa ke tlhokometse go le ena o ntshitse statemente le ena a tsho a re ka nnete e ne e tsagalang ke koduwa mme re le naga re tla tlameya ka nnete re bone gore re etsa jwang re tisa letsogo jwang gore dintho tse jena di sekenne tsa e tsagala go na le video nngwe ke e boneng ka Bloemfontein ka mona moshimaneno wa thoasa ke tsebe ngwananeno o nagana o bua le ena ntho enana ya ya gore ga o bua le motho ba tlo o mohula ka letsogo ga le kwana ebile ba ne ba o sotha letsogo ke tsa bopuleng tsele le ba sothiwa
2: letsogoankenya
1: kapa jam ke e ya kapano wanke o yang faka ore kga
2: wena go nyane ba ne ba re ore go na le ana ge go nna o sole motho wa ka kare tlo o kwa
1: go na le ana ge o sole motho wa ka
2: a re o sole motho wa ka wena ke re e ka re tlo o kwana ha e benyane se ke le
1: mohaga
2: re ye hae a ba dumela go tla le nna heso
1: le ya heno
2: a ke re se le motho wa ka
1: ee
2: ka ha re ye hae
1: ya etsa o nyala yena o re thwa o tsogi
2: ka re tlo papa re ye hae a re fitla heso a ema ka ntle ka kena ka tlhunga ga ptiso ke
1: ee
2: na le mshanyana ka ntle ka mano ba tla o bona Hey, abu tu akatu asa chile kadi fuba kati ni ina kadi.
1: Kya unzo hula?
2: Anse kile mwa.
1: Ni jeva stada kwa.
2: Karino.
1: Jeva stada.
2: Na labti munga kama.
1: Na.
2: Ore kimo tu akakanga. Hey, labti swa kya swanda. Yenda tiki bani kale ruile kwenye mani. Oka kuna imimu.
1: Jeva stada kwa.
2: Oka kile stada kwa.
1: Ni jeva stada.
2: Neba usota lizoka.
1: Jwale moshimaneo e ka go lekile o etsa ntho tseno Bloemfontein monana a ba a kgothometsa ngwananeno a gona ipuelela ena ngwananeno a wa jwale gona moo bashimane ba ba sekolo ba ne ba le gaufi ei ba mo atamela
2: ba mo atamela bamo tshwara ba mo tlwa o
1: solo o be ana jwalo o bane jwale batho ba satse a buti go na le mo video e nngwe a e ntseng a re a nna ne ke re ke a ipuelela go ausi ka nnete ga o bue ka matsogo gagolo nako tse re phelang go tsona jwale fela ya mpontsha gore wa bona

0: ona le mali mangwe sa shebile thwasa gore o yetsa e motho wa mosadi ka pa motho wa mme mahlwa sa le ba shimane ba ba sekolo ba ile ba thoma ka pili wena thwasa e leng tsola ntho ha re batle ho be e be e fitlhe mono fela e qetella e se ile mo
1: ai ke mathata
0: gaetse di aka ke mathata ka nete ke le shoba fela betsotso ga le bile jalo re ka bosupa mamedi fela he ke gatile go le mo president ha thola fela ka kodua yena e tsalang Afrika Borwa ka nete ha go le go le majita ntse re hloka o tlo bua gore banna re etsang jwang go gaetse di tsa gona le tsona di utlo go di bolokehile dina ko tsena ka ofela no bane ana jwa le tsena aba sa re tshepa le ha ba re tloetse no puleng se ba re sheba ka ga ba re tse ba re hey ba ka nnete ba sa re tshepa le ha ba re tloetse hobane nenneng ba tla o jwetsa ba re yena motho enwana o reng wa motseba ke yena a tla o lematsha go sasa jwale ke mathata majita re etsang jwang ga maemo a le tjena e re utlwe ore sepedipete sebe jwang gaetsedi yaka dibuse marumo otemanga o metro a re fe tsona tsa pele tsa sepedipete ga o sedibuseng re ko dumedise gaetsedi yaka ke tsa pele tsa sepedipete manga o metro di ebe jwa ka jeno
2: diroboto ga di sebetse ka mana ka Jasmine Mogotho pakeng tsa Jasmine Mogotho le industrial Jasmine Mogotho maneleng a gala thuto a mo le Jasmine Mogotho le Telkom Park ke kopa bagane ba rona ba sebetsene mmogo jalo ka ka gona le maka wa ema mo feta mo ntse se phala ntle ka rasa kopana le mogatlho le mo latelang
0: agle boya golotle bona gaitsedi ya ka agle boile a golotla khutla sa khutla ape manta e ka nqalo ra ya busupa bona batho kara rutlo go tsa bobedi DM jwang re rutlo City of Joburg ha yo ausbo saka jeno o kopile gore re mo fete ka jeno mo samagale makamane ka City of Joburg motho a teng ke kobere bogeseng ka ekuruleni re bogeseng tlo go rubedi sele gwala ka ke tsa pele tsa sepedipedi ekuruleni DM jwang ka jeno
3: re le bo ha le gwala ka le ho bona re so ke dumedi se mo ifo a lona le ba mamedi tlalego ena ya sephethephethe le tlisetswa ka otlolo go tswa sepoleseng sa mmasepala wa motsemogolo ekurulene bogolo ba ditsela tsa rona di eme metsi ebile tse dingwe di a thelela jwale ka pula e ntse ena go ya ka go kgetha dibaka ela tlhoko moganneng mothating wa jwale dikoloi di thulane mane pakeng tsa phomola park le spread view mo naketseleng ya leondale e leng Elliot Sokoni ke odima borogo ba N3 tlhokomela moganneng mo mabone a laolang sephetephete a tswileng taolong e ba letshwaolao MIBB a raganeng sebaka a re buisaneng ka morago ra ya bosupa
4: go banna bofe go lekane ke basadi ba bakae ba lokelang go bolawa pele re re go lekane basadi ke bomme ba rona ke baradi ba rona ke dikgaitsedi tsa rona ke mafumahadi a rona ke metswalle ya rona ba lokela go phela ka kgotso ba ikutlwe ba bolokehile ba tshwarwa ka lerato le hlompho banna ha re eme mmoho re re tshehe go tlhekefetso le polao tsa basadi mmoho re ka tlisa phapang go lekane molaetsa go tswa go Lesedi FM

0: re mo fela botsa se go fela tse ora ya busupa imo ba le gele kamane le monate ntate gele kamane ka limomol le ka limomol mane bana ba dikete tse hlano ka o fela bane ba le ka limomol kamane tla tla go fa ditaba eh limomol
1: ha nna tsala utlo go fela o so ja breakfast o se
0: limo 5000 ya bana ba tletse tjena ntate ba mamela le CD FM ka o fela ha bo ka o fela bo tla tla go fa o le monate ampe maobane tata go fa ditaba tsa ka mong
2: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Afrika Borwa, re tshwanetswe ke ntho tse ntle. Ba re tshepisitse tokoloho, empa batho ba hloka ditshebeletso tsa mantlha. Ha ba mmuso o busang ha jwale, ba sasa ka hare ho mafura. Ka lebaka la bobodu ba bona, re hloka ditliniki tsa bosiu le motsheare. Le metsi a hlwekileng. Barutehi ba hloka mesebetsi. Ha hona ditsela. Metseng ya rona ho matha disuritje. Ha hona phano ya ditshebeletso. Re eme ho lekana. Kgetho ke ya rona. Tlholo kapa lefu. Voutela EFF.
4: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
5: Disolo tsa Boxer Prize Knockout se fetwe reka mefuta ya Spalletta kapa Twist Soft Drink 2 litre tse tseletseng ka 90 rand mahea 30 ka 55 rand disolo tsa pedi ho moreki ha se toko se sa le teng Boxer Prize Knockout

0: Babeli agisha bale shuma le botsomeri fela betso tso refra letse eh ana ba pala ntwena ke yena ya ke yena ya ana ba pala ntwena tshwanetseng e ba pale jwale ana ba pala ntwena tshwanetseng e ba pale jwale ke le shuma le botsomeri fela betso tso re lebile jwalo re ga re lebile jwalo re ga bo refra letse hora ya le shuma le botsomedi tsebeletse tsela mantlhalese ya FM e re lokisetse o tlo go sepetpete se mejwang mogahlelong ona wa bobedi wa ditaba rutore tsena tsa sepetpete di eme jwang ka utlore di tsamaya jwang tsebeletsong ena ya mantlhalesedi FM shuma le botsomedi fela betso tso ka bara hora ya bo supa re tla utlwa ka tsa sepetpete di eme jwang hopola bana ba West Bank ba teng ka jeno samari ana ba teng samari wa le hetla ana ba teng ka jeno
1: sebetsa ka
0: dikoloi ga itse di yaka se le dikoloi fela mme ka nkano ra bo supa matsebetse re ya tshwere ya dingata ntho tsena jwale o tshwanetse re fe mo mamedi monyetla wa hore ka nnete a utlwe tsena tsa dikoloi re motshwaretseng ka jeno jwalo ka ile la bohla
1: ho jolo khaitsela ka mamira tsebeletso ya le sedi sheba metsotso e dula hantle ho ya le shumela metsomi raro ka mara hora ya busupa gore ke fema mamedita batsena khaitsela ka ke nako ya la bohlano la jackpot ya powerball la bohlano lena ona le monyetla wa ho hapa jackpot ya powerball e le ka nyeditsweng 63 million ena ke tshelete ka fetola mbophelo ba hao hang hang mme mohludi e ka ba wena shebella ketsahalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloho la bohlano lena lena ho renya borobo mantsibuya SABC o ka ba e mong wa boradi milione ba latela ba batsha Afrika borwa kwano e wena loto ya naha dipa padi tsena dingata meleminyetla e mengata ya o hapa ti milioni dingata dipapadi di tshwanetse ba le dilemo tse 18 ka paofeta ba pala ka boikarabelo national lottery etsa maiswa ka molao ke size khaya
0: mabedi ofela jalo ke le shoma le botse bene fela betso tso fela tso ra ya busupa e rutlwe hore di eme jwang tsena tsa sepetpete manga o metro di tsedi tsa majwang hey ke ka ntle ka mona o khantse mabona ha o ka nete ke bona e hlile ho bona hala hore maemo a le di mohamatle bile sentse tsholotsholoa pula ka kwano ka center city se kangata ke tsebe mo leng teng hore teng ho jwang maemo a se a matle ha holo a le tsena ke tlokomele le dikoloi di a thella ke tlokomele hore ha o sa khantse mabona ha o ba mathatanyana ba bamba sebedisi ba tsela ha ba khone ho bona jolo ka motho ya sebedisang tsela letsatsi jwale re le ka mane ka nthoma obane ke tlo o fa ditaba mmamedi dikete tse hlano tsa batjha bane ba le ka mane ka Limo Mall ho le monate ya holo fela he re utlwe hore bana ba sepetpete ka kwano ka manga o metro hore di tsamaya jwang ao se di buseng a re fetsona hore ngena re utlwe hore di eme jwang thwasa fetele ka mane ka ikurulene o kobedi mogeseng re utlwe teng di tsamaya jwang ao se buseng hore nge city of metro city of mangaung di tsamaya jwang
2: ke bo ile bo ka tsitsa mamme ka tsapa pesetso se be ke tsana ka mona ka manga o maru a kwae tsula yana o le sitse jela ya go ba khani ba rona a khantse ma bona ba tlokomele dipeso e ba tsa khani ba khani ba se ke o feta mo ke tsana se ba tla se mata ka tsimbe dileng e fetelang se be ke tsara o toro ka go ba khani ba rona ba re tsitsa no mo ka mana ka war tambo ka se mandela tries that's tron ena kaunda go ba ka miti ba khani ba bona a fukotse le bile ka modo ba tsene ga hantle ba shebe batho ba tsalang ka maoto ba ne di bona ke ka go le kgolo ya dipitipiti tsa rona ka mo se se bana hantle ka that go fa bel masela ba ke mona
1: ma fela ba ke mona tswana ngwane so ma mera sebere tswa se di pulen tsena butle re utlo re go bere mogeseng re ka mona ka ikurulene ho ntso ho etsa lang go bere gaitse di aka a re boela re wa moela ho renyena a go re jwetse re etsa lang ka mo ka ikurulene
3: ke le bua khaitse di aka motati ngwa le dikoloi di thulane mane se ba ke ntsa maple chin mona ke mateno a R103 le R550 a tsi ka mane ka Bracken Downs ha u finyana le All Road South di thulane se le nya tleperfir e leng se monduli le mateno a R59 e leng a pramorwe sho komela mogganni mo mabone a laola ntsepetetsa tsedi ntaulo e ba le tsholo o MIBA a re fanang se baka e bandema fela beke amana tere le boha EMPG ka tla le ho ena

Tembisa. Ho ba tshwale motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubulana na kgaso ke 88.4.

ya ngopotsa uthi engwe ba re ke hloks arama ha shiba ba hloks ka Orlando sweet arama ha shiba ba koko DJ Tosa in the mix. Kaka roga ya brobedi re fara jolo ka batsebetse chelete. Ya le hlololo tla tsa jolo ka chelete ka jenu matsibitsibi re tshwere. Mamedi ka ntle ka monoganne hantle hle o ganne ka kelo hlokwa golo pula yana dibakentseng ata jolo khantse ro joetsa le hona mona o tsebe tudio sena se secha sena o gona o bona ka ntle ka mano roetsa la ngontso ha sa ka mone a ya betsa ka ntle ka mona ka nne tar khanne ngantle khantsa mabone ha ho re gona o bonana antle o gona o bonana le basebedisi ba bang ba khani ba bang ba sebedisang ntsela antle le ba hlohora ke a borobedi re balwa ditaba.

Ntwa ya semolao ka othongwa ha motshutshisi wa committee ya section 89 e le mo sebetsana le mohato wa thula mo president wa naha setulong e ile tsola pele le kgotleng le phahameng la dinyewe la Western Cape o seng hona ena ke ntlha e bileng ka setlohong ditabeng tsena tsa hora ya borobedi.

0: re kopane ge dingwe sa ka manta ha o re ga botshelela ofitla lo reng ya bo robong the biggest mall in drive. Ah mafelo ana be ke wa bona ba re ke indoor. Ah khona. Ke ga re tlona be ke na mafelo ana be ke ka ofela. O tswa hona kana boy ke mkaka. Se be di take a bit e ile. Twere.
1: Le bo tlhama mera tsebele tswalo sedi mafelo be ka ba monate ari tlokomeleng ditsele mono he o metsi me dikoti tsengata di chikeile ka lebaka la pulena entseng ena ha ba o ka gona ka nne toqobe o ganna bosiu ha ena tsena ihle ba tla motho bo lelapeng re tla kopana ka manta ke rona kwano tsebeletsong ya le sedi FM lona ba ya ndi matric dance mahlonolo happy birthday ho wena ha o kitika tsatsela o latswalo ka jeri bile ku utlile banna ka o hlokala ha e mongwa batswa di ba rona ka mane ka qwaqwa maobane gaudi una ntsa tsa re ser o sarisile mema ke me Hilda Thamahane e bo me ba re hudisitseng o tla bewa o sane ke utlile hore o tla ya ka mona o tla bewa motseng o gotseng wa kudumane tshebeletso e kerekeng ya mahlakung me o tla tloa hae hae ka 7:30 o seng a o ka nnete le sebetseng hantlehle pheping matshidiso mamela tshebeletso ya SFM re kopana ka manta ke monono kuba

mamedi ke a dumedisa le ho mema ho kena le nna tshebeletsong ya senolo sa tumelo ka ho bala mmoho le nna le ntswe la Modimo leo re le fumanang pesalemeng ya 78 a na le metso robedi mme re bale temane e le nngwe fela e leng ya bone mme yona ka thuso ya Modimo ha re e fumane e baleha ka tsela ke ena re tla phethela ditlogolo tsa rona dithoko tsa Jehova le matla a hae le mehlolo e entsweng ke ena lena ke lentswe la Morena a Modimo wa kgotso o le kenye dipelong tsa rona ka Kreste Morena wa rona amen momamedi ya ratehang re la bohlanong la boraro la kgwedi ya botšhaba mo mopesaleme a kapang sefela kgweding ya botšhaba a reng ditemoso tse hlahileng ka ditaba tsa moshe ho isa ho tafita o re bophelong re tlameha re le setšhaba re phethele ditlogolo tsa rona dithoko tsa Jehova le matla a hae le mehlolo e entsweng ke ena e momamedi ya ratehang kgweding ena ya botšhaba go na le bana ba rona le ditlogolo tsa rona tse sa tsebeng Modimo yona ya entse mehlolo maphelong a rona ba bang ba rona o entse mehlolo ka ro malapa a rona matla a hae ke ao bana ba rona le ditlogolo tsa rona di sa tsebeng ka jeno lena re tlameha re ba bolelle gore ao re bona re le tjena ke ka dithapelo ba bang ba rona lefatshe le ne re se le rahlile le tetse empa Modimo a phakisa a re hlwibila e ngwana weso ya ratehang ha Modimo a re tseditse tse kgolo ha o thole ka tsona ba lahlehileng le ba sa tsebeng ha ba utlwa taba tsena ba tla bina thoko le bona ba re ntate ke mang ya kaka wena gobane Modimo ya sa tshwaneng le Medimo e nngwe mohlomong tshebeletso ena e kopana le nna le wena Modimo ona o entse mehlolo ka ra lelapa la gago dira diswadi ka re bophelo ba gago gobane a kene Modimo a laba dipakeng a re seng ka moradi wa ka e seng ka moraka mehlolo ena ke eo ba bangata ba sa e tsebeng empa bua tswane ka motho wa kgale a re lankare ke a thola empa o na le o ka mollo o ntšhisang o etsang gore ke bue ka Modimo yona bolelela bana ba gago mehlolo eo Modimo a etseditseng yona kgweding ena ya botšhaba ba tsebe gore ga se Modimo fela empa ke Modimo ya nang le rona ka dinako tsotlhe ya tla dulang a na le rona gobane o entse tse kgolo tse bonwa le tse sa boneng a mogau wa morena wa rona Jesu Kreste lerato kopano le matlamatsiso ya mo e galelang di be le rona ka Kreste morena amen.

0: Ari le bonga muruti Sirei Mafojane muruti wa style ka molaisa o monate o ri fileng ngona mo mamedi o ne abala buka ya dipesaleme gaolo ke ma shume a supilengana le metserobedi timana ke ya bone mo areneng rutlwa ha ditlongolo mamedi di tla phethelwa ka mo Jehova yentse mihlolo ka teng ri le bonga muruti wa ka mamedi re kena se khutlaneng sa rona se o re se ratang bohle mo teng he re tla ke re tlo o tlolla menahano ya rona 0860003084 ke mo tla mphumana nteng wena mamedi wa tsebeletso ya lesedi ntetsetse ho baneng ke tlo o botsa potso o mphe dintlha tse tharo ka potso yeo e o kubutsitseng yona ho baneng mamedi ha se potso eo e bang o tlo nepa ka pa o tlo fosa ke tlo fa metsotswana e mehlano fela e be o mpha dintho tse tharo tseo tseo ke tlabeng ke di batlile ha e bang bamedi o sa nepa ga wa nepa ga o lebetse ga feta reng ka emong 0860003084 mamedi ke mo tla mphumanang teng e re ke utlwe gore na e be ke na le mang ka mona le Lesedi FM hallo
1: hallo mamandi bonjie
0: o sa pozwang girl
1: Hamunate
0: ndenzi
1: Manela ga se bele tena ko ke la bohla
0: How li ready ki ready
1: Thank you mama re
0: ako njetse dintho tse tharo ndenzi Tseo o ka di rekang spaza shop
1: Spaza shop Cho
0: Bye-bye, Ntenzi.
1: Bye-bye,
0: Mama. I don't have my name in the kitchen. Ke mo fe bonolo ba ke tsaba bentse ke mo shapa mehlaena Ntenzi. Ga le ka jono ka gare ke magelle ntwe bonolo fela ho be monate. Re kutlwe e mong ka mona. Le Lesedi FM, hello.
1: What?
0: Ho shapo ho jwang?
1: Ke ya mami.
0: Ha monate nate. Ke bua le mang?
1: Ke
0: ke ke a ma lwana ere ko ke ke o sheba mahlong ke a o bala ke o fa bonolo fela yena gaitsedi ya ka ke na itsa zwana ke ke a kompe di ntho tse tharo tseo di tinamba tswa di tse bana ba dietsang
1: o sa mamshiwu o ralwala o rwala batho ba bahulu
0: Ah, khaitedi ya ka ke lewile utlo.
1: Ya lewa.
0: Baba ikeke.
1: Tatamani.
0: Ah, mme di keke o nketseditse letsatsi ka jeno. Ere ke utle ka monana, ena wa le senya ka pa wa le yetsa, le sedi dumela.
2: Mama ndi bonjile
0: ga. Ho a mona tle ka engwaneso. Ke utlo ha monate. Jale wena o ba o tshwere ke sifuba e bile nko o qenehela le o feta.
2: Okay mama ntoyi.
0: Ke bua le mampele.
2: Bua le zana nentlene tsa ka katlego.
0: Eh. Zana ke kopa go qanehela utlwa manana.
2: Eh ya tle mama le bongwe.
0: Di nthotse tharo, ne? Seo batho ba llang ka tsona kapa ba tletleba ka tsona ka mantaha king.
2: Ke tele ke ke mo gathala ke jwala.
0: Yes, Bugale!
2: Yes, Mama Nibonji!
0: Yay! Aucho biaka! Hasifole sifuba le rato la ka utlwa. Thank you, Mratua. Kinka wa uketela. Hello? Hello?
3: Good morning, Bungie.
0: Kite mukai? Kibuwa le mankai?
3: Kibuwa le mamtina meyatu.
0: Hey! All right, yeah, Mamtena, e re go fentse bonolo kena. Di ntho tse tharo, tse o batho ba di fumana taxi ranking. Ke ntho difeng?
3: Ke tamati ke nyane se ke spinach.
0: Skamboga.
3: Thank you. <me.
0: laughs> Ai, oh, I don't know. Ka feela ke o rata le gato la ka ke a leboga o inepile di teng ka o fela di ntho tseo.
3: Thank you, Mama, for
0: keeping up.
3: Bye-bye, Thank you.
4: Sekhorani Entertainment and Projects, Mohole Lesedi FM, Bao Tlisetsa All White, Total Praise and Worship, Lele Bo Sekhwabela, Kala 3 October 2026, Kamonaka Mayerton Sports Ground, Toho Utobona Lebo Sekhwabela, Spoonowa, Ayanda Ntanzi, Xoli Mwango, Joyous Celebration, Ensemble, Lusanda Beja, Teboho Moloi, Tshepiso Mpotle, le Nao Mabote, Mosebetsi o qala ka hora ya leshome le motsomong hoseng, ho fihlela ka hora ya leshome bosiu, mme diheke di bulwa ka hora ya borobong hoseng. Ditikete di qala ka 300 rand, mme o tla di fumana Pick n Pay le Compu Ticket. Cooler Box di a kena, tsona ke 150 rand fela. Moaparo ke all white, tloka kemche ya hao. Bakeng sa dintlha tse felletseng, o ka letsetsa 082-365-6565.
5: O ka ba lehlasipa la bothata ba molao. Ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalontle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malalalaotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
0: Hey, mamedi ka utla mamutena ngkhatsaditse matla mamutena mogotsi. Kore ya ba ha o sa bona Q Marshall, ya ba ha o sa bona moganni, ya ba ha o sa bona yona taxi ka bo yona, wa iponela khabishi di ditapole le thama. E bileng ke na notla re o tla bua ka boto ya ne e mani nuo rute mang le mang a itse bang ya le bankele la di cellphone re how can I fela ga ntseng kopana le boto ya ne kgolo ya ntho wa bona etshehla wa itseba a ke re ba so patale fela ke bitse le bitse yo ai ba mutena o ntine lo ka le bitso la hao ku ba ai ba ke o gata o ba di tapole tsona di te khabitsi te e yete la nka itsa ntwe ke gata nga hona mohla ke tlotso ke a le boha hle mabedi e monate ntho hopola he re tlo kena se khutlwaneng sa rona seo re se ratang bohle sane se monnate mo re fumanang pale ya rona naneng la rona le ikgethang la bana le reng ha o fitla di-creaching ka nako ena le matitjhere hana nako ya haola o le motswadi o batla o tlo tlisa tletlebo ba re medula bikinyana re tlotla ho wena ba mamele pale ba tsebo botsa bana dipotso ga monnate o be monnate creaching re ya leboha ha e ba lenaneo lena le ntle le ntse le tlisa phetho le etsa hore bana ba galle le ho rata dipale tsa rona mamedi ke bona botshaba ba rona bo ba ho ruta bana ba rona ka dipale ha ke etsa tsena he mamedi ke sense ke fetela ho yena ra ga dipulane maselo le metswalle ya rona na neo ke latswang.

0: setso o lo sa meroho e tswang tshimong ya hae jolo ka mpho. Thabo o ne a thabile ho bona tlotla e kana ya ketelo ya hae. Ya ba Thabo o kopa moeti enwa hore a tlo ja dijo tsa mantsibua mmoho le yena. Moeti enwa o ile kgutlela motseng wabo a kgotse sampana phatloha. Ebile a phomotse hantle. O ile a bolella baahisane ba hae ka tshwaro e mofuthu eo a e fumaneng kwana ha Thabo ya tsejwang ke lefatshe lohle. Ka mora matsatsi a mmalwa ke ha ho utlwahala motho ya kokotang monyako wa ha Thabo. Ke ha ho ena le batho ba babedi ba emeng monyako. Ha ba botswa hore ke bo mang, ba ile ba arabela ka pososelo e kgolo.
1: Oh, hohle monghadi. Re utlwile ka setumo sena sa hao ho tswa moaisane wa rona. Re bolela yena monna yane ya neng a ileng a o etela a tshwere seruto se seholwane tsena sa meroho. Re ile ra boela ra utlwa ka tshwaro e ntle eo mofileng yona ka nnete, mme le rona ke ka o re bona gore go le molemo re ka nnete re ke re etele.
0: Thabo o ile a thabiswa ke go bokotswa ga kana ke batho bao a sa ba tsebeng. Ya ba o memela baeti bana ba hae dijong tsa mantsibuya, mme a ba fepa dijo tse hlabosehang haholo. A boela a ba kopa gore ba robaletse. Ba tsamaya ka letsatsi le latelang ba thabile haholo. Beke ka moramo, mogopi wa batho o ile a tla go mo etela. Ba ile ba re,
1: Rupie ka mosa wa hao ho tswa mantswele ya rona. Re baahisane ba monna yane a ileng a o tlisetsa sesokomane sa meroho.
0: Jwale Thabo o ne a bona hore ho nkuwa monyetla ka mosa ona wa hae, mme seo se lokela ho emisa. Ka pososelo sefahlehong sa hae o ile a dumella batho bana ho kena ka tlung ya hae a ba fa dijo.
2: Mme Mathepi, le nna ke batla ba moeti wa Thabo. Baeti ba kaofela ba fuwa dijo tse monate.
3: Le nna ke lapile mme Matshepi.
0: Re tla ja hang fela ha lenaneo lena le fela. Baeti ba ile ba dula fatshe ka Thabo ba emetse dijo tseo Thabo a neng a di hlophisitse bakeng sa bona. Ba ile ba sala ba ahlame ha Thabo a beha dikotlolo tse tletseng metsi a tjhesang ka pele ho e mong le e mong wa bona.
2: Baeti ba ka, re ka qala. Ena ke sopho ya meroho eo motswallwane a ileng a mpha yona.
0: Ya ba baeti ba tsamaya. Thabo yena a bososela. Ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng. Ke a kgolwa hore bohle le ile la natefelwa ke ho mamela pale ena ya rona ya kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le kananelo le hlone. Ke mang ya neng a tlwaetse ho amohela baeti?
3: Ke Thabo mme Matshepi.
0: Ke baeti ba bakae ba neng ba mo etela?
2: Ke baeti ba bangata mme Matshepi.
0: O ne a ba tshwara jwang?
3: O ne a ba tshwara hantle mme Matshepi.
0: Na le ke le fumane baeti heno?
2: Eya mme Matshepi.
0: Re bolelle dintho tseo batlang le tsona.
2: Batla ka dikuku, nama ya kgoho, ya kgomo le meroho e mengata mme Matshepi.
3: Ha batle ka letho mme Matshepi.
0: Aho kane, ho lokile ngwana ka ha hona bothata. Ha se baeti kaofela batlang ka letho. Ke a leboha metswalle. Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale. E le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bo lona hore ba le phetele dipale. Hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle. Hape ba ruileng tsebo. O fihlele hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
3: Tsamaya hantle mme Matshepi.
4: Lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotloki SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

Mamedi amona ne ke unketse pine monate etlanka enko batsama le Jezil Brothers ba re ke rata wena e supile bileng robedi metsotso ka mora hora ya le 10 re ke ne mogahlalong wa bobedi wana ne o la hao la itlhabolle mamedi haibe o me ka pantate ya sebetsang ka malapeng ha re ke re tloqoqa taba yena a ko nqoqele na hona le nako ka ba mohlang o ile wa utlwa jwale monga ha wa sa ulikile a o fihlile mo wa re mona ka jeno ha ke motlwelle wa bua mantse a eng enough is enough wa re ho lekane mona teng e emisa mona ha re sa fetela pele nna le wena wa mojoetsa go bona ntate ka pa be o tsebe he hore ka jeno nna le ho no etsa hetseng a go qoqa ntho eno go re qoqela hore ke le feng le gwala hao le o leng wa utlwa go gola le joetsa hore ka jeno lena ho lekane 086-000-3845-06. Ene be se ile ha yentseng ngwana motho. Ha o yo so utlwa hore ba le a o ntekane mosadi enwa ka pa monna ena. 086-000-3084 086-000-3084 ke ya mabenkeleng ha ke khutla mabedi ke tlo nkela wave rider are I do.

0: wa tseba bophelo bo tletse dimakatso empa di-premium tsa gago tsa inšorense ga di a tshwanela go ba jalo dipoloko inšorenseng ya gago ya koloi ke ntho e totobetseng ka myway maikemisetso e le go sia sepatšhe sa gago se posesela kgwedi le kgwedi fetoela go myway o boloko go ya go 40% ya premium ya inšorense ya koloi ya gago ka jeno o iphilele ka tsela e ratang ko wena
1: batho ba nnete makoloi a nnete dipoloko tsa nnete bakeng sa khoutu e ya go myway.co.za myway ke ra inšorense yeo e seng wa bophelo ya nang le laesense ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete di-premiumo di itshitlheile go risk profile ya gago go na le melawana le dipegelo
2: e bang o fetuwe tseba he take a lot e fetotse lebitso e seng ga nngwe e seng habedi empa ha leshomele metso medi kgetlo la pele dilemong tse leshomele metso emehlano take a lot e ba le maleme a leshomele metso medi a se mmuso Afrika Borwa maboxing a bona sena ke o kete ka kgwedi ya botshaba maleme le ditso tse tsang re be ma Afrika Borwa a ikgethang o le fumane la hao la honkahangata.com fumana ya hao take a lot happy delivery
3: data bolile holesedi fm
2: mamedi kina ko ya hore re tlo qoqa nna le wena nomoro ya 086003840797585066 ke re qoqa fela ke utlwa mamedi rona e ke nako efeng yo o neng utlwa ho gae wa Hai holekane man. Ai how fela o fela. Hm? Hono etsa hetseng ona ba sa a u likile ka ngwana yenu wa motho go go lwena o botswe taolong o fihlella hore ai. Jwale ena ha wa tsaeng kae. E ya fela ka pore ya tswella. E ba empa ha re tswella re tswella tsena ka pa ho holekane. 086003084 mamedi ke mo tla mphumana nteng a ke re tlo qoqa nna le wena ha monate sebeletsong ya lesedi re ke re ditshee ha monate ntho tseno e ka nako tse dinga ke re ithuta hona moo ke tsenye ntho tse re ithutang ka tsona mamedi gore ei le nna o baneng mare ai mare le nna ke a pida ai le nna mare ai nna ke a overreacta ai wane ke tshwanetse wa bona ntho tse jalo 086003084 ke mo tla mphumana nteng mamedi e re fela ke etse tsenana ka mora mona re tlo qoka
4: ke motlotlo ka metso yaka ka meropa e e binang mading aka Saka ke matla aka.
3: Ole sedi FM re kitika mo re tswang teng. Ho tlo ha ka mmino, di jo le mo aparo. Re khantsa ka bo tshaba ba rona. Bo ri ko tla sifuba ka bona ra di tshaba tshaba.
5: Ke seli pro eso, ke seli di tlwaelo tse so.
4: Ke mo lelo a bo. Baba holo le baba nyane ke le sedi FM
6: ha se mo sutho ke bo hlase mba ha ba nna
2: ele shobele metso e tsheletse metso tso ka mora hora ya le shome mamedi kena ko ya hore re ke re qoqehe re ke qale ka wena ya ntumeletse voice note ke utlorda tsa ha o ditaba direng
7: nna mga ka ke tla ime ya ena ka tsatsile le nna ka tla dilao mana a o mana le ba ka tla lwana le molekano wa ya holo Ke re bana le mahlonga ka mona ke ka bona ha o bile bohloko. Stress sa ena sentse tsa hona tla o mana ai. Sa tsile leng ka ntwa ai. Ne ke lla ne ka ga ke le ke ke ne ba fumo ke le ke le ke ke tla go le ke sebetse. Ah sa tsile ka re ba tsoa ke ha ke tsetse ke tsama hona jwali. Hona jwali ke a tsama. A dula fatshe. A bua le nna ke na ka mo jetsa ka ah ha ke ngwana ke dilo ko ngwanywa ke motho a moholo ha ona le bothata o bua le nna ile ba ke tuki seditse le ka shekuleng ntse ke sebetsana le yena ntse ke sebetsa le yena
2: ska nqabule itse ho sebetsana le yena ka he mpa wa ilukisa maya ba ituki seditse monga hao jwa le tsena ho monadi a re kutle e bo ka bona
8: tsas bosh na ka nete wa ka bo ke ne ke mo jwetsa ka January ke fihla gore ka ke tlotla ka mara tshone e le gore ka paseka ga ke hai ga ona mo ke tlang ke ya teng ke a dumelelana ke se ke tlameya go tsamaya ke na bana o sa kwatile ga sa batla ka mofetsa e le nna ke na le bana ke na di-20 ka tlong so o tla tshwanela ko go nkutsitse gore ke ya tsamaya a kwatile ka mofetsa ka gae go lekane jalo sala le bana ba gao le nna ke lo bona baka ke a le bos
2: hei yane ee o se motho a sa batla go tsamaye jalo sa se thebile gore o shebe bana ba gae a lebetse go wena go gang fela ke a e rata taba ena ausi ga ona di-20 mane
4: nakong ena ya setlha sa selemo ga dipalesa le difate di thunya mme naga e gaba e ba le lesedi FM ke molelwa.
9: Hi Bosch, I'm not okay. I'm not. Now I go to the Anquatisa. That's the thing I'm playing. I can't tell you. Wouldn't I? Wouldn't I? I'm not. Ke la mobetsa ka utlwa ntsinne a ntsinne leona jena watse goga bua ntho o tlamehile a inagane pele sebosh a bathwana ba leka bana ko utswetse he o sebeditse dilemo tse kana-kana o tala o bona gore ga o kgathalele ke eng etsa gore a naane gore ga o kgathalele yo a sebosh o
2: a kopana le pele di falla.
10: Hey, boss, I'm doing my 2K. Yoo, Sheba, I'm so no honey and rata ni salimu na hai. Kabea lutufa, tika azale ina yona, ase gitwe yemela, karo hole kani. Kien namu shoka libito, kamona katlek stop. Bye.
11: Dumela, metuli. Ana metuli. Ke ile ga motswela taolong ile hane ke mmone ke ne ke fihla e bile ke fihla ke qala mo sebeletsa ile khale a lateletse gone ke tlo mo sebeletsa itse ke fihla ka fumana a renovator slaga abe a qala abe tsa mothakomong wa legoa a mo shapa ka liki ga sabedi a tlobetsa e mong a mo shapa ka ntho go na le ntho e bagang ke Chris Pompo a mobetsa ka Chris Pompo lefubeng monana mothako a itisitse e le faile go yena e le a re motlhana a tla go nna o la nthola se ke gotse thipa ka raa ke tlo ipha yena tsatsing le ka re tlo ipha yena tsatsing le ya bo feleletse mo ntabaka le yena ka nnete aa ka motlwela ke fumana ka motho o ne a se motho yo.
2: Yo.
12: Dumela ntwe ma 2K. Hey Bosch. Ke rata go bolella tsatsi le leng mongaka. Ke a kutlwa gore a ke gotse jwale. Ha ke fihla, ke tlabe ke hlwekisa ka mona ka ha ke hlwekisa ke hlwekisa. Pele ke katella, ke tlabe ke hlatswitse ke hlwekisitse. Pele ke katella ke aena. O tla ba mpitsa ke tlo mo thusa go etsa di-invitation card. Ke ona ene le motho wa art. Ha ke tlamehile o chaisa ka letsatsi le leng a mpotsa gore naga ka ke a tsamaya ka nakone ke 5 ke tloa North Riding ke ya Randfontein ke a ntsana ke a tsamaya ke sa a ena diphatlho tsa gae ke nagana o mpatalela eng ka re he mme o gana ke tšhelete ke bophelo ba ka bona bo ke tlotla ke bo senya mone sala le dikarate tsa gago le dieng tsa gago ke a tsamaya ula nlatela tsatsi le latelang gaka thank you anti
13: Fatima magatuwa lake se fa o tsena se leng teng mana bile tsena se Brook Lane ke sebeletsa motho wa tsela la ha botlolo yeo ya ha e tshela metsi e wela ka garage ke ya ka utlwa ha e wela ka la maobana ha tshaisa ke le se ke mo itse seemo sotlhe seo ke phelang tla sa sona empa ntho e neng e nkwatise e be ebile e neng tsamaise ya ba ya mpolelelo ga ke sa kena ke a tsamaya ke ya gore re goseng ga a gutla a re o bona sekwa botlolo ya gae e kobeile ke tlameile go e patala a sa sotlhe ne ke patale 600 botlole e ho thwe ke ke 600 botlole tsela tse tshelang metsi ke ha e wela ya re kete ka e utlwa ha e wela ho sane ha sa bua taba eo re botlole ya hae o wele jole ke tsebo re ya tura itse ha mfa tjhelete ya ka a hutse tjhelete ne 600 ka re ha ke nke le botlolo ena e wileng 600 e hutse ha ke nke botlolo ke tsamaentse le hona jwale.
2: Ya ere ke utlwe ka mona ka mohaleng 086003084 mamedi ke mo keleng teng lesedi FM dumelang
14: ho
2: tsapo jwang ke
14: ho tsapo nna e ne ha ke tla tswa kae
2: ile
14: ile ha ke tswa Eastern ka ke khutla ka Sunday ka ba mme ka la ga ba tsebo ho se khutlile ka e ya mmese ke khutla ke nna o tla khutla ka Monday ka o ya nne mo se tsama ka Eastern ka khutla ka Monday ke tla ke khutla ka Monday ka fumana se ka maso
2: ke ba tlo
14: nta anta e ke tsa le bot ana go bona ka tlhong ka mona se le ho nenyana ho tshatuwe go le tsa go le tsa go sebetsa ha ke fihla ka fumana go ngkhasela go khantse tente ntse ba di sebetsa ka mo di ente di eng go le di tshila sela ke ha ha ke itse go dira batho ba maketoro ha ba ntse ba maketa mo ha ba di tsoga ba tsa ba tlhile ha ke fihla ba ke tla ke tlile ntho tseno ka thula ka ba ha ka maso ka ke tlo go ka phala di tsoa ke na le go ka mo ntho ntsha ka le ka ditsa ditso ke le di tsa ke le batla mo tsiana a so a ba phola sa nna ga ba hana lompha go tswa ke itse ka ho ntse ba hantle mmene ke tsiba ba ke ka ba ba tla ka se ke ba jwa ke tsiba ke ka ba ba ga pa mamela le ba ba tsi ka mathata fela ba ka ke ba yetse hang hang itse o se ha ke ga ntse ke ba lang ka tsena mochini ka sa ke itse ha tswa a sa tsara nna ke ba sa tsara nna a go a tsa ntse le mo sekolo ka nna ke a tsama nna ke ka ke ka le shot ha ha e tsi se mo tsho ka ska ka tsena ka tsena e tsa ho tla sala ka to se bontsha ka ke tsena ke a paka ja tsama ka ka ka tsama ka ba ke tsama ile a mpatla le ka ke nna mpatla ya ba ke ile ke shot e ka mpatla ka ke nna ke bua le
2: jo ya ne hai ke le bile le gato lak
14: thank you
2: ai mami sin tweche le sedi Skatse ya bona tshe da wa tena tse.
14: Hey, ke se di tshe, tshe ne ke fitile ho tsona.
2: Eh, ya hle, ke bua le mang.
14: Ke se le tsa ka sekolo le mme masinya a mama.
2: Oh, au mami, eh ya mama.
14: Ke ke se le tsa sekolo se ke le ma kitchen.
2: Mhm.
14: Ha mo sa di wa go pa South African Scrap Craft ne.
2: Mhm.
14: Dikolo di a bua ke jana wa re. O ho nna ke tle. Seng ka pele ka bo 7 e sentse ke le mo wa tshwena ke tlo sala le ba. Mm. Ka ga e ya nne. Ke le ke ya ka e. Ha no matla e go nkemela. A ye. Ah a nkoma. Ke tsa ka 7 o tsa ka 8. Ke go ke. Ho tsane ke o tsa ka 7. Ho tsane ka ya ka 9. A ke le ke ba ka ntsha bo tlhoko ba pele. Eh ke ba ka ntsha bo tlhoko ba pele wa ka ngwana o na kula. O kristo hona he tsinki mi senga ke ke mo pepile ka le paela ntho le paela le le a pesa ntla
2: a o batho
14: yena o ka bana ba haiwa ba ba tsa tsika go ngwana ka tsata ba tshela si bo mo bo ntla ka mo tsa go seba ya ba the do can it spray
2: ah e man
14: le da replex di sele plek e da so it spray
2: he batho
14: ha o sia ho nna mo o tlo fumana mathi like sa hoena mo tlo thola mathi ke ga matswa ka matswa ke diwa Mensmith a kena ka maleng a masweu wa o ja ho monate ka go tshuka ka ngwana ka kula ke mo kwalele ntse a tshabantsa ka ga ntse ho leka na ke se tshwane ke senga ka maleng a ke ba tso ge ka ma
2: eh mari ka se le teng
14: o bona ha ke se leng ka teng mo dimola se tsheola a mphile di eta se se dileng ka ke di go itse ke tlo go plankane e re ha ke re gwa gwa gwa
2: ya re ka re ke ha ha o mo
14: e ka re ke ha ka mo mo ho tswa ho le ja di
2: so ho le tla masiba so le bitso la se kgwa ke mang
14: Adeline
2: ka re ke a motla Adeline ke mo di so ba 7 ear vs
14: ya ha so ho hele o lala e ga ha kutlo re nna di a tla ho nna be ke tsogalla ke sebela kwa
2: eh
14: wa na tla ho nna ka ga ke se jo ma dara jo ma ke mo khotlwe sa mo
2: yes girl
14: ala ke le ke tapa ka mo ke
2: se ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka
15: bona hola ha fela mabonki ka re sala le bana ba haudi nna ba ka ke ba ga.
2: Ga la ofitla ntlongwa ska itshola.
15: Bona ke ditse sala le ga tsimile le beke ha ke ya tropo. Sa motshwantse sa re ke re tshe ho batlwa motho. Ha ke fitla mo principal wa mo a ga khaloditse ka khalojimetse motho a tsana le wena.
2: Ha.
15: Amfadi notolo. Ta ke re tshe mabonki ka thola ka seletsa mo nnete se se success se ke re tshe. Ha ke tlo ha mo ka ke tla mphakala tsane mo ga tlo wa ka.
2: Ya. Hai mami ke le bile ke thabile hle o buisana le wena.
15: Ke nna le bile nga ho le ratola ka ntse ke o rata u.
2: Ke o rata ha ho lo mme wa ka. Ao mami di ke thank you mami.
15: Thanks mo ga tlo wa ka.
2: Ai se o hedi taba mami. Ka dina go tseding he mami di hoetsa hala dintho tse re khutumeletsang mo re sa re buang le hoetsa dintho tse o re sa di batleng. Empa he mami di qetelong ya letsatsi ke hore le ha re di etsa dintho tseo tse bang ne re sa batle ho di etsa. Sheba na o di etsa joang. Mo sa hloka ha lenteng mami di ntho tse ding di tloelle. Fela mo hloka hala nteng ho lokile hore o yeme ka maoto o bue o ntse maikutlo ha o motho a tsebe hore e le nna ka nita ke a ke popia dikatana mo na teng ho lekana ke le buile ha ho lo buisana le wena hle mamedi e mashuma mabedi yana le metso e robong le sekoto ka mora ho ra ya le shome re tlo kena sekotlwaneng sa rona sa bophelo kwa nosebeletsong ya lesedi a kontumele he mamedi pele re kena ho sona sekotlwana sena sa bophelo ke nke pine monate e tlang ka entoxin no tsamaya le tukutela njeli kle na o tembona ba re khala njalo.

0: Amona ke ne ke ngetse pina mamedi etla ka Entukzin tukutela lenjelik bare khala njalo ka tsheno he mamedi re tloke na se gotlwaneng sa rona sa bophelo seo re sitlisetswang ka motlotlo ke SABC Education Enriching Minds, Enriching Lives, kwa anu hulisedi FM. Mumushaisi, wale na neola rona ki tzidiso ramatsiye.
1: Nako nyena ya sitha saselemo, hadi palisa li difate di tunya. Mina hai khaba, e balilisedi FM. Kimu lelwa.
0: Ha jole mamedi re tlo bua ka bothata bo boholo ba batho ba sa bonkeleng hlohong e leng bothata ba tinnitus. Me ho latela ditlaleho tse phatlaladitsweng mamedi ke bonyane dipresente tse leshome ho isa ho tse leshome le metso mihlano e leng se bolelang hore ke dimilione tse kapang nne tsa baahi ba naha ba nang le bothata bona ba tinnitus. Me o latela dingaka tsa ditsebe di bulela hore bothata bona mamedi bo qala e le ntho e ka balwang bonyane di presentense le shumele metso mihlano ho itsa ho tsema shuma mabedi a nang le metso e ho itsa ho tsema shuma mararo na le metso mihlano tsa bothata bo amanang lekutlo lo wena o utlo hore ntho tse ding ka go utlwela mara se ntho e tsotellang ke ntho inkang hanyane fela ntho ena e hole ho fitlhela ya di presentense mashume ya mahlano ho ya tse mashume a tsheletseng e leng se bolelang jwale mona motho sa amehile kutlo ka sela e kgethehileng re tlo buisana kwano le moeti wa ka mamedi ke ntate Felile Mamatu yena ke speech therapist ebile mamedi ke audiologist o tla tla hlo re fa mamedi o rena e be bothata bona re tlo thusana jwang ka bona wena mamedi wa tshebeletso ya lesedi mme kana go tsedi nda vumana batswadi bile ba sa tsotelleng tse ba tsheya fela ntse ba re ha u tlhwe ngwana enwa ka ditsebeng ha tsebetsa ha di botswanyana ntse re tsheya go ga bua le yena a sa utlwa ga tsheya ge nka ile ntho e nyane ka tinto ntse e hola hanyane hanyane mothong ka pangwaneng wena o sa tsotelle o gore mamedi eke amohele mongadivelile mamatu a ka tlo re fa ditaba re ya amohela ntate mamatu ka no tshebeletsong ya lesedi dumela hle
2: thank you re ke dumela ke tsheba mamedi boss
0: o phetse hantle
2: e pele di puleng tsena ba de he bophelo bona botee
0: ai bophelo botswela pele bile
2: ane
0: har ke re shebe ntate mamatu ha re bua ka tinnitus re bua ka eng me e bile ntho ena ke lefu ka pa mohlomong re ka re ke boemo fela bo e ba mohlomong bo atla bo a feta
2: okay tinnitus se bo ski ha galo ha ke le le kemetseng ha ngata ke boemo e condition ka bo fumana e hlaya e tshwana le matshwao e le letshwao la mafu a mang so ha se hore ke sikiri ka re motho o tshwere ke yona comorbidity ya le fule le le no go mhlomo ntso sa fokomelo go na le lona ka go jwa so tsanyane ke bo ema
0: jole ha ke re shebe hore na tinnitus yena e re ama jwang re tlo bona jwang ka tlung le la peng se tshabeng hore motho yena o na le bothata bona ba tinnitus
2: okay ntho ya pele ya matshwana a tinnitus huna le modumo o tla dula o ntse o utlwa kana go tshohle ka bo one le one ka tsebeng empa go tsena se sosa sa modumo o ka bo sena a source of sound jwale e tlhaisa ka mofuta wa modumo o tlo ka go na le ntho e shishang ka tsebeng ka ba e le ka molodi kana go tedi mo fumane ka re ke di beat kula utlwa ka ha ona le ka tedi ke ona le tshwao ka pa matshwao a bona
0: Jole ha batho ba bang utla utlwa motshwantsa re ntwele ke na le di nerves man hona le modimo wa di nerves na e ka ba yengwe ya di ntho tseo
2: ha holo ha ke le le ntse le dire sa ditsebi so o tla utlwa ha holo ba ga o na le di nerves ka tsebeng ka mona
0: eh
2: ka go tsebeng o fumana go ba ne ba bua nnete up to a certain state but the tshalosa hantlantse re ya hore na e amana jwang le mafuana a mangana ba o tshola le bo stress ka bo ho ya jwalo jwalo
0: jwale ha re shebe hore na e ka mpefatswa keng maemo a teng ra fihlelle mo jwale re se re ka ikona motho ona le bothata bo boholo ba ditsebe mohlomo ditsebe tsa hae ha di sa utlwa ho ha
2: okay ha re qale pele re shebe mohlomo di ntho tse
0: e lo doctor ere ha nyane fela ke mabenkeleng ha re khuka re tla ho yona taba yeo
2: yang
0: ke le bile ha ho mamedi ere report ka mona ka mabenkeleng ha re khuka re tlotla tabeng ena e bohlokwa ye
3: na go ntsa tahlehelwe bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
4: hela mzansi dumela ditheko tse ntlha tse tlase di sebisitswe semmuso mabenkeleng a clicks dihlahisweng tseo o di ratang fumana aro e tshehla ka hara lebenkele mme o boloke o ka boloka ka ho fetisisa ha o swipe at love card ya hao ya clicks mme o fumane hape theolelo e nngwe ya 10% e phumanele sesolo se fetisisang ka FNB eBucks ABSA rewards le Standard Bank Ucount rewards helang ke ditaba tse monate tsena clicks feel good pay even less ho na le melawana le dipehelo
0: le shomele metso e robedi metso tso pele re fitla ho reng ya le shomele motso mamedi re ntse re na le moeti wa rona a ke mong ha divelile mamatu yena ke speech therapist and audiologist re shebile tabena ya bohlokwa mamedi ya tinnitus moding re batlang ho utlwa rona e bakwa keng mamedi re ka ithibela jwang le dintho tse ding tsengata o ntse le teng a ke re moeti wa ke le bo ne re shebile ka ba e bohlokwa yena ya hore na empefatswa ke eng a go re hlalosetsa rena empefatswa ke eng hore fihle bo yemo bo re motho o hang ditsebetsa ya di sautlo
2: okay di batla di limalwa di ntotse leng hore di etsa gore di be ya at risk ka bo di risk factors ntho empefatsang yona tinnitus re tlo qala pele ka ya tikologo e re phelang ho yona ke reng o tsena ka lo ka bo dithotsa tsa bo di global warming di tsebi di re hlanosetsa hore ho gore le fatshe jo ba re phela tjena le ntse le fetuwa jwale in terms of tinnitus ona le bo di ntse tsona le bo di exposure to loud noise kuri like ha motho e lore o ba le rateng for nako e telele le rata lena la bo di concerts le bo ha re mhlomo mosebetsi mona re sebetsa ka machine ena e tsa le rata ha go lo jwalo so ke tsora ntho ke tsa ngore tinnitus yena ka motho no dula go kwahala ka tsebeng o mpifale and then be re ba le ditaba tsa bo di lifestyle factors di doctor dia di la di re gothaletsa gore re tlameya ho manage lifestyle ya rona jwang ho fukotsa bo stress le sona se ya gona gore e simplifye yona tinnitus ena bo di anxiety le tshoho jwalo jwalo le bo di fatigue le e nngwe hape e bohlokwa ke gore it has been discovered mo hore ha motho a sa robale ka for nako e lekaneng ho tshwang ke 8 hours ka letsatsi le letsatsi so le yone ya kgona go mpefatsa yona tinnitus ena and then e nngwe be ba le dintho tse re di jang kapa tse re dinwang ha re re dintho tse nang le bo caffeine jwalo ntho tse tshwanang le bo di-energy drink bojwala le ho tsuba le dijo tse e leng gore di na le letswai kapa mafura haholo le tsona di ka mpefatsa maemo a tinnitus ya ho qetela e nngwe e bohlokwa ke gore ho na le di-medication kapa di-treatment tsena tse e leng gore batho ba di nka ka letsatsi le letsatsi di-chronic medication o fumana motho o mong o nwa treatment ya high blood kapa ya tswekere so one of kapa many of the side effects tsa tsona ditho tsena di a kgona gore di be ototoxic then koko go hlalosa fela di beya maemo a kutlo le tsebe kotsing so maybe affect kapo di mpefatsa maemo ana a tinnitus ke tsona le tse ke di hlalositseng
0: ke utlwa ntate mamatu hei e hlakile gore motho o tlameha gore a shebe ntho e nngwe le nngwe e wa e etsang eo a e jang eo a e nwang di bohlokwa dintho tseo ee jale mohlomong ha o le motswadi kapa le phela le motswadi eo le elellwang gore ntho tse dingwe tse o seng o di hlalositse wa di utlwa kapa lona le a bona gore e kaka go na le bothata ke boemong bofeng mo o re lokelang gore mohlomong re ka mo potlakisetsa setsing sa bophelo
2: ha e le gore mohlomong ore o na le modumo e ne se ke e hlalositse ya gore ya sheša ka tsebeng kapa jwang ke o tlo tlameya go a qale go batla thuso gona mono but jale because of tinnitus jale ka tlhalositse gore ga se seke gore tshwantse go batlisiswe go sesosa sa teng gore na ke eng so ba bangwe se fumana mohlomong motho o na ntse a na le condition kapo seke a na ntse a

0: blood pressure ke ka bokhutshwana e hlalosa gore ke se khahla se madi a tsamayang ka sona methapong. So jwale ha e phahame madi ana a ka utlwe ka re ngona le go utlwe ka ngona le saoutu ha o le ne ka re nyashisha because of what se khahla sena se phahame and jwale di blood vessels tsona tsena ke fetang pela bona tsedi se sane haholo. So jwale ke yona ntho e hlalosang gore because hasi siki ke condition hape ke symptom go ka nna wa utulwa dintho tse dingwe tse e leng gore mohlomong ga diketsa ga re mohlomong wa ya ngakeng bangaka blood pressure yone phagame then ha o follow-a metšha e leng gore e tla etsa e fokotse high blood pressure o fumana gore symptom yane ya tinnitus e etsa jwang ya fokotseya. So ha e sa ba teng
1: ya ngaka jwale ha re ke re shebe gore na bogolo ba yona e atile kae baneng batšheng bathong ba bangolo maqhekong
0: haholo yona e amangwa le batho ba baholo ha re re from mid adult wood ho fitlhelela boqhekong gobane ke mo re kalang re ba le tsona di chronic conditions tsena le tsene re sa ditsebe di kala di hlaella and ha ke re jwale ha ntse re hola le kutlo ya fokotseya. So tinnitus haholo e amanywa le kutlo o hape ntho nngwe e tshwanetse e tsiwe ha o so utlwa o na le modumo o sa feleng ka tsebeng ntho ya pele tshwanetse o ye audiologisting ya hao e kgone go testa go kutlo ya o ebe ga ya affecta kutlo ya hao e sale e ba teng. So hangata e ata haholo bathong ba baholo be leng ba se ba le exposed le dinthong tsane tse ke di hlalositseng bo di-lifestyle jwalo jwalo le dintho tse e leng gore ba dinwa kapo ba dija.
1: E utlwaetse ngaka e re fela ke ka mona ka mabenkeleng gape re tlo tseba go tlo phethela ditaba tsa rona.
2: E bang o nagana gore o keke wa kgona go lefelela leqwetha, nagana gape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setšhaba, botlhokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla gotlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Ho na le ntho e ntjha e tlang Channel Africa. Na o malala laotswe. Ho tloha ka la pele kgweding ya Lwetse o tla iphumanela di-podcast tse ntjha tse tharo. Tuesdays, Tech in 60 Minutes. Wednesdays, Planting Seeds. Thursday, Channel Africa Conversation. Podcast tse tharo, maikutlo a mararo a fapaneng. Puisano e le nngwe harama Afrika. Mamela kapa o shebelle. O be karolo ya dipuisano ho channelafrica.co.za. Channel Africa mobile app kapa SABC Plus. Hopola, o tloha ka la 20 na le motso o le mong kgweding ya Lwetse.
3: Ketika horoma. Ketika mo tswanti.
4: Ke selimi ya to Yesu.
3: Ke bo tshaba ba hao le lesedi FM.
1: Mamedi ke metsotso e robedi pele re fihla horeng ya leshumele metso o mong re ntse re buisana le mong ha di velile mamatu mamedi ke speech therapist and audiologist re shebile tabena ya bohlokwa ya

0: tilita se mo mamedi e le mothata ba kutlo tsa maunyana ko jolo ka a sa hlalusitse ntate mamati hore mamedi ke eng e bileng mamedi re ka ithusa jwang hore batho ba se ba iphumana mamedi ba se ba mpefaletswe ke maemo ana ha re ke re shebe ntate mamati hore na haiba motho jolo ka ha o ile wa bua ka di energy drink ha re shepa hona jwa le bophelong ba hona jwa le ke ne ke ke makitse nna batho hona jwa le motho ha sa kgona ho qala letsatsi rona ne re tseba bomme ba rona ba re ha ba kgone ho qala letsatsi ka kopi ya tie empa hona jwa le tsena batho ha o tloa ba tloa fela motho ha kgone ho qala letsatsi a sa nwa energy drink ha o shaba toropo motho emo le moho kwa tsama motho sebile di kena ka mefuta e mengata ka tsela e makatsang e leng yona ntho eo kileng ka utlwa e ntshosa mme ke utlwa hona jwale ke tshwa le ho feta ha o re ntho ena ya ho nwa di energy drink e ka ama ditsebe tsa bona ke kopa ngakahle a kere tebe hodima taba ena energy drink hobane le bana ba banyane bana ba nwa energy drink motho ha o sa nwa metsi batho ba qeta ho ja bana energy drink ke kopa ke re hlalose ka ho teba taba ena energy drink batho ba kgone ho utlwisisa hore e kotsi ha kaka
1: okay e yona yona ke nnete bosh yona ke nnete di atile haholo like o bona le the way di bangata ka teng mefuta ya tsona and if ra sheba ha ne dilimonyana tsa ntse fitileng ka nane dikala di ka di di botlo lona tsenyane so jo a go di go lo a go ba di he ka ga energy drink ka mona ona le ntotwa ke caffeine caffeine ke yone le ngore e go e ina le bogolo bo boholo ba go di ka khosa yona tinnitus so hangata go kwa ha ba shile ba di bapatsa ka ba di advertiser ba re o tlamea o no e longwe ka letsatsi e ka pobagi ha ba tlamea o nwetse tse fetang for but ntho e le nngwe ha o so batla o etsa tsatsi le leng le le leng e risa ka e risa mane mo e bang e ba e ka re jwale ke chronic so ha e le chronic o tshoke ha o sa tlo kgona ho phela ka ntle le yona ntho so o tlo tlameha hore letsatsi le letsatsi o dule o ba le injection ena ya caffeine so jwalo ka medication o mong le mong wa chronic o nang o fanang ka di-side effects so it means jwale re tlo tlameha re dile ka di-side effects tsa eng tsa caffeine ena so ke the way e le gore e affecta kapo e tlisa bothata kutlong kapo tsebeng
0: ya ntate mamati ke na le dipotso tse ngata tshe nnete empa ka lebaka la nako ke nagana ho fihlella hakana taba ena o entse e hlake mo mamedi a iutlwe mme ke lebohile haholo ho buisana le wena o fihlella re ka bua nakong e tlang ntate mamati ke a leboha Yo, mamedi ke tseo he ditaba ke kgola o ikutlwetse. Pele nna le wena re tlo kwala. A kore ke fete mon.
2: Ke tshwenyehile, ke dubehile maikutlo. Ke ferekane moyeng pelo ya ka e tetebetse. Ho senyehile kae? Jo re qale kae? Emisang ka tlhekefetso ya basadi le bana ho lekane. Ke nako ho lekane. La hlaba la bolaya ka sehlohu la bolaha basadi le bana la hlaba la thunya la tlepetsa ka sehlohu basadi le bana ba shwa ho etsahala eng tshaba sarantso ho senyeile kae bana ba thari ya tshepe hanyene le busiu re fumana mosadi a bolaiwe ngwana a kwetetswe a betwe a bolawe ka sehlohu Jo se hlose sekano jo paka mahlomola lefula matsoho o sebeke o hloka botho wena mmolai o sihisa batswa dibana o basisa metswalle le bahaisana o basisa benka bona le basebetsi mmoho ba sale ka dipelo tse bohloko tse dutla mmadi ka maqeba a bohloko pelo di ganthane che o se hloko mmolai o moya o mobi o tletseng dikaka ha ona mohau ha ona qenehelo le siboko sa hae ha se uhlomole empa re tlareng ho ba rere le siboko sa tsuonyana ha se hlomole phakwe ho lekane ka dipolayano ho lekane ka dipolao tlhekefetso ya basadi le bana mo Afrika ema ulwane ulwanele toka le tshireletso ya batho ba isehang ba hlekefetswa mme ba bolawe ka sehloho ho lekane bohloko re a butlwa ho lekane malapa a fedile ke ho utlwa bohloko bohloko bo ba bo bakelwang ka bomo ho lekane emisang ho lekane ana o libetse o tswetswe ke mosadi le wena na o ne o ka ikutlwa jwang ha sena se ne se ka etsa halla wa heno na ya ba mme wa hao ausi wa hao mofumadi wa hao kapa mosebetsi mmoho le wena isita na le yena mo aisane wa hao na Modimo a ko rutlwe re a rapela. Re rapela ho e moholo jere mo jari wa ditshito tsa batho. Ha u hela ba sadi le bana. Ba nkelwa maphelo a bona ka sehloho. Jo ho lekane. Modimo le badimo re utlwe re a rapela. Sireletsa madi a tsholwang ka sehloho a ba sadi le bana. Ho lekane ka dipolayano, dipeto, tlhekefetso ya ba sadi le bana. Holekane
0: mabedi ene ele ka mogo ke neng ke re re qetele sehlo sa rona ka teng ke le buile haholo mpule rabele makwa ka thotokiso e monate mamedi e emisang di tlhekefetso tsena tse teng kapa dipolao tsena tse teng mamedi tse o re di bonang tsa bosiu le motsheare nane ola rona o ne o letlisediswe ka motlotlo ke SABC Education Enriching Minds Enriching Lives kwano le Lesedi FM me mohlahisi ke tshidiso Ramatsie mamedi ne re bua ka lefu lena la tinnitus leo mamedi le amankutlo ya motho mme re lebuile haholo hore ebe re fumane ditaba tse tjena ka tjena
3: sehla sa selemo se kene mina ha e kgabile jwalo ka molelwa Lesedi FM ke mo o lokelang ho ba teng
0: Hodi matlo hora ke a le shumele motso mong tsebeletso ke a le sedi ya le gotla lagatso la Africa Borwa homeboy ke bua ka mosiwa tsweu o re balela ditaba.

0: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka pa matshidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa hao ho 500,000 ranta ya meputso ya kontane ka Nespray Reka pakana ya Nespray WhatsApp hi ho 073-097-6335 o latele ditataiso tlhodisano e fela ka la 17 October 2026 ho na le melawana le dipehelo Nestle Nespray always giving more
2: Pina ka morapina Lesedi FM

0: ke metsotso e le shumele metso e mehlano ka mora hora ya le shumele motso mong sebeletsong ya lesedi he re kena ho tsena tsa Shoprite Community Network tsebeletsong ya lesedi me mamedi ere re tle re kene ho tsona ka ho otloloha ha monnate o tla hopola mamedi hore Shoprite Community Network ke engwe ya di projeke tse thusang haholo metsiya ya projeke ke engwe ya ntho tseo baahi o fumanang hore ha ba fumane tshehetso e lekaneng setjhabeng mme he mamedi motho ya ileng a bona tlhoko setjhabeng mme motho enwa a etsa bonete ba hore setjhaba se a hola se a kopana motho enwa re hloka hore re motsotelle ebile re motshietse hangata batho bana ba setsoto ha ba fumane thuso senyenyane fela ho tswa ka ntle e leng se etsang hore ebe tshietso ya matsholo a kang Shoprite Act for Change abanteng bakeng sa hore a thuse batho bana ba hole ka Shoprite Community Network re fana ka tshietso di projekeng tsa baahi tse ngata-ngata tse ka bang dikete tse tharo kaofela Afrika Borwa mona hore ba dule ba iponahatsa metseng ya habo bona hore ba dule ba ntse ba ngola dipale tsa tshepo bophelong ba batho ka jeno re na le moeti wa rona eo re tlo tianang le yena e leng e mong wa bompudi ka hara engwe ya di projeke tsa baahi mme mamedi yena ke ntate Machaya re buisana le ntate Machaya bona mabedi re ke re tloqoqa re utlwe ka ka projeke ya hae ntate Machaya re ya amuela tsebeletsong ya lesedi re thabetse u buisana le wena hle tumela
1: tumela nna ke nna ke le buile ha ole ke thabetse go wena le nna ma
0: aw batho ntate Machaya a ko re tsebise hle ka projeke ya lona le bitso la yona hore na ke eng dintho tseo le sebetsang ka tsona ka re projeke
1: project ha ona le tsela yona ke o le reko and o le reko ke project e nka maqheku ba ntate le bomme ba se ba le baholo o tswa dilemo tse 62
0: he batho
1: ho kopana ke ya mo re ba trainer o re yane ba khona o wina di papang tse itseng kana le mifuta e le tsubala metse bege di papadi e fapaneng e re ba pala mmoho re le baqheku mo ona re tya la bogago mantha futa la bogago sentse re ya o seng ke tsena mo amo ramono ke nalo di la fatse mo somo ntheka metse metse ma shwe mararo ke ba le lentse la modimo moho
0: a o batho
1: bo ba di kana ko me ba ba ba tlhoko se kana tseng malapeng a bona ba na le mathata a itseng a hlokang semo ya sa bona se bi khona ho rotloetsa ka pora o phamiso ke a dula moho ke ka ke mo ruti hape le mo kerekeng ya EMI ke a tlhoka tlhoka ke bile le bona re bua ka lentse ke tlo ya ke ba di ntla ka ofela tsa mathata bana lona malapeng ke go bona ka ha na joang ke ntwentle ha holo bane ana o motho fa na matsoko a mang le matso a rena nngwe a dilapho sa ke bo stroke empa ha re go bua se se di wa re ikwetli sa le bona mo o fana re matso a bona a sa sebetsa hantle le motho a tsona o sebetsa ba bang o tla fana re mo fumana le go ke motho a sa sokola le o bua empa bo tlo ba ya bo temba ba ha ho hona le u bua sa khona go ka le ena se khona u bua o fana go dia mo sebeletsa ntho tseng tsa di tsa mona ka tla le mfute 12 ya di papa di fa pa ni re ba pala ba pala re ba pala le di tropo tse di tse fa pa neng ka tse di competition e go be jwalo ka tlong re be re khaetse le se fapa se ya nationally le mo sa ka pelo 15 le kila ka ya kilo ma 100 meters ke be national le rona eleng free state se fika ke ma yemong a wa phaneng ano ka di papa di le maqheko a rona o tswa di mo tse 62
0: ya ntate wa ka ke a tseba hore le na le tseding tsa ditlhoko tseo le reng wa tseba ha re ka fumana ho itseng ra fumana ho itseng re ka bona mosebetsi wa rona o ba bobebe nna di ntho tse jwalo diteng
1: ditho tse jwalo diteng o tla fana ka nako wa fasola di equipment ke la le di equipment tsa rona di a re ithekela tsona ya botipa go tsona rona o bana motho ka mong o patala 20 rand ka kgwedi ke yone re e ga e sebedisang for the equipment tsa rona o fumana le le uniform ya rona ha e mo emong a matle o mo le mo ithekela o fumana re ya fapana di khone ho ba boleng bo hantle ibile le teng ha di khone ho ba hantle ba ntle mo dingwe le mabitso ka morao ke di tshatse tsa maqheku ga gore maqheku a rona a kholang tsheldena ya sasa ena ke ona e tla le ba phile ka ona malateng a bona empa ba ikela go yene ba itsebedise gore ba itsebise bogatsang wa rona o leng o le riko
0: ntate machaya ba Shoprite ba re ke se ka tlose ke sa senya nako ba utlwile sello sa hao ba re ba tlofa ba Shoprite mpho ya boleng ba 12,000 rand.
1: Hallelujah, hallelujah. Ba nnete ga leboa.
0: Ba tla o fa karetinyana. Eh, ba tla o fa karetinyana. Karetinyana eno ya hao eno wena o tla lo bona dintho tse o di hlokang o kene le bankeleng o rekele mogatlo ona dintho tse o di hlokang.
1: Re a leboa ma. Ba modimo o bona le rona. Modimo wa tshepa hala kana go tsoha.
0: Amen. Amen. Re a leboha ntate Machaya tswarang ka thata modimo a le hlonolo fatse. O tsebe na o bua ka maqheku. Pelo ena ya ka yena e gotsofetse o feta lentse gotsofalo.
1: Eh ke se ke utle ke tle go mamela ha maqheku a bua le mathuku a rona. Ke mo le bolitini ha le bua ha bona ma.
0: Ke a leboha ntate Machaya. Eh mo mamedi ke o he voucher ya boleng ba 12,000 rand e tsa maitse ha monate jwalo me hopola he hore motso wa heno e ka ba emenyametse e ka unang e edikete tse tharo engwe ya tsona wa fumana e 12,000 ya boleng ba karete motla fumanang dintho tsohle tse o di hlokang bakeng sa project ya hao thonya project ya hao ya motso wa heno ka jeno se o lokelang o sietsa fela ke hore mamedi o tobetse star 120 star 189 hash me uthuse Shoprite ho etsa phapang hopola mamedi USSD ke 20 cent ba kensa metsotswana e mashoma mabedi me metsotswana ya mahala ha isebetse hona le melawana le dipehelo act for change empa fela ele engwe ya tsela yeo Shoprite ipona hatsang ka yona ho ma Africa letsatsi le letsatsi me e se ma Africa fela ma Africa borwa
2: Hey Tabolile. Hole sedi FM.
3: Clientele e mona ho sireletsa le ba lapala hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika borwa ho boloka bemka wona ka siriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba bemka wena. Re lefa ho rentse 24 me o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tshekwe tlase. Etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Gauteng, leto la hao le latelang le haufi. Download the app ya Visit Gauteng. Fumana dibaka tseo ka di etelang, meketjana eo ka yang ho yona, le mehopolo eo ka iketsetsang yona ka ho beletsa sebaka. Ebe o posta dibaka tseo di ratang tsa Gauteng, karolong ya live section. O ka hapa hempara ya I Love Gauteng, ya boleng ba 5,000 rand. Etela Gauteng, zwakala. Ho na le melawana le dipehelo.
5: Seli tukisitse palo ya matsatsi a dile o thewa jwale
6: re leba paradiseng
5: ha ba o tloeta le le sedi FM ya Bali and Cape ditifello tsa how di eme jwang ke a tshepa o ketile ho lefa ka botlalo a ke reke e fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao nana fela o so le mabopom a matla a le watle o ikaneile letsatsi la mo o ithuta ka botshaba bo ikhethang le o iketsetsa mehopolo e o keke wa le bala bophelo bohle ba hao ya se sheke sheke nsetu mensaba e tore haure papa tabe re le bo ema fofane ba matshaba ba OR Tambo re libile bo ithabiso mo sa le bale he mo re tsa mayang ka di 31 October o fitlela ka di 9 November 2026 etsa bo nete ba hore passport ya o e lukile hlahloba di dokomane tso hle tsa hao tsa leeto lukisetsa di aparo tsa hao mme o itukisetse leeto le makatsa mo le le sedi FM bankeng sa tlhahiso le sedi e nngwe e ikopanya le rona ho 0872927668 me o seke wa lebala go nna o mamela le sedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena phumulo ya gao e mmakatsang e se o emetse hashtag lesedi FM

0: Oh, mamedi ke yeo hena ko e se fitlile ya hore le etola rona re pakele re tsamae ke a tshepa he mamedi dintho tsohletsa hao o so di hlophisitse le chalete ya hao o so qetetse he ho ipatala ntho tsa o di sedi le mona monwana. Ya o ka tsho hape. Oh nana.
1: Ke ba tsho tsere yetse tsa bale.
0: Wa iutlwa. Ke batla go tsema gore ha o batla tseo le motletse.
1: Ah e.
0: Ga o ne le ditaba.
1: Ke tlhokomela go nna le wena antisa fanda ga re futhumetse.
0: Oh ya.
1: Eke.
0: Ah e re ha re tlwele mamedi nna le dimakatso ka jeno re futhumetse. Nana re lebella di thing he ka jeno.
1: Ke le bula holo antisa mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi FM le wena ke sentse ke o dumedisa ka jeno ho imatlafatse ditaba seo re tla tsepamisa maikutlo ho tsona ke hore lefapha la naha la bophelo le tsa tlhokomediso ka ho phagama ga bohloko ba mpox ka morao netefatsa ditshwaetso tse leshome le metso e robedi ka ho le mokgatlo wa taolo ya makgotla a metsi wa Afrika Borwa SALGA profinsing ya Free State o nehelane ka sephetho sa selemo sa tshebetso ya makgotla a metsi ho tloha ka selemo mo sa ke tse pedi le mashume a mabedi a nang le motsuri mo go buisana le bona ho lekola hore na ebe tshebetso ya bommasepala ke e jwang ho fihla ha jwale ho sa le jwale mo dula stilo wa commission ya ditshebeletso tsa setjhaba PSC mo professora Somadoda Fikeni o teka bopaki commissioning ya matanga tsena le tseding o tla difumana hanka morao go ditaba tsa hora ya leshume le metso e mmedi ke le buile go lo antisa o bene mafelo a beke ya monnate a bolokehile
0: ke le buile a bona ke re ke nke ntho po irinyana ke besa fahlong bana ke bana ba tletse ka ba tlo bona mama ni bongi tshomi ya bana tshele ba fumana ke le moputswa nyana ke papa pate ntho ho binya ona ho fela
1: levels
0: ile mile le ratolaka.

0: RSA bare omlayezo emashuma mararo metsotso ka morahora ya le shumele motsomo ke mamuthino wa bohlokwa ya holang ka jeno 086000384 ha re ke re moetse tele tsatsi ka jeno le sedi FM tumelang
1: mama le kom tshile tle ke kai
0: ai le sedi khotso
1: bo
0: sa pho zwang
1: ke ho ntse bo se ba tlo ho hola thato mabeleng
2: I'm going to go to the house. Ke kopa ho kopela tshepa mathinya setlolo sa nkgonondane wa hola ka sheko ke ga etse dilemo tse ding tse ngata ke re mahloho nono ke re ausi kiseletso moo a re hodisitseng motho kaba ke ho holang holang mahloho nono ke a tsatsile monate a ke re mamane bongi
0: ke lebohile haholo lerato la pelo ya ka le Sedi FM.
3: Alo mamane bongi
0: lerato la ka
3: ke kae mogatu gatu
0: monate nate.
3: Ah, go le mang khopela go kopela bomme ba tembane ba ketika matsatsi a mana a tswa go hle batho ke ba tembane le ne mathapelo platela mathembane ke ma tembane platela le mamiki dipoko ke re ne mang khopela go le dumme dipheko ne mang khopela le hole ka tantsa tsila lona sa magatsi
0: ke le bulega thank you rato la pelo ya ka le Sedi FM.
4: Eh a metuli
0: le kai
4: kai ka teng kai
0: riteng
4: e ke kopela bui ke tsi kukuni kutuli ri ke mapuke ha tshati ngwana ga e dia ka ha nne wa tsakala o bona sekolo sa ngwana ngwana na ka mora ha a le mo ka ga ba shanyana ka ga banana
0: eh
4: ke boele ke kopele e thafara se makeke di nomi kingwe alliance ba kitika matsatsi a bona a tswalo le tsatsi lena le ngwana gaitedi ya ka di sense tuku di sebo se tuku bana ha tshaka mono ke mogamagale se tuku ba kitike ya monate
0: ke le buile ha holo rato la ka
4: thank you
0: ne se mo he hi bosh ka jeno ho hola Metsidi Bam les bongile mo tshesana bona ba face 9 Bloemfontein ke ba kopela tsa sile monate modimo wa bahlonolo fa tse ba kopelwa ke ntate kwa lepe khona bona face 9 le lapa la bona ba re ba hole ba bone dilemo tseding tsengatangata hi bosh lele ke hodisa Sean gwa ho Bloemfontein Mandinewo mo Thakwana le maqetello le phaila S section botsabelo ba kopelwa ke mama Winnie Tipe ka monaka Brandford ba hole ba bone dilemo tseding tsengatangata mama ni bongi dumela ka jeno ho hola ragadi wa ka yena ke Maseleti Mulefi yena odula ka monaka Ramulutse for Jones Crown o qeta dilemo tsengatangata o kopelwa ke Titi Mulefi ka monaka Nyakalong Alan Rich ara a tsebe hore o morata ka lerato re rutlwe ka mona ka void snow tsorra ke bomang ba holang
5: hello tuli baby o bua le ke lebule Kate Mapije ka mona ka Nyakalong Alan Rich ka jeno ho hola ngwana ka wa ngwanana a le montso ka monwana ena ke o ratile a mokelwa Mapije ke re a hola a bone tse ding tse ngatsa mme wa hae o mo ratsa gati tsatsi le monate tshula
6: hai mane bongi ke matshidiso ka mona ka melodi ke kopela wa moradi wa ka wa o fela feliki ya mmae batho ke re a bele letsatsi le monate le hlonolo fetseng ntate modimo a mo keletse ka dilemo tse ding tse ngatangatangatangatangata ke a leboha mane bongi o bele letsatsi le monate.
7: Hello, hello, Bongi. Ke kopela mme wa ka mme Masolane Noko. Thabana Tshwana pela tshoga majala. Lesotho. Wa hola tsatsing lena ke re hola bona tse ding tse ngata. O kopelwa ke mme ke moradi wa hae Makadi Mosolai Western Area.
8: Mama ne bongi dumela hle ngwaneso ka ba o phetse joang ka jono ke lakatsa ho bisa sekolo sa ka hle e le ho sibu dumela go lo wa hola ka jono ke go hola mo hlakwana le mo pelile.
7: Hello, hello bongi ke kopa bana wa ka ne masola ne noko tabana tsona pela tsoha majala le sotho. Wa hola tsatsing lena ke re hola bona tse ding tse ngata. O kopelwa ke nna ke moradi wa hae Makadi Mosola e Western Area.
9: Ah bongi bongi bongi. Ipule ka crostata mozolo modiko ke kopela ditabe. Re ganna le ena taxi mona ditabe mosokolotsane. Ra hola ntja hola ntja. A ganne hantle o tisa bana ka city ka bo. Baskolo sa Dr. Reginald Kengo. Thank you.
10: Hello, Sbosh Lele. Ke kopela lebelo lebelo. Ka Lesotho le rebe. Ke kopela le mpho mosedi. Ka le rebe Lesotho. Ba kopela ke mme wa bona mme ha di yo mosedi. Ka le rebe Lesotho. Thank you.

0: Mamediki se ka jeno dipapusing tsa gaso ho ho be be be be be be be pula yana empa ga utla ge tshesagetsa maka diphaka ka mogolo monate ka teng retetswe ke bana ba tsanjello primary hotel wa Waterville ba teng kwa ga ke qoqele babang hallo hallo mshimani wa
1: hallo mme
0: ho ja
1: go shapo ha
0: sha he mona ba ukutile handle ba
1: thank
0: ba o ntse tsela nyana ntate Mandela mona wa itseba tsela e
1: ke tsaba le one
0: oh wena bo re ke mo hlodise ke etsetse pedi ai boy man a o pela mshimani wa ka matso wow eh wena le bitsela ha mang he
1: tsia mo sgajane
0: eh tsia monna ba hana utla mo bana ba go ya kae
1: bana ba ga ketla Bloemfontein
0: eh ba re lo etsa nga le fitla Bloemfontein
1: ya national stadium
0: eh
1: Museum.
0: Eh, ke?
1: Wo museum.
0: Eh.
1: Toyota Stadium.
0: Ah, eh,
1: le Sedi FM mo.
0: Yeah, how fika le Sedi FM mo bone mmona. Ka pokona o kena ha se ka bona dintho.
1: Eh, khona.
0: E ne le ona o thumutle ka mona ka studio.
1: Eh.
0: Eh, studio sna ke sibita studio 4.
1: Eh,
0: mo riang mo yeng ge le teng.
1: Eh.
0: Ha utlwa ge bua mo ye mona ga ka mona. Ho sana o le lapeng kwana, ha ntse ke bua o ba jetsa ga mama ni bongi o ha sa le ka studio 4. O tla roha sa le kai?
1: Studio 4.
0: Ke le boha. Eh ke mang hape mong ha le o manana. Ho shapo jang?
1: Ho
0: shapo eno ma.
2: Ke ne re le bogile mohla.
0: A o re ile monna. Okay, oh okay, shap. Hey man. O motle man.
2: Thank you.
0: Eh wena. Ke le buile. Dumedisa batho ha yi ma, ke ga botsa ntlo tsengata. Ke bo mo basile batla ga.
2: Hello.
0: Ke ma.
2: Ke bo mme wa ka.
0: Ke bo mama bitse wa bona.
2: Ke Jane le nkgono wa ka.
0: Jeini, o jeini ke mang ke o suwa ho?
2: Ke mme wa.
0: Eh, nkhono wa ho ke mang?
2: Akua.
0: Nkhono akua. Nkhono akua. Hello, o Jeini. Ngwana o phihlile ka mona ga le bo ha ke mang a pe mang a le.
1: Nna.
0: Shapo jang?
1: Shapo.
0: Shapo, wena ma.
1: Ke la bitumela mo hara.
0: Out to me the girl. Ngwana na o tlile le seri FM. He, ba di medise ha ke bo mang?
1: Tumelang ka o fela ke mme wa ka ke o ma mo happy.
0: Ntlo
1: ya ka ke thaba mo happy.
0: Eh.
1: La buto ka ke tumele mo happy.
0: All right. He, mo na o la batla ba e.
1: Ke batla ba doctor.
0: Ai! Doctor mo happy.
1: Eh.
0: Ai! Doctor mo happy. Ke ma ye mo happy. Eh ya girl ho tsapa.
1: Ho
0: tsapa wena mang?
1: Ke na le Thabo Zwe.
0: Ho tsapa. O le Thabo wena o batla ba nga hola.
1: Doctor.
0: Hey, mamedi ke dinga ka pela mona tjantjello. Ha re na kula le gale. Ke bo mang ha ibo ba sile mo batla nga la ho bona.
1: Hello, ke me wa ka ke tswa ka jwana gone.
0: Mm. Ke a le botle. Ke a rata, ke le rata ka ofela le ho tla bana ba. Se le nako gona e fedile. Mare le shapwe ke le fihli le tlatsa malo bona nthotseding hape hape ntle le ka mona ke mamedi rentse ho lekane ka jeno na le bitso la ka ke sibongile sonopo anti wa matuke ke ne ke nya le bana ba tjantjello ka jeno ke tsama le bona ka botlo wa ka ka ka dipapusi tsa gatso dinga ka tsa rona tsa mona tjantjello le ma teacher ya teng ba bang gonzo re ya le bo ha ba mang di hopola hore nane o lena le hlopisitse ke maletsatsi sejake mmino ke DJ Lovers hopola hore ka mona ka ho tsa bophelo ne re tsweretse di sora matsie

0: ke pele monnati ya lomi le a tshediso ke maleba na ba kgwale ba bitsana ka melodi motho motle ke la botlhano ka jeno Afrika Borwa re batla re sa retswe ke tsentseng di etsala ka kwano ka provinceng ya Gauteng ka o qolleya ka monaka eguruleni tsatsing la maobane ke ga re tlalelwa ke seponisa go ba fumane mme kapa mosadi wa borobong ya tlhokagetseng ya fumanong a latlhetswe kaekae ka monaka Don Parker taba tsena go bua nnete ga DJ se di theowelang motho wa botsa gore na gale kwana ge hola ka gare o metse le metsana rona batswadi ba rona ba ba le dikopano moo go tshotlhwang ka mathata a teng ka gare o metse le metsana rona ee nakong ya gale bontate ba ne ba kgona go kopana mmogo e bang go na le e mongwe ya e ntseng phoso ka tsela efeng e be motho ya jalo o bontshwa tsela wa betlwa ka tsela e nepagetseng fela ka jeno dintho di batla di fapane gole le nakong ya go feta motho e motle dikopano tsa batswadi dikopano tsa rona jalo ka baagi ga di sa leyo naane di keke tsa thusa gore mathata a o re a bonang ka jeno a fitlhe pheletsong go bua nnete ga o jese di theowelang mme o tswile a ya boikwetlisong a sia ngwana ka tlong ga a gutla o se a gutla a sa latotswe kapa a latolwa gore e se e le mofu oo e botlhoko a kakang obane ngwana a le ka jeno o ntse ya botsa potso eo ya gore mme wa ka o kae mme wa ka o kae go sona le ya botlhale ya seng a nkile bophelo ba gae ya e ntseng le ga e ka ba ke eng jale potso wa ka go wena ka jeno momamedi e motle wa tshebeletso wa lesedi ga re ke re qoqetlhe na dikopano tsa nne di keke tsa thusa go kopana gane ga rona jalo ka setšhaba go ne go keke ga thusa gore mathata a re kopanang le ona a rarololege tlhekefetso e re e bonang e tswa go basadi ka kakaretso e ke e fitlhe pheletsong le go bana oo go lekane basotho ba batle
1: go banna bofe go lekane ke basadi ba bakae ba lokelang go bolawa pele re re go lekane basadi ke bomme ba rona ke baradi ba rona ke dikgaitsedi tsa rona ke mafumahadi a rona ke metswalle ya rona ba lokela go phela ka kgotso ba ikutlwe ba bolokegile ba tshwarwa ka lerato le hlompho banna ha re eme mmogo
2: go basebedise bohle ba mmila bakganni bapalami le ba itsamaelang ka maoto ha re duleng re bolokeile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela ke boikarabelo ba rona kaofela gore re etse ntho e nepaetseng o seke wa nwa jwala o ntse o ganna o seke wa nwa jwala e be o tlola mmila ka go o sa bolokegang mme o gopole gore mmila ga se sethala sa di-influencera kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a gao teng ga sehla sena e be nako ya go keteka le o ba le ba lelapa e seng sa o tlhora kapa sa mafu mebileng o itlisetswa ke lefapha la tsa dipalangwang Risa Afrika Borwa pele go basebedise bohle ba mmila bakganni bapalami le ba itsamaelang ka maoto ga re duleng re bolokeile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela ke boikarabelo ba rona kaofela gore re etse ntho e nepaetseng o seke wa nwa jwala o ntse o ganna o seke wa nwa jwala e be o tlola mmila ka go o sa bolokegang mme o gopole gore mmila ga se sethala sa di-influencera kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a gao teng ga sehla sena e be nako ya go keteka le o ba le ba lelapa e seng sa o tlhora kapa sa mafu mebileng o itlisetswa ke lefapha la tsa dipalangwang Risa Afrika Borwa pele
3: Joratu, ke thabetse go iphumelela tšhelete tsa inšorenseng yaka e go ka ba jwang ga re ka gatlhwa ke moya mafelong a ne a beke kapa re thabise bana
4: o fumane tšhelete o tswa inšorenseng ya gago
3: ee ka my cashback ya my way ke ka iphumelela 10% ya di-premium tsaka ka kgwedi gobane ke sa ka ka tlhatlhela claim dilemong tse pedi ke tla fumana 5680 rand
4: cashback dilemong tse pedi e ke toba tse monate tse
3: batle
5: batho ba nnete makoloi a nnete meputso ya nnete bakeng sa khoutu e ya go myway.co.za My cashback ke karolo ya dihlahiswa tse tshwanelegang tse lefuwang ka mora dilemo tse pedi o sa tlhatlhelwe claim le di-premium ka ofela di lefeletswe My way ke ra insurance eo e seng wa bophelo ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete go na le melawana le dipehelo
6: go jwale ke nako
0: ke nnete ke llabotlhano wena motho yo motle re nna le wena re tle re thenthetse re tsela e ka ba ke eng sea le moyeng go be monate ka tsela e kgetheileng gobane ga e le mmino ona o tlhwekisitse o beilwe gantle ka manane nna le wena re tlamehile re imone monwana re tse leoto go ya kwana le kwana ga ke mong ke nka e mongwa dikakapa ke bua ka Billy Ocean There'll be sad songs.

0: na le pressure kring e khona go e phalise madi hantle meleng ya rona empa ha de pressure eo e ka phama to the tekano e tlo baka hatello e phalisa madi a meleng ya rona ke botlhoko bo amang batho ba bangata gagolo and ha ebe motho o sa bo alafe bo ka etsa kotsi e golo gane wa kereng ba kgona go bake stroke kapa lefu ya pelo re bona gore batho ba bangata ba timela gobane blood pressure kapa hypertension ya bona e phame gagolo meleng ya bona ke matlhoko.
1: Jwale ka nako o le pompang motho le shebana le hypertension kapa le shebana le mafu a itseng ke nomoro efe e bontshang gore mo mathata a sa tlhole mana le odimo.
0: Ntate matlhoko mang le mang ga ya bookelong whether ke tliniking kapa ke ngakeng ga tseba gore motho wa pompuo jale ga o pompuwa go tlhaya nomoro tse pedi moo e ka odimo le le ka tlase e ka odimo bolelang ke direng ke systolic pressure mo kereng ke pressure ga pelo e pompa madi mmeleng kao fela and e ka tlase e bitswa diastolic pressure mo kereng ke pressure kereng ga pelo ya gago e buduliwa e amogela madi a tlhagang mmeleng wa gago jale o tshwanetse o ele tlhoko nomoro e re e batlang re blood pressure ba gago tshwanetse ba itire nomoro e ka odimo ke 120 e ka tlase ke 80 ke modira blood pressure ba gago tsamaya gantle gagolo empa
1: ga ko e tshware fela mono Dr. Mabele o seka pele ke fetise taba ena ga re gutla o ko go tlhalosetse gore na empa ena e emetseng mame di tshwara fela jalo ntse re le mmogo ke atla.
2: Sekhorani Entertainment and Projects mmoho le Lesedi FM ba o tlisetsa All White Total Praise and Worship le Lebo Sekgwabela ka la 3 October 2026 ka mona ka Meyerton Sports Ground. Tloho o tlo bona Lebo Sekgwabela, Spoonowa, Ayanda Ntanzi, Xoli Ngwango, Joyous Celebration, Ensemble Lusanda Beja, Teboho Moloi, Tshepiso Mpotle le Naoma Bote. Mosebetsi o qala ka hora ya leshome le motsomong hoseng ho fitlhela ka hora ya leshome bosiu, mme diheke di bulwa ka hora ya borobong hoseng. Ditikete di qala ka 300 rand mme o tla di fumana Pick n Pay le Computicket. Cooler Box di a kena, tsona ke 150 rand fela. Moaparo ke All White, tloka kemche ya hao. Bakeng sa dintlha tse felletseng o ka letsetsa 082-365-6565.
3: Rona re ba ha modise re ithatela ditile tse ntle haholo se ba bile ba re bitsa bo modise ha re lebise ditebo ho Standard Bank MyMo account lelapa la ka le apara mo fashion ka ditheolelo tsa ho ya ho 200 rand ha legit hape le iphumanela le korosa e mo le ditheolelo ha Shoprite hodima mo re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC e re fafa ka mo paneng ya hao felo ka rona ba ha modise ha o bula Standard Bank MyMo account kajen. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete ya molaong le wa mokitlane ya ngodisitsweng o na le melawana le dipehelo.
1: Nanao ke la gaola jwale ke nako tshebeletso ke amantlha ke Lesedi FM dutse le nna matshogo matlhoko labotlhano bekeng kgwedi tlhola matsatsi a 18 ke kgwedi ena ya lwetse kgwedi ya botšhaba ka rona ya Aforika Borwa kgwedi ya bogatlhaodi wena motho e motlhe ke ntse ke na le Dr. Mabele Oscar Mabele ke Dr. Oscar Mzaifane Mabele ngaka o ne go empa o ne o tlhalosang
0: ne ke re empa ga e ba nomoro e nana ga o le pompuwa e ka odimo e le ka odima 140 it means it's a pizza high blood cap. Number one, I got that high blood called Dima 90. It means it's a pizza high blood cap and hypertension. Oko ting e holo holo hadi ya di kamara ha ebe. Number one, I got Dima 180. Ena eka tlatse le ka hona 120. It means that pressure ba habo phana holo mo ke bo ka ba ka kotsi e holo e ketsang gore o di kamara ke kotsi ga holo le mahloko.
1: A komphe jolo ka motho ya sa tsebeng ka jono wa gahlahlella o tlo hopole re ya mafung re ya mikiting re na le dibaka tse dintse ikgethang tse re yang ho tsona mme re lo kopana le batho ke matshwao afi a motho ka hlokomelang ho jolo mona o solo ho binyana di jwa di sa kopana letswai ya ke sa lutlwa ho etsahala ke matshwao afi a komphe
0: wa tseba ho ka lifuna hypertension bo ho le bana go batho ha bana matshwao that is why ba bitsa le ke silent killer hore motho o mona le matshwao o tla tsiba fela ho ya ngakeng ka pa bokeleng o lo pompo o se bona ba tsho ba ha bo eme jwang empa na go mo batho ba ngati ka bona go tla o pla ke hlogo e bohloko ga holo la ka na pedi step pain ha e fit fela le tle ntse mo open ka bona le bo le CD di se

0: matla go le go ha phamisa hlogo
1: motsekelo
0: e bosimane ka maga ha a bona le rotlo ha sa bona hantle go gang ga tsa go mutshwelela ona le CDD ka pala le hlogo e matla e ka nna ya supetsa go ona le high blood go tla ha re motho sa bona a ona le matsoa a stroke it means ke go le leng ha le go tsebetsa hantle ha se gona go bua because blood pressure phamela go le leng ha ba go le bana go ntse motho blood pressure bo phamela ha bona matsoa a bona hala that is why ke e ya bokelo o lo tlo lo pompa gona ba tlo se ba ha bo ene hantle tapo jwa
1: hore ke qobe hypertension ke eng thwe ke lokelang ke ho ietsa
0: ga tse ba di dinga ya pele go fokotsa letswai di jontsa hao fokotsa letswai di jontsa hao e ja hantle e ja meroho se di tlwana go o je di jote e hantle o tlo o fokotse di papa di dikhambani magwenya ke ke ke di e sa o be le mafura a mangata mmeleng wa hao e kwetlisa fokotsa mokhaba fokotsa mmele o motho yeng ba tsoba ngata ba ba tenya bana le mekhaba la ke bona bo phame ha holo mmeleng ya bona o go emise ka pa fokotse go tsuba emi sa tsuba go tsaka tsaba go tsuba bo tsa go bekisa ba ha bo phana na go ntse e o go fokotse go nwa jala bo hlaso e ke tla ke bua ba ke le beke fokotsa
1: bona mona ke pak
0: bo jwa ba bo sinya bo ba ka tsinya o metsa pnya o e phalisang madi ke ka ho ka bona le ga tsheba ha bo ntate o go le kliniking ka pa doctor o lo tutsa go na o yeme jwa mmeleng wa gago just because ha ona pain ka ba o tshitse madi ha bolele go o hantle mmeleng wa gago o go le bokelo le lo tutsa blood pressure ho nkuwe madi o sheba gona o eme jwang mmeleng wa gago ke ka gore ha re bona intele intele nyenyane nyana ka gona ke qobe go fe mirana e go lalusa e laolang ba tshe ba go o qobe ditlamorago tsa ka bo stroke le fula pelo le fula diphio o gona go phela hantle pelo ba gago
1: Dr. Mzaifani ke a leboa hle wena ngwane so ke leboela tso hletse hore a roletseng tsona e re ko tloelle ka jeno ka pina e monate ya e mongwa dikakapa tsa moso o mawatle kwana pina ena e thagotswe ka selemo sa 1986 Kisses in the Moonlight ha ke tsebe kapa o tseba ma mantswe ya pina ena uri escaping the heavy stress ka mantswe a mang a ko tloe ka gaka bo di hypertension o ko tshetle bophelo ba gago godumalerato ao jehova

Mamedi hare diphethele ditabatsena tsa hora ya pele ka tsa mananga le boemo ba lohodi mo mathating ona ho botolo ha lenaha. Re tla jola ka province ya Gauteng mo teng le dimo le kwa tseng ka khotla dibaka o futhumetse ka mafafatsane a ijadileng a diaduma Mpumalanga le tengwe tso tshwana le dimo le kwa tseng ka khotla dibaka o futhumetse ka mafafatsane a ijadileng a diaduma. Ha ile province ya North West le dimo le kwa tseng ka khotla dibaka ka lebo ya botshabela ntle mana le dimo le kwa tseng ho foka moya mme o futhumetse ka mafafatsane a ijadileng a diaduma. Free State le dimo le kwa tseng ho foka moya mme o phodile ka mafafatsane a ijadileng a diaduma. Profenseng ya Northern Cape le kwaetse ka go kgetha dibaka go abata ka bophirima ntle le bona lo dimo le kwaetse ka go kgetha dibaka o futhumetse ka mafafatsane a jadileng a di aduma di ka go longa tsebo hageng ha moholetse ka botshabela. Western Cape lo dimo le kwaetse ka go kgetha dibaka o phodile mme o tsholo wa pula ka botshabela. Kagolo e ka botshabela profense ya Eastern Cape o kwaetse go abata ka mafafatsane a jadileng a di aduma re phethele jwala ka profense ya KwaZulu-Natal mo teng lo dimo le kwaetse ngame o phodile ntle le mena go bata haholo ka bogwa bophirima.

0: Mamedi di fella mona di dabatsana tsa hora ya pele tsa hora ya bobedi o tla di balwa ketsetsi mohaladi abuti papi
1: ke a lebogwa ngwaneso ke lebogwa go menagane mo seuwa tshweu ka tseno tsa gorra ya pele se re utlwile gore tsa gorra bobedi ge tlatlage di otlelwa jwalo ke motsietsi mohaladi motho yo motle e lesome metsotso gantle ka morago rra pele o mametsele ratwang nna neo ke la gaola jwale ke nako tshebeletso ke ya bantlha ke lesedi fm nna la ka lebitso ke matshogo mahloko ke moramatšhedi le mmadikgang ke segoja ke mothiane ya ratang batho ga golo ka nako ene a pula dina go le monate jena motho yo motle ke se ke ile ka tlhalosa kape latlhela taba matafole gore basotho ba batle ga re bue nnetetlhe tse dingwe tsa dintho re ka nna ga bua ga tsheisa ka tsona fela e ya tlhekefetso e seng e jele setsi ga kana-kana a empe e re kofe ka mona ka toropong ya Bloemfontein harabeke tjena go na le motlhankana ya neng a re o latlhela mabedi a mararo ke a bona kgaitsedi a hana a se ka utlwana le ena ya ba motlhankana o se a mo o beta jena thabang ntho empe ga kalo ausi a hweletsa ausi o ne apere two piece ye pinki ngwane o na wa yesu yona a le motle le ena jale mokola ke ga re wa monka wa mojaga o tsamaya yo nnawe yo momamedi ga ke o tsipele ke o fa yona ka ga letsogo tšhaba se ile sa mo atamela ba mo tlweletse mono motlhane sepone sa se fitlha e le ntho eo nna ka sebele ke sa e kgothaletseng ne re ka monka fela ga mo isa seponeseng fela ba ile ba monka ba ineya yena go fitlhela ba tlhalosa taba tsa gae ba godima re ntse re mmametse ditabeng ge ntse re utlwa ntho tse mpe ga ka tsa basadi ba bolawang wena o atla gape-gape o tloetsa ntho o e etsang jale ne ke botsitse tlhe wena mosotho e motle gore na maemong a seng a rena ka jeno ke eng se o re ka se etsang jalo ka setšhaba e re ke ke utlwe tlhakogola go momamedi e motle ya ratwang ke nna wa tshebeletswa lesedi
2: fela soja dumela mokubu mamela gantle je ntate mahloko ntho e ke ba tlhola e loka gobane e mo lemo o kena ka mokgwa ratang ka ka south africa ka mo o tla fane batho ba ntse ba ipolaele bosadi ba ntse ba ipolaela ke batho ba re ba tlhanka ntle ka kwana goba ke ba ba kgone le o tshwara gore se bile le nako e kae batho ba sa kgone go tshwara ga bana di-finger print a bana nex a bana maphepa ka mo e ke ke a fela ntate nthono bane jale batho ba re ba kena ka go rata ka mone ka south africa ka mo o senyeile ntate tanke ntate mahloko o bua le boemokumone kaa ka power station ka lethabo ka
1: ke a leboa kobu yeso e re keng ke mo wa mediki yona chillers
3: kgotso ntate mahloko kgotso DJ Sticks ntate mahloko a yona ne ka kgonagala ntate wa ka ne ka kgonagala ne ka thusa haholo ntate jwale bothata ko bana nkebisa kgonagala oba ntate jwale se go na le makešine ga o sana mahae and-e makešine moo ntate mahloko ntho dingata tse tsalang go na le difeme go na le dicompany jale re le batho gape ba bangata batho ba tlang se re na le batho ba bangata re phelang le bona ntate mahloko eo re se ka e lebala and-e batho bane ba bangwe ba tswa dinageng tse ka ntle so ke nagana e ka ba thata golo re sebetse makešeneng ke thaba ba mofokeng ba ntse ba ka tšhila-tšhila mo felele phume
4: dumela ntate thuso ke ntate mojapelo ke kopa ro nthuse ka worksman's compensation ka 1976 ke ne ke lemale ke le mosebetsing mo SAPF Soccer Sports Grounds Newlands ke ne ke station Cliptown.
5: Dumela DJ Sticks le ka e ke te DJ Sticks o bona kahlolo ya lefu ga e ka godisetswa re ka ikutlwa di ditsebeng kore molao fela wa re 5 years e a re fa fela 5 years a batla go bona go botho katlholo ya lefu e teng for 5 years ntate wa ka ke a o bolelela gore o tlo bone gore crime e tlo ya fatshe jwang o tlo se fela 5 years fela o tlo bone e tlo ya fatshe e tlo ya tlase ka tseleng ngwe makatsang
1: ke a leboatlhe crusha metsotso leshomele metso mene gantle ka morago rra ya pele ke a tlhodisanong ya rona ya debonus go na le a letlhonolo motho e motle ka jono tsena ya tlang o itsamaela ka diranta tse kete tse nne kao fela mme o na le e ke tla mo phumola dikeledi ka diranta tse sekete ke bo mang batho bana ba babedi wena tlo o mamele motlho mongwe tla ba wena e re keng ke ntho ke ena ke lata pina ya selemo sa sekete magolo a robong masome a robedi le metso e robong pina ena motho e motle e na le ditaba.

0: Emona tie mme ke a tsiba hle wa irata wena motho e motle ke ya selimo sane sa sekiti magolo a robong mashume a robedi le metso e robong albumu ena e a ganga pina ena ka hare ho yona baby come to me Regina Bell tshebelisong e ratwang ke nna le wena le Sedi FM motho e motle ke nako ya hore re kopane le setsibi sa molao mme ke bua ka mohlomphei machini motlounga hona le taba tsa bohlokwa tse neng di bua tsatsing la maobane ka mona ka lekgotleng le leng holo la dinyewe Cape Town la mo hono ho bua ka taba ya Public Procurement Act ke seng go ke se goa ke seng gweshe se tla utsietsa o ye butle ka sona se ke sa tloa sa o philipanyetsa hela ga mola o dumela hle gabaniso
1: ngate matloko ba ma medi ba le se di FM ke le dumedisa
0: o phetse hantle ke ya dumela
1: ke phetse bona nne o ya like a utla o genne
0: a ke ya butle pula diana
1: Pina
0: ngwana mme. Pina ngwana eso. Ntate motlounga tsatsile mabane le gotlele le holo la dinyawe ka kwano ka Cape Town ba ile ba dia ka hlolo ho duma taba ena ya Public Procurement Act. A go hlalosetse ha re bua ka Public Procurement Act. Re bua ka eng?
1: Ntate masoko ke sa tsitse taba ena hore nyawe ena ke nyawe e leng hore e ne le nyawe ya e ka le go tlhola molao theo ne initial mali lona molao ona wa Public Procurement Act e leng hore ke ne tlo kenya tshebetsong o ka hlokomela ntate masoko re go ya ka Public Procurement Act ena ke molao e leng hore o ne o tsamaisa hore batho ba etsang kgwebo le mmuso o tlamehile e le hore ha ba fumana ntho tse re bitsa ka di-tender kapa ba fuwa mesebetsi ke mmuso ke metšha e feng e leng gore e tla tlameya gore e latelwe jalo ka tlhokomela ntate mahloko gore ga kagolo ena ya lekgotla la molaotheo e diwa e ne le nyewe ena ya City of Cape Town e le Speaker of National Assembly jalo kagolo ena e metšhedane gagolo le mokgwa wa molao e leng go o entse bo e leng gore molao o ne ga o etswa o ile wa etswa e le gore go ile wa ba le ntho re bitsa ka gore ke public participation gore setšhaba se ne tlamehile gore senke karolo go etseng molao o na ke gona mo e leng gore lekgotla la molaotheo le ile la bona e le gore metšha e e leng gore e ile ya latelwa ga go ba le di go ba le ntho tse re bitsa gore ke amendment gore molao o fetowe ke mo e leng gore setšhaba ga se a ka sa fiwa monyetla wa gore se nke karolo ka o phethagetseng le gore ba tsebiswe gantle gore dikateng tsa molao o na di beiwe jwang ke gone mo e leng gore molaotheo o ile wanka qeto wa gore o beele ka thoko ditshitshinyo tsena tse e leng gore ne di entswe gore go be le molao o kapa go be le tsona dintho tsa dintlelago ke di-amendment
0: ke dintlha dife motlhomong tse susumeleditseng gore magistrata kapa ba ka setlhogong ba die katlholo godima taba tse
1: diphoso ne di le ngata ntete masoko di kopane ebile di tibile kgaolo ena ya bone eneng e sebetsana le tsona ntho tse re bitsaka gore ke preferential procurement ile ya ngolwa botjha haholo morao haholo e le hore ba tla bona hore e kenye tshebetsong jwang kele ntlha e leng gore e ne e ngongorisa lekgotla la dinyewe ke gore setšhaba ga se a fuwa monyetla o motjha mme gape monyetla e leng gore o lekane wa gore ba fumane maikutlo a setšhaba bakeng sa diphetowo tsena tse e leng gore ne di le teng ke ka tse gore di golagolo jalo batho le megatlo e leng gore ya amea ba ile ba fumana diphetowo tseo e le gore ke diphetowo tse e leng gore di ngata mme ga ba fuwa gore ba be le seabo ke yona ntlha ya bosokwa ntate masoko mme ke tlhoka gore ke totobetse gore karolo e leng gore setšhaba se a e nka ebile sa e bapala gore go be le melao le yona ga go ba le diphetowo melaong ke karolo e leng gore go ya ka molaotheo ke karolo e bohlokwa haholo melao ha ya tlameha hore e ngolwe mme e ntshetswe pele kapa e fetolwe pele setšhaba se kenya maikutlo mme se tsebisa ka botlalo dikateng tsa melao kapa melawana le diphetoho tse e leng gore ba batla go di kenya tshebetsong.
0: Ntate Motlong, ke a leboga gabane e se o re file tsona ka ga letsogo, mme ke a tshepa gore di wetse tsebeng tse utlwang tsa mo mamedi enwa ya mametseng ga jwale wa tshebeletso ya lesedi. Gabane e se o ke a
2: leboga
0: mamedi motle. Ke mohlomphei Matšhini Motlong, ke ena ramolao yo re neng re buisana le ena ka jeno nanen lena la gao la jwale ke Natko ke labohlano.

Cool and the Gang tshebelisong ye ratwang ke nna le wena le Sedi FM ka album ya selemo sa 1982 o ne o le mo kae ka nako eo thabang yo ne ke qeta ho fihla primary ke na le selemo kae selemo tse pedi ke atla ke nako ya tshwantshiso monyaka ka jono re o fa kgaolo ya 3,740 ha re nke ka tsebe.

fihlile sahane nako mo mamedi ya ho tlamamela tshwantse sa mochautile wa rona e le monyaka ya ka jono kgaolo ke a diketse tharo magolo sepile le mašwi ma manamotso o mong natefela.

0: Helang. O la tletse ke ngwana o kena mo qala ka je salon o ba ke ba sa difela ka mo ha ona ba nna o batla.
1: Ah, o Cynthia. E le go ke yona tseleng ya ba itseng ya ona di client e ma, he?
0: Ke ntse ke o bulela hore motho a sebetsana le batho ba bontate. Hai, ke sebetsana le bo mefela tseleng ka botlo ke le. Ha? Ka botlo o tlo install.
1: Ah, Cynthia.
0: Ah, buti ke a botla.
1: Cynthia bona. A ke re le go nna ke ka nna ka utlisetsa batho. Hai ba o sa sebetse ka gona. Ka pole wa le bana go le gona ke na le batho na house.
0: Ke se ka ba itsetsa tuwa.
1: O
0: go nna re ya letse ba mpa fela ngone se go tsara tuwa taba sa batho.
1: Cynthia o batla go tshukopa o tumela go tshukopa o botsa tlhela.
0: A mbotsa.
1: Tshukopa o botsa sa nne go tsetse jana tlhela Cynthia. O se ka ba ke e go botsa tshele tlhela ga itse diaka.
0: O se khala le ka ba botlo mpa ga mahau.
1: A next month.
0: Ha ke na le nako ba batho ba sna nnete nna. O se khala o fala le ka.
1: A se ke tsala ga ta tsena, se ke tsala ga ta tsena le wena. Ha ke tla mona ka ba ka la mohau tlhela ga itse diaka. Ke batla go bua le wena ka mpolokeng.
0: O mpotsa eng ka mpolokeng?
1: Mpolokeng a ke wena le yena le sona le close haholo mona le metswa le meholo mona wa bona ke a tseba gore ha ona ntho a sa o bolelleng yona
0: hantle ntle o batla
1: gore o bona Cynthia tle mona a kompolelele mona natlhe mona nna Mpolokeng ha ona nthekeleng a o botsa yona ka nna kapo a o jwetsa gore o ikutlwa jwang ka nna kapo a reng fela kapo a gong opotse kapo o tsalang
0: a ko botlepele o sa ba ikuka sera se akalo o ka tlo ikuka sera se aka wena
1: a
0: bo tao important o fitlhelela boemong bone bo wena o buang ka bona. He ba go fela re ka tlo dula fatshe be re dutse ka tiemo le discount re bua ka wena. Mpolokeng ha ona le mao beyang teng kore ke o jetse bonnete ba taba o re ga ona gane le o nagane a mogela go aptiwa o jele phoso ebile o mofolo o rile sis wena o e jele wena motho a o rata o fa lerato wa mmona gantle go ke ntho o ka nna ngwaeng ka fela
1: wapaketseng
0: tšhaba se tabe se utlwa gore banna le batho ba jwang
1: sentle ebile ke a tsamaya
0: tsamaya
1: wena ona ole
0: o ko ba butle ke a ka ke le o nwa metsi apti ene ona o qata go ntseka tumelo nka ntsetsa mosetotlhong eno ya gago tlwaelanto ka mogotsi a le mongwe wa pheto ke tlo moshebelela a mmapalama yoyo ko o bona gantle go tsatsi le nana ke nna mokhundaps o mbeile sekhulung ba bapale diketo ka nna never e se nna sempie ba tlo kontelela ka pela basebetsi ba ka le batho ba tlileng go nna fela basadi le gona gentse ele tswang ka tlo dumelela batho ba go tlhong ke ba bontate ba bapaletse ka gona ba ikutlwa gona banka ba tlhotlhonya fela ba etsang jo se ba di ratang not in my watch se nne ke sentle Mpolokeng o tlo tlame a ikgethe a phetse a ikgethe a ba nna ikgethe gape golwane o tla e felela staffa ya gona ga a sa kgone tla sala morago ka tlhogo mehlena le matsatsi ge mamelele ka re bona ba botlhale ka nako ga ba tsebo go botlhale ba bone bo tshwere ke rona basadi o mmone na o kena le golwane marantadita dipitso wa bona le gore a Mpolokeng o sothile jalo wa utlwa gore ga o sana ntho a tsa itshetlhang ka yona wa wena o batla go gotlela gape a tlo bapela ka ene never not this time around jalo gona fela ke tlo mosheba ka itlo le ntshotsho kore ke tle ke teele kgotsi ya ka mogala ntlo gore na o tla reng ke mololwanetse ntlo ya

0: wena ke kazaka ne
1: e thabiso ke a tshojwalo ke a botsa butle pe okay mphitise mona ha se thama la hao a ihla ke sitseng hantle wena hore ha o hloki ha hloki tshebeletso tsa hao thabiso ke thama la hao gore a bontsitse le ka di action ho hona mo a behang teng
2: Mpho, mpho.
1: O abana nane, hane ke le wena. Ne ka nka spani sefe kapa sefe. Ka sebetsa, ka itholla tjhelete, ka phela bophelo ka mo nna ke bo bonang boshapo ka teng.
2: Wena mpho ne.
1: O tlo phelela thema la hao a sa o rate ho fihlela neng Thabiso. Bona, shebane. I mean, ke a itseba le nna hore ke tshaba tlala ke le mpho ke le tje. Ke ka ho mponang ke kenyetswe ke daddy. I mean, ke phela ha monate. Ke ja dijo tseo ke di batlang ke na le lehae thabiso nna nkeke ka gona ke tlala ke mogolo ke le moka a thabiso nna ke ngwana
0: ne ke a o gopola mpho ke o gopola hantle o so wena ai mpho o na le tswalo man o ga o naane a ngata
1: wena ga utlwisise wena ga utlwisise gore bophelong mo ntho di sebetsa jwang thabiso o motho Thabiso to error is human. Phela bophelo ba hao. Ha o etsa diphoso tla di lokisa Joe. Ha o tsamaetsa diphoso o le motho. Thabiso tsoha.

0: Ano hlakile msiso. A wena o sa tsebi. Fela o le jwalo msiso. O ja nna tlhoka a ka ba o bleletse msiso.
1: Thabiso hle.
0: Ke nana ke fumane karabo ya ka msiso.
1: Thabiso.
0: Sharp msiso.
1: O tlo le o inkela diqeto tjena.

0: Gerald Maxwell Rivera motho mo tle monne yona o dilemo tse mashumi ya mahlano le metso e meraro ena pina hana engola ene le ka selimo sa skiti magolo a robong mashumi a robong le metso e meraro e robong 1999 a le dilemo tse mashumi a mabedi le metso e meraro ke bua ka Gerald Maxwell Rivera Oya kae kae thabang ke ndie ka iletsa ka ke le kae kae eish ke a ema boisibane e simbane ba tla gore he ke ketse ke ituwe o tla o etsa o tla o patala sekolo to a simbao a simbane go re bana ba ema ka di flashback go re wa bona boisibane ke a le bona ba ema jo ra we monate wa ba tsebeletso nya le sedika la botlhano re a di busa re di isa pele le morao motho e motle a ko ntumelle ke tshware gauta ka letsota ba ditentsa botlhokwa tseo ko tshwaretseng tsona tse ke sa rateng a dikaba tsa go feta gobane ntlha e ka setlhogong e kgolo ewe re le maAforika Borwa e batlang e sa re dudise ga monate ke dipolao tsena tse atileng ga kana tse ntseng di tswela pele ka rona ya rona ya Aforika Borwa ntumelele ke tshware gauta ka letsogo ke ya gotla
1: ka mora mosebetsi ke ipatlela fela go fitlha gae ke bolokegile empa ke tshwanetse o dula ke hetlile morao ka dinako tsotlhe nka ikutlwa ke bolokegile jwang go se motlhamapone sa fumanegang ke batla gore toropo ya rona e sebeletse botlhe ka gona dikgethong tsena ke tlo voutela Democratic Alliance
2: papatso ena e lefeletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki maikutlo a tlhagelelang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC
3: na o tla gapa lebelo ke spina sonke jackpot race e kgetheileng ya holubet o ka itshwasetsa bogotogoto ba dimilione tse tharo tsa diranta ka laboraro le leleng labotlhano le leleng le moqobelo o mong le o mong ga o tsomana le matlotlo a a patiweng e be o spinela go gapa ga gologolo betšha gona jwale go na le melawana le dipegelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa o betšha na le license ba dilemo tse ka tlase go 18 ga ba dumelela o betšha batlhodi ba tseba nako ya go emisa mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710
4: e bang o nahana gore o keke wa kgona go lefelela leqwetha nahana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko diplane di cover ditaba tsa setšhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: ano la jwale ke nako tshebeletsong e senang thaka lesedi FM e leshome le metso e mehlano metsotso ka morago rra ya bobedi. Motho e motle ke bomme ba robong ba fumanweng ba shwele kapa ba hlokahetse ka hare ho Ekurhuleni. Mme taba ena ho bua nnete ha ya re dula ga monate jalo ka baahi ba naga ena ya Aforika Borwa. Bao ho netefaditsweng gore na ke bomang ke mme Elizabeth Tsontso Moselakgomo ya dilemo tse mashome a mararo le metso e robedi e mong ke Itumeleng Kekana mme o tlhaelela gore o tlhaga Qwaqwa e mong ke Gracious Nkomo ya dilemo tse mashome a mabedi le metso e robedi mme ena o sutswa ka kwano ka Jimmyston motho e motle wa o qetela ke Dineo Evelyn Motapane ya dilemo tse mashome a mararo le metso e robedi tabena ya GBV ke tlhoba boroko ka rona ya Aforika Borwa selemong se fetileng moporesidente wa naga o ile a tlhokomedisa lefatshe lena lotlhe gore kwano Aforika Borwa taba ya GBV ke tlhoba boroko mme ke taba e tla rwalelwa diborele fela ge ya makala go etsagala eng ka jeno ga bomme ba tlhokagala gampega kana-kana tonagolo ya province ya Freestata mme McQueen Letsoa Mathai o ile a ema ka maoto o ntse a tshwere ka thata le motsotsong wa jwale go tlhokomedisa bomme go bokanya bomme ba ke ba beleleng tsweleng ba eme kgatlhano le tsena tsotlhe tse e tswang bomme ka kakaretso ka gare naga ya rona ya Aforika Borwa. Ka o kololea porofenseng ya Freestata o sa hati-hatile mme McQueen Letsoa Mathai le maobane moketeng o mogolo o neng o tshwere ka kwano ka Bloemfontein o ile a tshetlela batšha puo e le a ba tlhokomedisa ka botlhokwa ba go tshireletsana tlasa maemoana a renang. Ke ne ke le moo ke ne ke sa romeletsa ka jeno naneng lena la gaolola jwale ke nako motho e motle re na le moeti wa botlhokwa ke motlhomphei Motseki Marvin Motseki ke ena moeti wa rona ga bane se dumela
5: kgotsatatematlhokolo ba re babedi ba gago
0: o phetse yantle
5: ke phetse mongaka wena
0: ntse re ya ntle le mathatana a o re kopanang le ona
5: a o ntate wa ka ntle le tsena se sa rorobatseng
0: ke a dumela
5: se etsang gore roba le re shebile ka itlho le le leng ga re nagana gaitsedi tsa rona mafumagadi a rona baradi ba rona ntate matlhoko
0: ke mathata
5: bophelo bo ntse bo le teng ka ntle o tseo fela ache
0: re ntse re
5: yapele
0: ntate Motseki ke tlhokometse gore lena le tsela yeo le tlhokometseng gore na bomme gaitsedi tsa rona jalo ka o se ba qollotse ba ka fumana thuso ke ya mofuta ofe yeo le naganang gore ba ka e fumana le teng ke eng ntho ena e kana-kana e ntseng e ja basadi ka rona ya Aforika Borwa
5: her ntate matlhoko taba ena ya go ja basadi ke
0: GBV
5: ena ya GBV ya tlhekefetso ke tlhoba boroko e seng fela ka basadi bana ba robong ba nyametseng empa ke tlhoba boroko ka gare go metse ya rona haholoholo le metseng ya rona ya makeišene mo e leng gore thuso e batla e le leqeme bakeng sa gore batho ba fumane thuso ntate matlhoko seponesa sa rona ga e le o bua nnete fela se imetswe gobane seponesa sa rona diriswa se se tsa bona dinyane haholo ke ka mokgwa o tlhokagalang gore go be le tshebedisano mmogo pakeng tsa seponesa le bana ba private security o etsetsa gore emergency response ka nako e nngwe e be efficient ha o ka sheba metseng ena ya di-suburbs go na le di-neighborhood watch go na le di kopantse le di-company tsa private hangata jwale o fumana gore botlokotsebe ga bo bongata gobane batho ba teng baai ba teng ba na le bo di-panic button ga ntse a emetse seponesa o suppressitse panic button eyatate matlhoko
0: ke dintlha dife motlhomong tseo lona le sebetsanang le tsona ba lebedi ka kakaretso gobane ke tlhokometse ntho ena ya e tsagala ka gare Gauteng mo o tla fumana balebedi dikhamphani tsona tseo tsa security jalo ka o se o tlhalositse di na le tshebedisano mmogo le e ka ba EMPD e ka ba JMPD e ka ba TA jwalo jwalo di ena ya Tshwane o nagana gore e ka re sebeletsa diprovenceng kao fela tshebedisano mmogo pakeng tsa balebedi le seponesa ga ke bua ka balebedi ke bua ka security
5: ntate matlhoko e tlile opile kgomo le naka tshebedisano mmogo ya ya security industry le seponesa e ka ya thusa haholo haholo le metseng ena ya rona ya makeišene ke sa tsane ke e phetha gape ntate waka metseng ena ya rona ya makeišene ke teng mo thuso e leng leqeme haholo metseng ya setorop
0: ya di-suburb
5: e batla ehlile
0: a ko e tshwaganyane re tlhae ka mona ka gutla
6: lokolla boqhetseke ba hao jolo ka mophei le spa fumana theolelo e fihlang ho 80% ho disebediswa tsa ka kitcheneng tsa Nutifresh ha o reka dihlahiswa tse jolo ka 2kg Omo hand washing powder mefuta e fapaneng ka R59.99 e le nngwe ka rewards card kapa 700g spa vacuum pack cheese cheddar gouda white gouda kapa white cheddar ka R99.99 pakete ka nngwe ka rewards card ditheko tsena di iqala ka la 8 ho fihlela ka la 21 September ha thepa e sa le teng spa fela ho na le dipehelo.
7: Ana o thatafalla go le fela ditshebeletso tsa mantlha tsa masipala tse ka metsi motlakase le tsa meisho di kgoregwere. Mathabeng local municipality me ma malapa a tshwanelang go ingodisa lenaneng la batho ba hlokang thuso bakeng sa selemo sa ditšhelete sa 2026-2027. O ka tshwaneleya haeba o dula ka gare o Mathabeng, o na le ID ya Aforika Borwa, o le mongantlo e ngodisitsweng le monga akhaonto ya masipala, mme tšhelete e kopaneng ya lelapa e le 6930 kapa ka tlase ka kgwedi. Bahiri ga ba tshwaneleha. Etela ofisi tsa masipala wa Mathabeng tse gaufi le wena. Tlatsa foromo ya kopo mme o fane ka ditokomane tse tlhokang. Mathabeng local municipality e tshehetsa malapa a tlhokang thuso ka ditshebeletso tsa mantlha.
0: metsotso ke mashume ma bedi le motso le mong hantle ka mora hore ra ya bobedi re ntse re le mmoho nna ke la hao la jwa le ke nako tshebeletso e mametseng ke ya mantlha ke le CD FM ke itse ke buisana le mohlomphei Marvin Motseki ke moeti wa rona ka jeno mona ho kasi economy motho e motle mme ka jeno ha re bui fela ka tsa ho phamisa kgwebo re shebile le tshireletso ka kakaretso ya bomme le bana le rona le re le bontate ba le rona re ntse re kwetelwa batla o kwetela fela ba o kutile le botle fela ba go motle ya holo thabang Tloronke ntate Motseki re ntse re le mmogo gabaneso ke batla o go thuse jolo ka ha le le bana ba Metro Force Security ke ditshebeletso dife tseo le dihlokometseng gore di ka re thusa jolo ka setšhaba ga golo re shebile letlhakogela bomme ba sebetsang dikitšhining ba sebetsang di-companing tse jalo jalo ba tsamayang mesong go ya mesebetsing ya bona
5: ntate Mahloko hona mane ha Metro Force re na le tshebeletso e re bitsang My Panic. My Panic ke tshebeletso ya rona e leng hore e u bitsetsa thuso ya mantla hang hang ya private. Hohle mo o LinkedIn, ha ire o Bloemfontein, ha ire o Cape Town, ha ire o kae hohle mo o LinkedIn yo fa tshebeletso ya mantla. Empa hona jwale tjena re na le awareness entseng re raise ntate Mahloko. Ka ho fa batho lesedi la ho itlokomela haholo re shebile bomme bana ba salang ba le bang malapeng
0: ke bona batho ke buang ka bona ba
5: o thola re ba sile malapeng mane re tsamaile rona re mosebetsi batho bana ba dikebekwa ba sheba matlonga jwalo ebe ba tlakena le yona ntse wela tsa tlhikifetso ya bomme eno ba ne tlabele mme a le mong ka moka po ile ntate a le teng le mme empa re hona jole re fana ka awareness ya hore na batho ba ka itlokomela jwang jwalo ka house tse le mong o tlatlame ya hore o etse show di gate di notletswe menyako o e kenang ka tlunya di main entrances o yetsa hore o ikipe e notletswe ha o bulele mang ka pamang without identification ko motho a sa asa itsebisa ka ntlo bo itsebiso ha o bulele mang ka pamang re shebile le bo ausi bana ba sebedisang bo di e-hailing bana ba rona ba dikolo ba kena mona bo CUT o atla o tlobala o tlo etsa assignment
0: hona le tsotsi entse monyanyarela
5: tsotsi ke a e bona taxi yena tlo e palamang a ka yona hae
0: morena kana poloke o le yona ya tlokahala ka moka
5: taxi ke ka mogorofana ka tlhahiso leseding re tsebise setšhaba sa rona gore le technology se re etseditse monyetla ga wa kgona a se ore tshwanetse o be le dintho tse sophisticated gore o kgone o itshireletsa e ka re fela ga a kena taxi a bule WhatsApp ya hae a sende live location go motho a mo tshepang e ka ba e mongwa relative ya lapeng kapa motswalle wa hae live location eo e tle tla tsamaya le yena o tla itima ha theoa ka koloinyane go bontsha go safe seo se etsa gore e bang go na le se etsa etseng ga re qala re batla re tla qala re batlela mono mo location la hae le la fella teng se e re fa monyetla lo a gore mohlomong ha ebe thuso ya mantla e hlokahala mohlomong motswalle wa hae kopa thuso rona re le ba Metro Force Security motswalle wa ka ke yenwana o felletse mona ke se ke founetse sponsor o felletse mona le ha re ya mo re tlo ya rena le lesedi la rena re ka ya kae hona le nako e crucial ka nako ya tlhikifetso kapa ka nako ya senior yetsa the first 2 minutes di important haholo hobane metsotso yo ye mediyo re ka khona re rothole ka yona ka ditlutsa teng tate Mahloko
0: tsena tsohle tseo le fanang ka tsona nna dikeketsa city sa tshebetso ya seponisa nako nyo seponisa se seng seng ka mehato
5: tate Mahloko re sebedisa security personnel se leng re se trained le rona re leka ho batsamaisa ho batshorisa ho ba isa ho bo sa sita ba lo ithuta ka tsena tsa bo criminal procedure act criminal procedure act e thusa ma security ya rona ka tsela ena gore ha simisetsa hetse ba sekebe ba senya sini ho etsetsa wa seponisa se kgone ho tlo bokelletsa bo paki bo feletse sini mo jwale motho a sena ntshogiso a sena nkutlwisiso ha a fitla sini mo
0: tshwara fela
5: ebe a senye seponisa se sa tla kgona ho fumana bopaki bo feletse so re sebetsa ka personnel e leng gore it trained to deal with dangerous situations, to deal with situations selong gore se se le come, they are trained to do that.
0: Ke kae mo mamedi wa tshebeletso le sedi ya ka batlang ho tseba haholwanyana ka letsetsang ding
5: hona jwale ntate wa ka re na le hotline re launcha ntlheng yona ena ya GBV fela re launcha hotline ya di victim hore ha o ikutlwa hore e ka rotla ba victim o mamele di instinct tsa hao ha o le mo mamedi o le hai la utlwa hore jwale mona e ka re ha ke a bolokeha hona jwale re ntse le teng re tholahala ka Bloemfontein ka mona empa re tla ntshetsa ya tshebeletso re tla e ntshetsa pele ya my permit yona e teng naga ka bophara ha e le ena ya hotline re santsane re pilota mona Bloemfontein hotline ya rona ke 071 541 2060.
0: Ska ba matha he ntate Mtseki go file monyetla hore re tsebe haholwanyane re tsebe o thusa bomme lefatshe ka bophara e seng fela Bloemfontein jwale ska ba potlaka he o itse dikala ka zero
5: e ya nda
0: a re di otle he
5: ke 07 1 5 4 1 2 0 6 0
0: 0
5: di tholala 24 hours center
0: ke di nomoro tse o bakalletsetsang ho tso
5: 100 that
0: ho ba fumane di ntla tsena
5: ba fumane ke hotline ya di victim yenon that empa di ntla ka my panic ha o batla ho tseba haholo ka my panic le hore o ro fetsebeletswa my panic o ka fumana sales ya rona ho 083 683 693 083
0: ke batla ena 083 ebe
5: 693 89 89 18 18
0: Penicky na ke tsama ka bona ho hle ka mokotleng ka mona le ba ne bona bua ka bona ba di beketsane
5: ba di
0: flashback e ho kopana le batho
5: di flashback ba di flashback ke ntate ke bona ba mathateng haholo tlhekefetso ya bomme e tibile ba se ba ne ba di flashback ke bona bana le mathatana a dating ake ba e bo di online dating jwale ke mona mo batla kopanang le di noma di tsena tsa batho di ba shebile mono di nke location la bona wa bona ntate le bo ausi ba rona ba leng gore hana motho ba shebe ba mpe ba khutlela hae ba sheba ba mpe hae kwana yena ya bana ba di online
0: asiona ke bona bothata bo ke bona bothata
5: batho qala hona mo
0: ke bona bothata bo boholo bona bo buang ka bona fela ha ke ya leboa ka jeno mohlomphe Marvin Motseki kana ko rika dimenyona le dinthatsena ke ya tshepa hore di thopothetse di wetse sebentse utlwa
5: ke le buile haholo ntate mahlo
0: gabane Yesu
5: thank you that mahlo kwa dimetsa
8: Ese nan se gaja mayonade. Re bua ka moruo wa kasi. Kasi economy.
9: Jornal Tutsa re buisana le yena ka tsa kgwebo.
8: Ke motlatsa mo president wa South African na woman in construction. Lena neung la jole ke nanko. Ho lesedi FM.
0: Ke nnete re ntse re le mmoho metsotso yona ke mashome a mararo hantle ka morago re na ya bobedi nana o ke la haula jwale ke nako tshebeletso ke ya mantlha ke le sedi FM ke a tsebatlhe ba bang ba lona le tla mafung letsatsing la osane ba bang ba ne ba boloka ka jeno ke a tshepa le sebeditse hantle tlasa maemo ana a lehodimo a sa jeseng ditheoelang fela ke a tshepa le sebeditse hantle le lona le tlang ho boloka letsatsing la osane ke se ke kene malapeng a jwalo ke re phephi ho lona botlhe modimo ha fose o tla boela tlamella maqebana ao re utlwile bohloko ka jeno tla boela tlamella mme o tla loka nna le wena re sa hatela pele ka lena le ratwang ke wena la jwale ke nako tshebeletsong e senang thaka le sedi FM ntumelele motho o motle ke ka senya ntho tsentle ke labohlano wa kere ha re di sututse re ye pele le morao.

0: Musutu wa maswetsa na upile khomole na kahari ruru bophelo ke selwane se mahlwantsho cho itswe bophelo ke mabelo betlwa na katsanare ha re hopulentswana tsa tsimohlakeng chaba sa rantsu bana ba mangkhaudise motswana morena moshosho a tle a thabe a bona go gona chaba sa hai re ntse re phela ka khotso motho e motle ke ne ke nkapine enwe monnati ya moaisani manyarela manyagela ke sehlopha bana ba re moaisani mame di ntumelle he motsotsongwa jwale jolo ka tshebeletso ena le sedi re ntse re keteka kgwedi ya botshaba me kgetlolena ke bitsitse kgosana le bona tlokwa ke morena matlokwa a ka tlo refa ka mokete o tlhophisitsweng ka tsela e kgetheileng morena le bona dumela tlhe gabaneso o phetse hantle morena ntse re ya tlasa pula tsena morena ke utlwile gore go na le mokete o ikgethang o o le o tlhophisitseng a kore fe ditaba
1: mokete o teng nonyane di tlabe di la batho ntate mahloko ka mane ka tswakweng ya maloba go ikgetha ga mokete ona ke goba morene mogolo wa batlhokwa ba mmotsa ka kwakwa o dumetse gore lemong tsena o tlabe a amogela batlhokwa ka kakaretso go tloa dikgutleng tse nne tsa lefatshe jale mokete o kwa botshaba ba batlhokwa le ga fela o tla baga lethathamo le tlogang ka sente ga la di-20 go ya fitlhela ka moqebelo wa di-26 tsa September ka mantswe a mangwe ga o sa le matsatsi a makai ke mokete o re lebeleletseng batlhokwa ka go fela re tlabe re aga setšhaba sa batlhokwa re na le dipapadi mono dipapadi tsa boitapoloso dipapadi tsa setlokwa tsa setso gape-gape re keteka le letsatsi la tswalo la morene mogolo mota wa kwakwa le barena maaka go fela batlokwa re lebeletse gore ba be ba le teng ke marena a okametseng batlokwa naheng ya Afrika e ka borwa Lesotho Botswana bo Zimbabwe jwalo-jwalo re lebeletse gore ka go fela ba tlabe ba le mono
0: morena a ko go thuse tlhe go sana le bona mokete o tshwarelwa go kae ge qala neneng
1: mokete o jalo ka ke tlhalositseng le mahloko ke lethathamo le qalang ka sontaga ka sontaga re tlabe re etela dibaka tsa bagolo ba rona go tlhophisitswe gore go tla etelwa sefate ke dithako tsa batlhokwa ka mane ka fetkekereskopo go tlhophisitswe gore go tla etelwa jwala bogolo fixteke jwala bogolo ke mo boloketsweng kgono manthatisi wa setšhaba sa batlhokwa malobeng go feta-feta moo jwalo ka tlhalositse gore go ya mane bolabotlhano go tla bo oketeka letsatsi la matswalo la morene mogolo Monteng Motla ka tshesing le marena a tla ba le matla gore ba tshotlhe taba tsa bona tsa setlhokwa ka karetso yona ka labotlhano mme ka moqebelo wa la 26 September e tla be le mokete o mogolo jwale o akaretsang batlhokwa ka go fela ebile o keteka le letsholo le re nang le lona le re bitsang gore ke batlhokwa renaissance e le mo setšhaba sa batlhokwa se tsosolosang botšhaba ba bona se aga setheha kopano tlasa popa ya magotla a barena a batlhokwa tate mahloko
0: morena le bona e re re lebogetlhe ke a tshepa batlhokwa ba utlwile setšhaba sotlhe se mametse taba tsena tsa botlhokwa tseo o re aroletseng tsona ka jeno ke eo pitso batlokwa ga re yeng ge le o ketekang ge ketekeng ga mmogo re be re rute le bana ba rona gore na ga e le gantle ge tswa kae ebile re ya kae go sana le bona ke ya leboa
1: re lebile gagolo ntate ka nako ke bitsa batlhokwa ka go fela mo ba leng teng ga o kgetse ga o kene ka tšhelete re lebeletse bongata ba batlokwa ba re tlela dipapadi le botlhokwa ba bona dibakeng tseo ke batlwang ho tsona morene moholo gaberone ke ena re tseletseng pele o ya re mema hore re e teng moketeng o o tlabe o hostiwe ke morene moholo mmoto
0: go sana le bona ke ya leboa ha ene le rona basotho nna ke pele se e talatsa meja ke katola e tlwaetseng go gemiswa makoteng a magolo beso batho le se nna le tshotshapogo dinaka dithamagane ga di roba le mmogo la ka lebitso nna ke matshogo matlhoko ke mokobung e motona ntumelele ke tshware gauta ka letsogo ke a gutla taba tsena di jina
2: e bang o nagana gore o keke wa kgona go lefelela leqwetha nagana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal. E ufa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online moho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa hao ho 500,000 ranta ya meputso ya kontane ka Nespray. Reka pakana ya Nespray, WhatsApp hi ho 073-097-6335 o latele ditataiso. Tlhodisano e fela ka la 17 October 2026. Ho na le melawana le dipehelo. Nestle Nespray, always giving more.
4: Mama sukwe phela ntate ke phetse. Phela sibata ke phetse. Wa tsiba ntate mahloko batho bana ke batho ba phelang ka hare ho difate Captain Park mola Skangeni mo batho bana ba haile ka mo ka mola Binoni batho bana ba haile ka hare ho difate ba dula ka hare ho difate tseo ha bana basadi batho bana jwale ba beta di gaitsedi tsa rona ke bona batho bana ba keneng ba sna di tukelo ntate batho bana ha ba no tswa matle ka maponisa santse a kene ka hare ho difate batho bana ha o go atsa mara ba bona rona ha re feta ka di lori ho di mo phame ho di mola ba haile ka hare ho difate ka mo jwale ba tsatsela ba gaitsedi tsa rona ha di chaisa ka bo ba tsama ba le ba ba haile ka hare ho difate ntate ene ba tse ba hore ha motheno mo ba student ha ga phela o lo ba supa hona ba tswile le kae tika hona ba etsa show hore motho ba mmolaye bongata ha ba phela ka ga difate ntate ka Captain Park Springs ka Binoni ba tletse ka ga difate ba haidi pela N12 mo ka ga difate mo pe pela Atlas Road mo ba haile ka sa marogo ba dula ka mo tsantse mapolisi ha kena ba shebe ka mona gona ba batla eng bana di tukelo na o tloa mona ke mathata ntate ke mathata
5: e lo ntate mahloko o bua le Thaini ka mona ka David Thoni ntate wa ka ai khona e hile ena yona nna ke dumellana le batho ba reng ka hlo ya lefundi ntate ha e gutlo bana ha e ka ya gutle nthengwe lengwe ke nahana e tla loka ena yona e se e tswile taolong haholo fela nna ke dumelana le batho ba reng katlholo ya lefu ga e gutlhe
6: tate bahloko ke bohloko ka basadi ba bolawa ka sehlogo sena se tshabegang wa seba tate bahloko bothata bokae ha lesheba ga o kabe wa fela mokabedi wa bosadi a hlaeletse ka bahetla jalo ka ga o beuwe beyard wa lepolisi gore bontate ba leka go theola batla a dwa gore e be ba tshwerwe ke mme wa bosadi ke bua jela ke le bosadi ke le ka o kabela batho ke se ba hantle tate gore na bontate ba gotlaetse jwang
7: ntate matshogo dumela tlhe ntate waka ga re sa tsa reetse jwang re le batho ba bomme nna ntate matlhogo ke lakatsa e kaka re batho ba motho o ga ba ke batho ore motho o a ntse etsa ntho ke na e nyontshang e botlhoko ebile ke la ka tsaka ka ba ka gaolwa matsoho wa bana hana ka pongwa matsoho a mabedi le mtule iwane a ke tsebe o ga pongwa matswana le mabedi e ke matswa a kona e leng ho ga busy a sebetsa a gaolwa matswana hey ho vela ho kenywa motšhini vela zwe ho fetela kwana hasa
8: dumela ntate mahloko a monate ntate mahloko ntate mahloko o bua le motheoane ka mona ka Bloemfontein e ka Bergman ntate mahloko ne ke kopa o fitise molaetsa wa ka ntate mahloko ke na le bothata ka mme wa msadi wa ka ha ana toilet ntate mahloko ke se le motho a moholo bantsi o na di le motse mo ma 84 eya na le botata bona ana toilet ke yena fela mo no face four mo a dulante ba ha yetse ma ba na le ma tlo mari ke yena fela sa ha elwa toilet bo hle ba ha yetse di toilet tate mahloko a ketse o tlile jwa nyana ba ska ba ba mo ha ela toilet ele ngono ka nete eya mabitso a hai Kempo Adelina Situnsa. Ntate mahloko o dula blawa la la wa sala ka Facebook Bloemfontein. Ke a leboha ntate mahloko. Thank you.
0: Ke a leboha hle wena ngwana se ditokomane tsa hao di nomoro tsa hao tsa mohala re dinkile mme re tlahle ke di fitisetse mane ho lefapha lena la rona la ntate Saki Mokoena. Mamele mo tlametso tso le shumele metso itsele imine ke metso le shumele metso imine pele ho ra ya boraro mme ke tlo kopana le basebetsi mmoho le nna ke bua ka Thibosa Thabo Mokoni a tsheditswe ke kgaitsedi ya ka Lebo Mawela KG ke bua ka Kagiso Sebodi ke mohlahisi a thia tla re hlahisetsa tsa dipapadi kapa ona hore arolela tsa dipapadi ke bonga Shabalala. Babane ba tla etsa bonnete ba rua wa natifelwa nanong lena la rona la re a thella tshebeletsong e ratwang le CDFM ke itsekela bohlano.

Nswa ka le tshe wena motho yo motle ke ya tsiba wa irata ena bina fela ke getse tlokomediso gona le kotsi e tshabehang e qetang ho etsahala ha o tswa thabantsho o tswa two spray two ke ena ka botshabelo teke si e palamisimba na ba sekolo e o tlile koloi ya muso e o tlile bohloko bona ba haisale bana ba tletsitletsi mono wena motho yo motle hle batswadi a ke le potlakele mono ka botshabelo mama hloko zinzi a go potla ke getse diaka a go potla ke wena ngwana eso ke utlwile koli yena tekesi yena hla ka mona ka two spirit schoolong sitting ka mono bana o thuba tletsitletsi mono a ke potla ke le mono ke re shebe bana go na bana ba bolokehile ka kopo hle batswadi ka mono ka botshabelo tekesi ne ya hona ka botshabelo ka mono mo mamedi e motle

0: haufi, download app ya Visit Gauteng. Fumana dibaka tseo ka di etelang, meketjana eo ka yang ho yona, le mehopolo eo ka iketsetsang yona ka ho beletsa sebaka. Ebe o posta dibaka tseo di ratang tsa Gauteng, karolong ya live section. O ka hapa hempara ya I Love Gauteng, ya boleng ba 5,000 rand. Etela Gauteng, zwakala. Hona le melawana le dipehelo.
1: E ka ba ke nyeo ya CCMA, ho thata le mekaniki, ho blacklistwa le bitso ka phoso. Kapo tlhalo ntle le kgang. Clientel Legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona di theko e tlase. Re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya 5,000 rand. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online moho le tefelo tse tlwaelehileng.

0: mahloko ho jwale ke nako
1: motho motle ke le ka etsa tshepiso hore ke tla leka ho buisana jwalo le mohlomphei Khalipa ka kwano ka machabeng ke re tlo bua ka baahi balang ka bodulo na go ntsena tsa dipula tse matla jolo ka dipula di nele tsena ke a tseba ntate Ntatisi Gregory Ntatisi ka mona ka mang o sa ile a tlola matjato a masesane ho etsa bonnete ba hore baahi ba hlokang bodulo ba o ka nnete metsi a ba phalletseng ka matla ba fumanelwe bodulo mo ba ka dulang teng re a leboga hle ka kwano ka moqhaka municipality majoro re a leboga le wena o ile a hlatlola matjato etsa bonnete ba hore dibaka tse haellwang kapa tse hlokang baahi ba hlokang bodulo ka lebaka la metsi a matla ntseng a tsholowa dipula tsena tse matla ba fumana bodulo ba nakwana re a kopa hle re ne re lakaditse o tla ka ena ya ka mona ka machabeng o utlwa e ya sua a empe ya hulu Bronville mono ba re ke section 15 section 15 banke sa fosi ba re ba aika mono ka nete ba phela ka hara mantle ho ho be a se se ba ka se o ka nete batho ba ka dulang ho sona o ile a itisa le yena mohlomphei Khalipa nakong ya ho feta ebile ke hopola ka nako yana mohlomphei Spielman o kile a etela ka mono a gwetse dikgohlopo a kene ka hare a re ke batla ho thusa baahi a kene le yena a bona hore o sebetsa jwang ho thusa baahi ka tsela e jwang ke hopola tseno wena motho e motle mme o ile a hlalosa go sebaka seo ga se sebaka seo baahi ba loketseng go dula o sona fela ba tla etsa magobonthiti ya gore ba bone gore baahi ba bolokeile go ailwe matlo sebakeng seo ke buang ka sona ka jeno mme go na le mekhukhu na le batho ba ipeileng mono mme ke mathata mo mamedi e motle ga se bodulo bo botle o hang gore ka nnete batho ba ka phela ka gara sua ka gara mantle atlhe basotho

0: Matuba Jada.
1: Yes, yes. Ah, yele. Mamela. Ra o lebohela ruba.
0: Wena o tsuba di lyrics o emetse zonke fela.
2: Eh, ene ke motho ga zonke number 1 fan.
0: Ra leboha.
1: Ka mane global ke le.
2: Thank you.
1: Sho ke tsona.
0: Is it love guy?
3: Come on.
0: Yes, ntate.
3: Legae.
0: Re le kae pa?
3: Ah, go ba di jo ka ntse.
0: Ah, o tle da te kgetha he se bine moratu, ha e bonolo hampe o bine.
3: Yo, a big zulu. A big zulu.
0: Ah, ona big zulu mona, ha ona big zulu.
3: Ayo.
0: Eh, ayo.
3: Ayo.
0: Ah, tshwe ntate ha ga. Le la baba le ngai.
3: Ah, tshwe.
1: Ayo bra. Ayo. Una le bo pulem phofolo, una le bo vusi nova makhazi oskiro, mafikizolo, ha le ma ayo ayo ayo ayo.
3: Rafa nerena.
1: Ya ishap ishap ishap.
3: Rafa ner.
1: Eh ha ke ga ibina. Ibina re utle.
3: Ayo fi ha ga.
0: 5.
3: Ota ota wa munna.
0: 4.
3: Ota ota wa munna.
0: Three, one.
1: Ube mnati man. Kuro khonne yana.
0: Mm. Mo yang khatsa. Hello.
4: Hey lebu.
0: Le kae mam?
4: Ah bona ke le kae.
0: Re tentle.
4: Ke tsena ka sanele.
0: A go khathe sa se mesibin.
4: Ke di tsafeng.
0: Eh.
4: Ha o tsena go tsafeng mai.
0: Eh sa fiti.

0: Ha e khabile jwalo ka molelwa. Lesedi FM ke mo o lokelang ho ba teng.
1: Manish on a beach, shebang.
2: Hashtag Ratella, Skimsa Drive, Lebza, Tibos, I ba fetu, letswere traffic masanga le ka moka tswa tswa thaba bosigo, wa bata ke dipula fela, empa he maobane, ai ke peteditse engwe ya Durban e kgone mara tse pedi fela, ka peketsa ka tse pedi fela, e nngwe seo ya Durban, a letswere traffic masanga le ka moka tswa tswa thaba bosigo.
3: Hey, that table le bo ke la phlano ka jeno kula ya na mona monya ke mona le ho di mare monate ei but ba tlo kula ka thata ke bana le besitsi ya mafu
4: so I le bo le tibo sa le tsore grotmane mo ha ma e a grotmane la ka yo e wena o dilo besitsi wena to fosa skala ka 6 a grotmane tenetsa na masile 100% ke so fina ke re ayoba Des mar dai ding ay ay wa tuka frotman tse ro sara ka di anduku
5: ya ba fetu bona ngona ke thabile fela jalo ka lebitso la ka ke thabile fela ba fetu nna ke friday le ntse ga mnate ke khoretsa ba fetu ke thabo ba fetu ke o tlhalusa ka kwana mara he no ka ga ba laita ba fetu ke sa phanda mutsintsinyane a re yeng ho re nya qetela ba fetu awe

0: tsena tsa hora ya botshelela re di feletsa ka ho lekola bolipi bakeng sa hosane re qala ka province ya Gauteng. Le hodimo le tla kwaela ho phole empa le tla kwaela ka ho kgetha dibaka thapama. Mpumalanga le tla kwaela ho phole ho fihlela ho futhumala ka mafafatsane a itsedileng a di aduma ka botjhabela. North West le tla kwaela ho foke moya mme ho phole ho fihlela ho futhumala ka mafafatsane a itsedileng a di aduma ho namela ka bophirima. Free State lo dimo le tla kwaela ho foke moya mme o phole ka mafafatsane a itjadileng a di aduma namela dikagolong tse bohareng le ka bophirima. Northern Cape le tla kwaela ho foke moya mme o phole ho fitlhela ho futhumala ka mafafatsane a itjadileng a di aduma empa ho tla batla ka bophirima. Western Cape le tla hlaka ka borwa bophirima ntle le mo le tla kwaela ka ho kgetha dibaka ho phole ho fitlhela ho futhumala ka leboya botjhabela. Kagolong ya ka botjhabela ya Eastern Cape le tla kwaela mme o phole ka mafafatsane a itjadileng a di aduma ka leboya. Kwa Zulu Natala le tla kwaela mme o phole ka mafafatsane a itjadileng a di aduma. Ditaba tsena tsa hora ya botshelela tse akaretsang tsa lefatshe le bolipi di fella mona ke kgutla hape ka tsa hora ya bosupa. Le kenang ha jole ke la ditaba matshohlo.
1: Re o tlisetsa dintlha tsa bohlokwa tsa letsatsi ka leng. Lenaneo ke la matshohlo ho Lesedi FM fela.

0: Kile bila holo ke ne mujupi e ka hore balla ditaba tsa o tsa hora ya botselela momamedi ho fela o le jwalo le nana o le kenang kile nana o la ditaba la matshohlo ho le CD FM ka jeno ke la botlhano o go di o timo ya loetse e hlola fela matsatsi le shomela metso robedi selemo ke se o timo o saketetse pedi mashume a mabedi le metso tsheletseng mo hlaisi wa lona ke rapie mo kwena mo tlhopisi wa lona ke rabosana madiehe me re laolelwa gaso ho etsa bonete ba hore tsena tsohle di fitla wena ntle le tshitiso ya letho ke mpho mahlaola me re balwa ditaba tsa hora le hora ke kene modupi la ka lebitso ke kidibone matshela me ara dintlhagolo tsa letsatsi la ka jeno re fumana hore sehlopha sa basadi se ipitsang ka hore ke Black Women Caucus se fane ka matsatsi a le shume fela o station sa sepolesa sa Kempton Park hore setle se tshware kopano e kenyeletsang mahlakore ohle hara tse dingape letona la mesebetsi ya setšhaba le meralo ya motheo profenseng ya Free State o re go botlhokwa go ntshetsa pele dikgwebo tse nyane tse eteletsweng pele ke banna le basadi ka ga seo se ka tlisa phapang e kgolo ntshetsopeleng ya moruo wa dibaka tse phapaneng ka re go profense re phethela bekena ka o lekola tse itlhommeng pele go tsa matšhaba bekeng ena ka o buisana le motlhophisi mananeng wa ditaba go le CD FM Mokete Monyobo tsena mogole tse ding ke tsona ka iphumanelang tsona tsatsing la kajeno e tsa bonnete ba gore ya go fetwe dula le rona go tla goreng yana ya botshelela o itsa goreng yane ya bosupa SABC News re ikemetse ga re kgethe nku kapere dumelatlhe ke metsotso e robong ka morago hora ya botshelela e re nako ya rona gane mona re fetela mabenkeleng re tlabelape re tswela pele
1: go etsa go ngata golo ga o soka go nna tsoya ga monnate tjena ke Debonairs Pizza Realty Loaded e tla ka nna maikediseng gabedi tatso e ngata le kgotsofalo e ngata ka 35 rand 90 fela.

0: ke metsotso e mehlano re ya re lebile horenyane ya bosupa ho pala re lena no ke la ditaba la matshohlo le sedi FM me haratela pele re fumana hore batjha ba mangaung ba hlahisitse maikutlo a fapaneng ka dipontsho tsa Free State tsa ho bapatsa melemo e ka unwang ke batjha ba bang ba re dipontsho tsena ha di a fihlella ditebello tsa bona ka ha ba fumana menyetla ya mesebetsi e ho baneng ba e batla le ha ho le jwalo ba bang ba ntse ba na le tshepo ya hore tlhahiso leseding eo ba e fumaneng e tla ba thusa ho bula menyetla ya kgwebo le menyetla ya moruo. Morero wa boikitlaetso bona e ne le ho matlafatsa batjha ba dilemo di 18 ho isa ho tse 35 ka ho ba fa bokgoni le ho ba pepesetsa menyetla ya mesebetsi. Kamohelo Tsotetsi o tshwere dintlha tse feletseng.
1: Magologolo a batjha a ile a kopana Limo Green Park Bloemfontein ka tshepo ya ho ngodiswa bakeng sa e meng ya mesebetsi. Tabatabelo ya bona ya ho fumana menyetla e bontshitse leqine la mesebetsi Afrika Borwa. Empa bakeng sa batjha bana, ditabatabelo tsa bona ha di a fihlellwa ka ha ba sa fumana menyetla ya mesebetsi. Ba bang ba bona ba kgolwa ha lenane lena le tla thusa ho lwantsha sena ha mmoho le ditlolo tsa molao.
2: Ba ke bona ba hiri ke ntho tse leng hore ba refa information e bona ba sebetsang ka yona. So ha ke bona e le successfully mohlompi e benefita bona ho ya ka ditabatabelo tsa bona in a way ya hore ba kgone ho etsa reporto tsa bona e ka
3: teng. Ba re kabane ba re boleletse hore ke tle ka di-CV nou tjenana ke tlile ka di-CV tse more than 5 ke spendile tjhelete e ngata ho etsetswa CV internet cafe. Lo print out to the CV, which is inconsistent chateng ate ha o fitla o bona ba o jotsa hore ba bula fela di account.
1: Tona kholo ya Free State Makhwini Letso a Mathai e entse kgoeletso ho batjha ho sebedisa menyetla ya ho theha dikgwebo jwalo ka ha mmuso o ka se kgone ho ba thehela mesebetsi kaofela. Letso a Mathai o re ba batla ho kgutlisetsa moruo makeisheneng.
4: Jolo re batla ro batjha jolo ka nentse re batho ba se nang ditokomane ba sa tshwanelang ho ba ka rametse ya rona ba bana le di-tuck shop ha ba tswa re etsa.

0: mabedi motse ha jole metsotso e dula hantle ho ele shume le mosolomong ka morao ho rena ya bo supa re dithakgola ka tsa ipetsang e lefatseng la dipapadi mabedi re sheba setlhopheng sa under 20 bafana bafana a majita nakong ena ya mabedi ba tshireletsa mohopo wa bona wa khosafa motlating wa jole he a majita a bonala batlile ba le malala laotswe ka hotlhotlhe ebile re sentse re sheba he sebapadi sa amajita Matthew Palmer eo ha jole senana le kgweditse gobedi a lekamane ka Croatia moamedi o buisane le Velile Mnyandu ka tshebetso ya bona papading ya bona eo ba shebileng gore he ba tlatlhe ba thagole khosafa ka yona osane goreng ya 12 thapama ka mona ka Mozambique ba teana le naga ya Lesotho moamedi mme o itse a re ha jole sena ba tseba hantle seo ba tlatlhe ba tobane le sona ka ha ba tseba golwanya ne ka stopa sena sana ha ya Lesotho empa ka o fitisa o hlalositse gore ba ke ke ba le kgongwana o dimo mme ba ikemiseditse o sebetsa hantle ho tloa papading ya bona fela ya pele ha bankana le Lesotho ho sane o dibeletse na he Matthew Palmer.
1: Our opponents, you know, we have to go into the tournament with a mindset of winning but also not underestimating our opponents, you know, because football is unpredictable, but we have to go there with a positive mindset of winning everything.
0: Ya re bone ma medili rile o ntsa tshwerantle ka ne to tshwerantle mohlankane enwa ka mane ka Belgium mo tshebetswe ntle ha kale e wa e bontsitseng re shebile papading ya bona ena ya Euro ya UEFA Europa League ya ya lwana ya khumamela ka fumana ma medima Afrika borwa eme ka maoto a ntsa go fela ke wa gona yeo ne o itse ho engwa dipuisano tsa haile kunutu la hae ke o dula a ntse a hlile a ikwetlisa ka matla le ha le mong le yena o iphana ko ya hore a sebetsane le talente ene o ntate modimo a mo fileng yona ke bona le na tlhile na thabile haholo ke pitso ena e o a ifueng ke mo kwetlisi pitso mo simane se tlobeng se wa sibiseng sa bafana bafana ke thabo fela mabedi me re tla nne re tsontse re di beile le ihlo bona gona e be di galala tsa gona ntse di tswela pele o sebetse hantle ho lokai ke bona e mongwadi ba palisa bafana se ratuang haholo ke Mbogas ya TLB mamedi a o thabetse a holo stopeng sena sa under 20 ke utlwile ka nete Velile a ntse a buisana le yena gore boholo ba dibapadi tsena tse nyenyane di tlile di moshebile a holo senganyane yena le rele e re ke etse tjena he ke a gutla
2: Pretoria Tswane le se fetwe ke lesedi FM le khubulla 88.4 kapa ho SABC Plus app ke molle.
0: Le hoja nako ya papadi ya rugby e ye fele. Nako ya bomampudi yona ha ya tlameha ho fitla pheletsong. Tswela pele o natefelwa ke Clip Drift. Legendary taste, legendary times. Ha e rekisetswa ba ka tlasa dilemo tse 18.
2: Sebokeng, le lona le a ananelwa. Lesedi FM le leqhubung la 88.4. Kapa downloadang SABC Plus app. Ke molelwa. Sadi papa di hole sedi FM.
0: Babile motle e re ha o le tsena metso tswidilo ho le shuma metso mihlano ka morao ho rena bo super ke kene volleyball South Africa malengwa no sentse ke tswere mo president hle ke bua ka ntate Anthony Mokoena ntate Anthony ke o re isa lo bola tshebeletso ya lesedi le ka ntate.
3: Ke se re mo gabo le ka ka nnete mme se bi di dipuleng tsenana mme re sa boela re le bo hape go ba moyeng lo wena
0: ntate Mokoena ke gona ba thabile ntle a hololongetse re bona tshebetso e le ntle hla go rena volleyball South Africa ke utlwile o re ka ofela ditsela dinyoloa o le ba ka mona ka mangau mperengetso o sengangata ntate tempi ke temono nyana ditla dula batho teng di championship sikitsena ditseleng mme ke utlwile o re basadi le banna ba tlang khisetsana mahafi jole ke ga e re go fumane re ke go utlwa ke di tlopa tse kae tse tloba le siabo mme re shebile o re ke boemong bofe bana ha mona ka nnete go utlwile gore ena na yona ha se tournament e tlameileng go fetwa ke batho
3: ka nnete ha ba teka go fela batho go shebelela tournament ene e kgolo ke yane ya rona yane re le ka bua ka yone re bitsang club champs mane mo e leng gore ditlhopha tse kgolo go fetisisa tsa naga di a tla kwano mme selemong senana di mashome a mararo a na le metso e mmedi mme tse nne tse tla bang ka godimo ke tsane tse tlabeng dia di lo emela Aforika Borwa mane go ya rona ya zone e leng yona entse bitswa club champs mme ha se seng sa tsona se ka sa tlhola mono se a feta se a continenteng mme a se tlhola continente se a mosekwanana mo e leng gore se lo bapala teng mme he le buile ha holo di hlopha mo le ntseto pele ya ne rona re bua ka ha yona ke ena ka jene e re tswetse mo lemo na e hana fela go ba le di hlopha tse mashome ma raro ana le metse medi e leng tse le shome le tseletseng ka go bomme tse le shome le tseletseng ka go bontate go tswa di province tsa rona ka ofela tsa ka ha ro South Africa mme ena ka nnete e bolela gore a che tsolo pele ya bolibolo e sile e hudimo mme e tswelletse mme godiso e re fumaneng go tswa go le sedi go tswa go bathusi ba rona ka dikelete go tswa le bamamedi ba rona di-coachara tsa rona le botlhe ka ofela ba etsang gore ba etse ba ntshetse bana pele go tswa ka gare go di-province mme le go tswa mane mo e leng gore bolibolo e neng tse di siko teng ge a ba leboa mme re re ge re leboa ka tsena tse etsagetseng tsatsing la ka jeno se ntse di theoa ditlhopha le nna se ntse e ka mona ka gare go manga sentse ke di emetse mme ka sontaga ka ga go raya borobong e tlabe re e tsamane letlhakoreng la rona la Facebook re tlabe re etsa di-draw tsa rona life mono gore na mang o tla ba bapala le mang mme ebile feature e qetiwe gona tsatsing le la sontaga ka go raya borobong mme he ba tsebang ga ba kene go bodibolo South Africa mme ba shebelele ga ditlhopha di kopanywa gore na mang o tlo bapala le mang ka la bobedi o seng mme he re lebeletse gore re bula fela letsatsing le la bobedi ba bagolo ba teng ka gare go porofense ya rona ba tlabe ba le teng ba tlo bula dipai tsa rona gobane re ntshitse dimemo gore tlhogong le tlo bulang dipapadi tsena tse kgolo ka gare go Mangaung ebile e le gona e le selemo sa bobedi lona ba Mangaung le tshwara dipapadi tsenana mme le di hodisitse ya kana-kana.
0: Ai tate Mokwena ka nnete go utlwala go tla tlo sebetse empa e batlang gape ke kopang go e tlhakisetse moamedi ke shebile ditlhopha tsena tse mona ke bone ke di-university ka di-university jwale ka makala ga ke fitlha mona tlhakoreng la SANDF ebile le le ga bona masole a rona Aforika Borwa na e fela e le South African National Defence Force eo re tsebang le momamedi kapa go tlo sebetsa ka tsela engwe kore ke iputsitse obaneng ga ke sheba ditlhopha tsena tse mona ke itse kare gae jale bona boikwetliso wa bona o batla bo fapane le ba ditlhopha tsa rona tsa bo di-university mona ka nnete ga ba menyetleng e megolo ya gore ba phunyeletse ba phomelele go feta ba bangwe
3: ere ke o tsebile gore ntle go tshwile a kalokalo gore e ka ba bana le boikwetliso bo fete bana ba bangwe ela ditlhopha tsa rona tsa di-university le tsena tsa community sport di a bapala mme re ke o tlhalosetse gore na go tla jwang go bile teng re le mokgatlho wa rona wa bodibolo ka rona re na le sena se bitswang associate members mme defense maponisa correctional service di-university le dikolo ke ba-MAD e leng tsona di-associate member tsa rona tsa volleyball South Africa go bolela gore ba dumeletse gore ba ka ba teng dipapading tsa rona ka ofela ga tsona tse e leng gore re di tswere ke ka gona o ba bonang ba leng teng mono mme e re keme faletse momamedi gore ee ke yona South African National Defence e re e tsebang tlhogong le tlo bapala le bona re ba shebelleng empa ee o tsa gongwe o sala molora di a bapala ditlhopha tseno tsa bana bana ba eseng masole banana ga o ka ba mono o tla bona selo se ke se bolelang gore e ba shapa bana bana
0: e tshwara fela jalo ntate Mokwena e tshwara jalo fela mamedi ke a gotlha
2: ke Big Red Weekend ha Shoprite le ka Shop fumane 750ml ya Hennessy VS Cognac ka 499 ranta fela le di 6 pack dife kapa dife tsa pedi tsa di 500ml tsa biri ya Heineken Lager kapa tsa di 330ml tsa Savannah Cider ka 190 rand ga o rekese sebaka tlase dilemo tse 18 di fumane go fitlhela ka di 20 tsa September 2026 ha Shoprite le ka Shopo fela.
4: Haisane, dilemong tse 80 ro fa ditaba tsa bohlokwa ro fa ditaba tsa nnete dipale ha ke sa bua ro fa lesedi ro fa nnete e feletseng minona mino wa maiku tlholo ya rona e ne ebile e re kopanya mantswe a teng moo ke mantswe ao kekeng wa lebala le gona jwale re ntse re tswela pele ka mantswe ao le paletseng le motse 80 tsa SABC re re halala halala halala halala SABC
5: e ka ba ke nyeo ya CCMA o thata le mechaniki ho blacklistwa le bitso ka phoso ka botlhalo ntle le kgang client legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle diplane tsa rona ditheko e tlase re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya 5,000 rand. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Ke nako ya labohlano la jackpot ya Powerball. Labohlano lena o na le monyetla o hapa jackpot ya Powerball e lekanyeditsweng ho 63 million. Ena ke tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hang-hang. Mme mohlodi e ka nna e ba wena. Shebella ketsalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloho labohlano lena ka hora ya borobong mantsiboya ho SABC. O ka ba e mong wa bomadimilione le boradimilione ba latelang ba Afrika Borwa. Ee, wena! Lotho ya naha, dipapadi ke tse ngata, menyetla le yona e mengata, ha e le dimilione di bapala bana. Dipapadi di tshwanela ho ba dilemo tse 18 kapa ho feta, bapala ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa ka molao ke size khaya.
2: Tsa dipapadi. Police
0: CDFM. Yo ntate Anthony Mukwena ha ke a gala le gale ha kutlwa o ribile ngwana o teng ya le modile shimela metso mehlano ya etsa mme ka le mehlolo papa dinye na volleyball o sa gathale ho re ba di universityng ka papa dikolong o re ba lwana ya khumamela ntate ha ile mona ntate Mukwena ga fetela puisano ya gona hle le wena a go bolo ho putsa mmedi he hore di papa ditsena di qala ka di 21 o fihlelaneng mme le sebedisa mabalafi dinako ke mangjolo ka ile mona o swentse sa leso ya hore ma Afrika Borwa bohle barati ba papadi ya volleyball ba tle ba tlo boha
3: e re ke go putse mo mamedi hore he ka mmanta ka hora ya ne boraro re tsa be re tsala ka mantho ya ne rona re bitsa preliminary mme ka hora ya botshelela e be ba technical meeting wa rona ka la bobedi ho seng ka hora ya borobedi re tla be re buya dipapadi le ba emedi ba mmuso wa rona wa ka hara Free State le wa dipapadi le ba mmuso mme he ka hora ya le show me dipapadi ka ofela di tla be di kala dikhotong tsa rona mane Tempi Indoor Center ka dikhoto tsa rona tsa go bapallang go tsona ka ofela di tabe di le nne mme he papa di tsena tsela pele jwalo ebile re di phatalatsa marangrang monana go fitlhelela ka moqebelo mme le papadi ya go qetela e leng magaolagang a bontate a re laqala ka hora ya boraro mme ka hora yane ya botlhano yane re tlabe re ntsha he megope kaofela ga di tlhopha tse tlotseng le dibapadi tse tlhwatlhwa tsa tournament mme ka moramo be re kwala dipapadi be re ketile ka ntho e nngwe le enngwe
0: ai o di beile hle president mme re le buila ho lo senta temo ko ena ke a dumela he o tla tlo sebetse re tla boela re buisana le wena le ditlhophiso tseo tsa pele ho wa Mozambique ya o re tla ikopanya le wena ke le buila ho lo senta te ha e be tshebetswe ntle
3: ke le buile ha go re le ba mogato wa volleyball ka rona mme re le bua le sedire re ntsetso pele e ntle ya dipapadi
0: ke le buile ho le senta te Anthony Mukwena mo president wa volleyball South Africa mo medi sebeletsong ya le sedi ke tso heta ba se monate dipapadi tsa volleyball di tla tshwarelwa ka mona ka Tempi a o tla dubea
2: papadi ho le sedi FM
0: pele ya nyandu di khetso tsa safa a mo re joetse hantle ngwane so e tlhakolele mo mamedi re hantle ntle maemo a ditaba e bile a fe mo teng ri leng ga bona ka nnete we ba le bontate ba kenang ba o le bona ho bona etseng re ntse le ditho tsa NEC ba tswa di provinceng ba sa khotso falla tse ding tsa dintho ya ba hontso o sutjana ka menwana se bile ba batla lonkana ka di face
6: yeah look so really firstly I must say that was so unfortunate because that is the highest decision making body for our football in between their congresses that is the SAFA NEC in the country and on a week when Bafana Bafana Banyana Banyana SAFA just as a whole got a major sponsor to the tune of 40 million rands a year
0: Mo mari metsotso e dilwa ho ema shuma mabedi le metso e tsheletseng ka morao ra ya bosupa e ga hore tsena he ke kopane le Shihan Poison ya ke ntata Peter Thage ntata Thage ke ho re isa lo bona hle tsheletseng ya lesedi le kae Shihan
7: o sister or sensei wa rona re a bolika bophelo bona go tsimbonate
0: Ai ndate thage ka nnete wa bona teng ho ya tswa bekeng e fitileng ho kena bekeng yena ai wa nyolosetsa ntate wa ka ka nnete re ntse re maketse fela re re etjena yona re qala ho e bona fela ka nnete ke thabile haholo ha o re tsebisa hore helang le le Afrika Borwa hlakogella kagati di dojo nthoki yena kwa no ileng la e kopanya ka potlako fela la ai le gona re beng le seabo twantshong ya dipolao tsena tseo ntseng re di bona tlano le basadi mentle le tshwenyana ka ntate wa ka go tloge fe go utlo re na maemo a ditaba ke afi ka sena se o le lothang go sietsa
7: a u swa ka o opile o mo lenaka wa tseba taba tsena di u hloko wena u swa ka itse a ru kwa taba tsena gore wa itse wa utwa o nyaro wa go sa tsebo ro ka etsang ne mogato wa rona wa karate full contact karate South Africa re ile ra re kopaneng batho re utlwile bohloko haholo setšhaba sa rona se utlwile bohloko bomme boausi ba rona ba bolawa sehlogo re ntse re le teng mme ra bona bana ba sala e le dikgutsana mme ra nka qeto rona as management kore ga ke bua ka management ya karate ke bua he ka bosianmašhinini ke tla ba tlhalosa kao fela ga ke qeta mona ga se ke kwala mona le ke ba fe di dinomoro tsa teng mme ra nka qeto ya gore kao fela ditojo tsa rona mona South Africa ba rata ba sa rate bo sensei re nkile qeto eno ya gore ga ba dumele bomme bo outsi ba rona go traina gore talente re na leng yona ke yona e ya go ruta fela gore motho a kgona go itshireletsa ga re na se seng matsong a rona ke seo talente mme re batla go e fetisa re fe bomme ba rona ntho eno go feta bophelo bosoko bona bo re tlileng bona ga kana ausi wa ka mme he management ya rona gore ke etse gore setšhaba ba kgone go finyelela mo ba finyelela re na le bo ausi gape mone ba bangata ba seka tshaba ba rae mo le kare ke bontate fela bo siang thage bo siang mašhinini bo siang simpiwa ga o jane re na le bo ausi mona bomme dilemo tsa bona di ka mathamane bo ma-40 bo ma-30 ba na le mabanta a odimo mme ke tla lefa le dinomoro tsa bona le lone le kgone go ikopanya le bona ke qeto re nkileng rona ba full contact gore bomme bo ausi ba batlang puso o tlo ba ruta gore ba kgone go itshireletsa ba ka tla mahala ga re batlile gore ba re lefe re tlontsha talente re fueng yona re e fetise go bona ba kgone go itshireletsa le bona go qeta mosolo ona o e tsaganang mona ausi wa ka ntle le o senya nako fela ke re he management ya rona ke na leng yona mone ke sian african motseba african tiger e le sian mašhini nomoro tsa gae ba batlang motshwaro ke 079-515-1748 o tswere site le le la northwest o ya bo Limpopo kao fela ke yena sian mašhini le mono mme re gutle gape ga re re ka mole ka eastern cape o na le sian simpiwe dlulane e leng moporesidente wa full contact karate sian mašhinini ke vice ya gae and then nomoro ya gae ke 083-780-5384 o mane eastern cape ba tshwere kao fela sebaka seno kao fela didojo tse e leng mono kore ga di bua ka didojo di bua di-training training hall ke dojo eno mme general secretary ya rona mona south africa ke sian wandileng mapai le ena o mane eastern cape nomoro tsa gae ke tsena ke 082-772-8883 umane eastern cape treasure ya rona e be sentle Sinethemba Gwanqa umane o mo oithuruleni mone number tsa gae ke 063-993-1511 tseno ke tsona e ba bontate gaholo e ke ishedileng gape ena e re qetileng qeto le bomme bana ba rona bana re ba bitsa ke di-sensei ke ba top bo rona mona mo South Africa ke tshwere sensei tshepiso ba mo bitsa sasa ke bitso la gae ga sa lwana ba mo bitsa sasa setone ke fort den kore le utlwa gore o sa le maemong a odimo gampe nomoro tsa gae ke 078-399-0396 umane ekuruleni re be le Thambeka Mbonani Fort Den ke batho ba bomme ba kao fela bao 083-596-5528 umane Gauteng boso wethu jwalo jwalo bongi West Coastana Pali Fort Den Nomore ha ke 078-149-5458. O tswere mane vale ka ofela o nyolwa le vale o ya bo parisi ka ofela tulonyana seno. Ke yena bo mme ha go lena le bothata. Le tshware batho bano mme ke re sikile le sentse e poshi ya mokokota. That then, nomore ha ke 073-633-7837. O tsha mane e gurulene, o ne o qetela ke tshware xiane ke xihane o na helwane masidisa mojaki ke fit den ke xihane o 073-633-7837 o mane e Google ne batho ba no ka ofela bomme ha ebe nomoro wa e batla le tla ntshwara ha be se ke fitile mona moyeng mona ne ke bona bomme ha le batla ho tlwa fumana thuso ke re he ho batho ba hlaetseng ke kotsi ena re re tepi batho ba heso modimo o tla le baballa a le futhumatse mme le lebale ka taba tsena tse bosoko tsena tse ileng tsa re senya ka ofela mona Gauteng.
0: Hei, si han ka nnete re a leboga. Wa tseba re leboela mogopolo ona o le tlileng le wona, o le tlileng ka wona, wa gore le mpe le lwane ka tsela ena gobane jele o batho beso ke mathata. Letswalo le lekale ke qala o le bona ko gore ga o tlhaka mona o tlhaka mana ga ore di-social media mme ga re kgone gore ka nnete re ka re ga e utlwa gale ntho ena ya gore batho ba tshoile basadi ba tshoile ke sena se e tsalang tate thage mme re a leboga tle e se ka bakanka dinomoro tsena ba di sebedisa ba ikopanye le lona ke rata go bana ebile le di-province tsotlhe kopanong ya gona o seng gona ebile ne ke jwetsa ntate Gasu ke re tlhege fane ka tsona dinomoro tsa gago le di-radiong tsena tsa SABC kao fela jale ga ebile go sore le di-province tse ding sentse le buisane le boshihane kao fela re a leboga mme re tshepa gore botlhe ba tlang ka dinomoro tsena ba fue thupelelo ena e tlatlhe e be le seabo se segolo ntlheng ya gore motho e bang a tlaselwa a itwanele ka hohle hohle ka mogho wa ka gonang ka teng re le bo a hlenta tethage re le bo ha banna bo a buti ba gona bana ba bo gona di gaitse ditsa gona bontate moholo ba rona bohle ba emeng ka maoto jolo ka lona ba reng ho lekane mme re re ntate modimo ana le se bohlale le matla o re le nakong ena le nne le bontshe o re le teng banna ba weleng hore le tshwela ketsalo tsena ka mathe mme le re ho lekane ke le buile ho lontate thage re buile le thabiso ka mane bile e tla fetolwa podcast ke a dumela hore thapameng ya manta ha e tla be sentse le marangrang a rona a tshebeletso ya lesedi le websiteng hore mo wa media ka lo khutlela mamele puisano ena gona le wena anke dinomoro tseo a phone hore ka nete se tshaba se thuse ge le buila go lohle poison
7: a u swa ka sense e dire ya le bo a le rona ka ka tshiso ene tshabe le tshista go ke ona fela talenter fang yona re reng re ka tshisa bana ba rona gore batswa di ba rona gore ba tloele u kwa botsoko bo kana bo ba u tleng le bona mme ka go no ke re ke kwale a u swa ka ke re fela good night Oyasu Minasai.
0: Os. Shihan. Poison Peter Tage. My legend. Tsebeletsong ya lesedi a ema meditaba ena e bohloko e bohloko a tseba e bohloko e sia motho fela a tsitsipane. Hona jwale tjena la bagago empa fela ebile taba gore mabane ne rena le papadi motho wa ska gona lo e ama ena hle ha ke ile ho engwe ya mabenke le monana ha ke re ngwana nne nwa ntsa nthusa hore hle a o simpe le hlokomeleng hlokomela postena ka mona ka Honeydew o ngwana na ke yena o nyametse le yena o nyametse ka di witse ka di 12 sa kgwedi ena o dimo o 32 mwa medi zanele Charmaine Maphumulo ha ke tsebe tshe bo nnete ngwana jole tsena o sa fumanwe ka pajwang empa ke se dintsa dintho tselo re ntse ditswela pele fela di retsa re tsitsipane wa tsiba ke laba ka ipotsa ne ntse re bua ka taba ena na o re re walke le thabiso ke re gaitse dia motho ba le hlabula ke lena le ya kokota le nna ke batla walka ke bona ge ka nnete motho wetsa jwa ke qadile hona baking e fitileng ka la bona ha se kutlwa ka taba tsena ke re e re motho tlo tshetshele mrao jo lobane ha o satla tseba ko re le mo bonang go mamedi ke sepetepetse dikoloi di tending ata ha o gone go go ka nna o tswela pele check ya bona ba bang ba batho ba ntse ba kgona gore ba ka matha ba le bang ba sa di ntse ba kena tseleng empa hona jole tjena go batla ho lobe mo mamedi ba tla ho lobe me ho batla gore motho a ha kena tseleng bonyane ho be le batho ba ileng hore ba tsamaisana tsela le yena o tseba go bona ha motho o tsa matsile mona ke re motho tla bo itse ba lo re mmelo wa hao o jwang rona re kena ile gore mo meditse le monana la wa pere ntho tsa o tse jimang nna ke ebe ke itlamehe ke nka di tshwetha tsena tsa ka tsena ke itlamethe ke mona bane o tla fumana la go itsamela fela ko lo itsena ntse di ya o dimo le tla se ba bantse ba huta bo ipotsa go hetsana jole ha o sa tseba ko re ha o sa tseba e ga se ba o re hona le batho ba senang ko ba o ileng hore meme ya ditshila e phela ka go bona o tlo o thongwana wa kgoditse thago bituwe ha e sa le taba hore mang wa pere jwa mmaga o sotletse bang ko re o etsa nthongwe lengwe fela ona nang hore ka thusa kana ko eo ke la ba ka re ne ke itse ke qala o ithapolla peletseleng nke ke ikotlo kotlolle pele go khutlela jimi ha o sa neng wetse la ko go motho hloe jimi hang hang go ba njwe letse le mona hobe ke se bile ha o re ka mona ho hla video o bontshang hore nthwana se ya ka jeno motho tla ba o tsamatsa ma le mong o nka walk fela o a mathamatha mono kolo e ke ena e setla banna ke bana se batla ka moga motho a ehle mo medi nthwe tsena yona a tshika nete fela ke sa tsho ha re le leng ho ga masedi
2: tsa di papadi ho le sedi ya FM.
8: Yipemunyeteng wa u ihabela lelela maeto ho a mabedi le le feletsweng tsohle la ho ya Abu Dhabi Grand Prix mole se abosa 1 million rand betja ka 10 rand ka pa ho feta ho jet ex bakeng sa monyetla o tlang ha nngwe fela bophelong betja hona jwale ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
0: Ya, bo itumela mo medi o na tlile mo ba mona. Bana bana beso ba Vets ba Soto Society. Ha na tlile ka laboga go mona studio mmo. Ha re etswa mona ke a ga mpontsa nna o se se bidibone. Ke tsama ke tswa go thipa. A ke ena hona ona dikoloi ntsena he mo meditse boneng ga ke re ga dibitsa ditlogela tare. Ho solo bo baneng ho yo notho le di security measures tsa tse itseng di phahame ho feta tse itseng empa ha o sa tseba mo media ke ena ke beile mona. E mona se fube mona. Ho ga ho etsa lang fela. Jole go tlile go le thekiso ya body pepper spray le yena na kana ba ibisang ke teaser ene o reng e be motho ba a choke e hlile ka re ka nete di palo palo tsa thekiso tsa di sebediswa tse ka ntse o di batla di phahame mo medi bekeng yena ba njole ai batho ba utlwile mo medi ai batho ba utlwile ka nete go utlwile jo
9: Motho mo le mo nyasa dulwing hantle ke diphatlalatso tsa dipolitiki ka pagaso ya dikgetho tsa dipolitiki ho le Seri FM a ka ipilaetsa matsatsing a mahlano a utaba yeo e hasitsweng ka ona ho ikhasa bakeng sa ho ipilaetsa a ka letsetsa lefapha la boikamahanyo la ikhasa ho 012 568 3233 kapa romela email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le ho complaints@ikhasa.org.za letsetsa jwalo 012 568 3233 kapa romela email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le complaints@ikhasa.org.za
8: o ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milioni ka Lucky Millions ya Hollywood Bets. Kgetha dinomoro le thathamong la dikitikiti tsa di-draw tse akgang UK49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela mola ka mong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Tsa di papadi ho le Seri FM.
0: Mabedi motle wa tseba ho ga jole tsena dina ha di lokisetsa ho leba lo ke yana dipapading tsa ho phunyeletsa AFCON 2027 ha jole tsena ke nka rona ya Lesotho hle miki ya kala tu tsantsa na nna kwano ke yena ga itse ya motho molaudi setlopeng sa dikwena weso ke o dumisa lo mo la tletsa bele tsonya lesedi le ka ntate
3: ke di tsale wa ke le wa ga itse ya ka re ntse re ikela ha ga dipula tsenga ta ka nnete
0: Au
3: se le uitu ke soka matla fela gaitsedi ya.
0: Ke nnete gaitsedi motho ke nako ya teng. Au wa re seta ntate maba mona coach Mafoso atla studio le muifo wa hae. Ke re sa thaba le gale. Me ke bone hlogi le sentse le qaleletse ka o hlophisa ba nenjwele. Le etola o le ba AFCON le itse le tlameile le bapale tsedintsa dipapadi. Tse wena go le ya itutsa ka tsona le shebe go le eme ka e jwalo jwalo. A go go fedi tabana gaitsedi motho. Go tloge dintho di eme jwang go bane ke a tsebo ga o finyana. Le amohela moroko me nonyana ditla dula batho ntate
3: ke le wa lo khaitiri ya ka ke kopa ke krimedise ba bagati bohle ba ba lesedi bagati ba papadi ya bolwa maoto ba sotho ho se mo ba lenteng khaitiri ya ka le tshaba sa papadi na eng Africa bogwa ho jolo ka nete ho phasa go nae sentse ke ne bo ikwetliso nka matla haholo se bile ba le kempong e le lenane la o qetela le tla tla ba pala dipapadi tsena tse pedi tse tla ho ba ne re tla ka we game ya ya nje e lo re mbatla tshwarelana henyane ya Ghana a gramane ka 25 ka be ba mo itse dikwena e be jole ka 29 ke ya ne kgolo kgolo ha holo ga itse dia ka mo sechaba sa Lesotho la Afrika Borwa se batla go bona papadi e kgolo pakeng tsa dikwena le na ha Moroko mme ke bontsho re le motse pedi de fitile nna ha tsena ile tsa kopana Lesotho ya batla ya makatsa Moroko ka bo yona ka mane mpa bane ba fumane ntlhametso tsong ya o qetela ka kholo game na go nya moletsa phala e se le bo 94th minute ke a hopola re ka mohlangana no thank you dear ya bapalang ka phasane sa Madrid e lore ha se papadi e tlo ba go bebe go hang khaitsedi ya ka le ha ba tloga ngate ke tseba bana no go mogo khotla imathela e ka imathela fela dikwena hanga da ihle ha ya bapala le hopa tsena te kholo ye se di makatse go ntse ke hopola ka ba ha bo wa hopola re Nigeria ile ba tletletse e sa tle ya wa mopeng wa lefatshe ka baka la draw ye la ifumana kgatlhano le dikwena ka habo yona ka mane le ka nnete mokotlisi ntate bobo yolo ka hala o tshakela mono e sa la sebetsa ka thata le moifo wa habo mme ntse ba tswela pele le diwa padita tsa dikwena ka nnete moya ke o di mo haholo gaitsedi yaka mme le ba sothoge ba surprise ne re itse diteketi di tlatswa letsatsi lane la bobedi empa ha ke bua le wena tjena nka o etsa go sebedi sentse di fumane ya gobane ka gologela ga ithuta ka papadi engwe fitileng ya dija batho ne ntse ba pala Champions League gore go bohlokwa ka nnete gore diteketi di fumane e sa le ka nako mme go ba sotho botlhe ka rona le ka Afrika Borwa ka mona bagati ba papadi ga golo Bloemfontein mona ke a tseba batho ba bangata ba etonetse matlho diteketi sentse di fumane ya ticket promo no ba kene le ka marangrang le dibaka tsotlhe tsa ticket promo diteketi di fumane ya nteng
0: Ah, ga itse la motho re le bona ngwana sore bile le thekiswa diteketi sentse le butsi na kwa e sa dumela. O bua nnete ke engwe ya papaditse maatla tse o re hlileng re lebelletse. Empa ya dumelang gore Moroko e tlotla iketsa fela ka Lesotho. Ho tswaga ha so bone Lesotho dikwena tsa ka jeno re di lwana ya khumamela ho lokae. Mme re ya le bona ngwana sore sentse le kaleletse. E se ka le papading ya lona a pele heli ni je le tla sebetsa hantle. Ho potsa mo mamedi hore diteketi di qala ka boka e mohlomong le hona mo o motsebisa re papadi eno ya lona le Moroko e tla bapalwa Toyota Stadium kana koma
3: ya le bo tsibidi di tiketi go ka go tshulo go sentse di fumane ya ticket pro e tloa ka legolo ona le tsane tsa VIP tsona ke 750 e hle tsona e bile batho ba bangata ka nnete ona le motho mo antsang jetsa na tsena go o la tate mashumi a mahlano e le go ba dipotlaketse batho bana papadi tla ba ya go ka ya bogago ke go potse tshaba sohle gore papadi ke ya go ka ya bogago motse ya re ka la 29 e tla bele la bobedi mme di tekete tsena sentse di matha ka lebelo ga itse di aka ba dipotlakele o thoko go mo ga o itlwa le sport ka hona sentse re go bohle se ka ba iphumana di basile ka papadi ba felletse
0: ga itse ra motho di beile nang ngwana somere ya leboa le bana ba tla direka empe ba tla nne ba direkela baiti ba bona ska ba direka ba lo double price eno nung e be se go tlwa o thu di tikete tsa VIP ke 1.5 bo ma 2 down money le hlokomele le yona yo fela ke le buila go lokgaitse ra motho ha o sebetse hle ke a dumela hona le dipeto mona le mane he re tla buisana le wena empa ka mora go le gutle papa dinga lona ni je ke a dumela re tla boela re buisana hape he go tla gore na maemo ke afe ntleng ya papadi ya Morocco le go di bapadintse di felletse jwalo jwalo ke le buila go lomikia
10: ke go tsa go le sibidi ka nete go tla ba jwalo e ye bele batho ba kgwebo ba le sentse ba ka kena batho ba ba bona empa he re boele re la ka letse le tlhopha sa gona sa under 20 ka Mozambique ka mane e tla be dikopane le sothola Africa borwa go sane makonyane 11 la majita ka mane ka Mozambique di papadintse ane tse tsa kwasa fa tse thakgwileng ka jene bile le qualifier tsa AFCON mo kgatlhelong o le under 20
0: ya o sane teng a re metswalle ke lo bila o lo gaitse ra motho ha o sebetse e hle ke a leboha Thank you, Khaitsiri. Ka mabiri metso tso le shimole metso mene pele ho rra ya borobe dikitso he tsa dikwena di emijwalo ya ko jwetse mamedika 12 o'clock ho tsane a majita e kena khabong he le lesotho e ga o le tsena mamedika o fedi tabakitsena kwano Kaspina Zonke Prize drops ya Hollywood bets. Oka hapa siya bonsa 2.5 million rands. Bet haka turanta kapa ufita. Di papari nzeche tiluenza pragmatic play games. Mantaha omu li omung. Labo bedi li labone. Hotuwa kaf pas 12.50 kela kaf pas 10. Bet haho na joali. Hollywood Sportsbook. Ke moza maiso obecha nang license. Badi li moze katlasu 18 habadu melwa obecha. Batludi batzibana kweo emisa. Mohala wa mahala wa toa maikuto wa South African Responsible Gambling Foundation ki 0800-006-008 ka parumela help ka WhatsApp hu 076-675-0710.
2: Zadi papadi, Holisedi FM. Zadi papadi, Holisedi FM.
0: Le hoja nako ya papadi ya rugby ye fitlhi pheletsong nako ya bomampudi ya ya tlameha o fela tswela pele ho natefelwa ke Club Drift legendary taste legendary times ha e rekisetswa bakatla sa dilemo tse 18
8: Yipehe monyetleng wa o ikgapela le leng la maeto ho a mabedi le lefeletsweng tsohle la ho ya Abu Dhabi Grand Prix mo le seabo sa 1 million rand betjha ka 10 randa kapa ho feta ho Jet X bakeng sa monyetla o tlang ha nngwe fela bophelong betjha hona jwale ho na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800-006-008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076-675-0710.
11: Na kontsa tahlehelwa bophelong. Mohau. E ka ba matsidiso a maholo ho wena. Wa lokela utobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke monka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tshelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Dipapa
0: le sebidi molefe mamedi le shumametso pele hora ya borobedi ho reng ya borobedi ha re tsokano he o tla bateng Saski ke la botlano bekeng wa tseba he mamedi mshito o tsara pele re kopane le khaitsedi ya katle Matthew Zimpete one eso
12: sebidi ke a godumedisa ke dumedisa le bo mamedi wa le sedi FM
0: ah sentse go amoetse ka kapa tshebeletsong ya le sedi ke a dumela tsohle one eso di monane wa botshelela
12: a wa no di monwane ngwa botshelela se bidiki thakerle papa meri le bona e gona fo
0: Khaisela motho re bone tsatsina wa bane hle mo kwetlisi pitso mo simane a tsebisa setlopha sa hae hona mo no bile ka nete a leboha mo kwetlisi mo gena ga mo re budu re mo na o tloeletse mosebetsi wa hao e le wena head coach na henya botswana o tlotla kwa no Africa borwa o tlo thusana le nna o ge jage setlopha sena sa bafana bafana a ko mfefela ka bogotswanyane khaitsedi ya motho ge e ile o makatsa ho loka etaba eo ya o tsebiswa ha mo kwetlisi mo gena ga mo re budu entleng ya tshebetso ya banna bana ba babedi o e bona jwang ebile sentse ke batla re kene setlhopheng sena se tsebisitsweng
12: mosotho o sala a bolela wena sebedi a re morena mora morebodi re motlhompile o tlhompilwe ke rona ta se e le goreng o se irile ke go bontsha tlotla yalo mo nageng ya Aforika Borwa gore ka nako nngwe tshwana ke gore ga ba go biditse yalo ba go biditse gore o tle tshebeletsong e e le goreng ke ya ko lapeng tshwana ke gore o tlogele sengwe le sengwe se e le goreng wa se tsotlhe gae pitso motsimane o biditse a bitsa yalo morena ramorebodi gore a tle o kopa diatla tsa gage le maitemogelo a gage mme ke fa e le gore o tlogela yalo se e le goreng ke tiro e e le goreng ke ya leruri e le gore ke ena head coach ke compromise motokadi yalo e le gore morena ramorebodi o editse sebedi go ya ka tumelo a ka ke dumela gore morena ramorebodi o na le bokgoni ba gore e ka nna mo katisi ene wa setlhopha sa bafana bafana ke dumela ga e le gore ga ke foso na yalo le dikgeu tsa kgosafa tse pedi tse e le goreng o di fentse yalo e le gore ba bang ba katisi be e le gore

0: iphitlelo empa sentse se bitswa jalo ka ile mona mokwetlisi pitso a mo bitsise re shebile hore engwe ya dinthotse wa tlamaile ngo di sheba mokwetlisi ke o aha se hlopa
1: ya no ke khanye le gore e feditse le gore e bua jalo e tsosa dipuo puo me ke dumela gore o lebeletse fela ke gopole gore pitso go le bakantse le gore ke fan ya ga Themba Zwane bile gona le sengwe se le gore ngwa siti Themba Zwane a ka tswela gore teng mo sehlopeng me ga ke dumele le gore a ka modirisa ka motshamekisa ke dumela lebeletse le motivation o ile gore Themba Zwane a ka tsa ka ona yalo mo sehlopeng sa naga ebile gape ke dumela le gore wa mo rupella wa mo ruta dilo tse dintse gore a nnentse le go utile tsona Themba Zwane ga se ke tsame ke tota mo tsense mo stopeng sa Mamelodi Sundowns me go lebella le mo lenane mpa gore sa ntlha ga o kuka matlo go pana le bitso la gagwe o feletse le gore o makatsa ke go bona le gore o ka mo ara lusha le batshameki ba ile gore ba consistent ba ile gore ba demo le baleng o lebella o brimo di ba motho wa dumela e mo gwene ka ile gore wa tsameka go stopeng sa Mamelodi Sundowns tapelo morena me se ke sara dileng thata mo stopeng se bibi ke lebeletse fa le puso re tsejane ko mo batshameki ba ile gore ke ba ratile thata ebile gape re lebogile mo fokeng le ena ko Royal e le gore tsamaya o diragatsa bontle kgonne go bona le nnwentle mme ke dumela gore isa go ya setlhopha sa Bafana Bafana ke se e le gore ne re se batla go bona mokatiso wa fo gae go bona morena ra morebodi a le teng re bona le batshameki ba e le gore motho o ka re 80% ya bona ke ba fo gae.
0: Ga itsena motho ga re shebe sebapadi se kang Egram re shebe sebapadi se kang Yanele ga utlwa tlhakoreng la dintlha e tlile ba ntse ba se monate ga kalo nna ga yo o tshwenye wena jalo ka ga utlwile gore ba bangwe ba batho ba dumela gore motlho mongwe o ne a tlameile gore a ke a shebe tse dingwe tsa dibapadi ditlhopheng tse dingwe a ke a ba tlolele ganyenyana ebile sentse re shebile tlhakoreng la kgaelo ya dintlha
1: kgatelelo e le gore pitso o na le yona ke ya gore ke motshameko wa gage wa ntlha kgotsa mebedie ke ya gae ya ntlha e le goreng o batla gore a supe yalo gore ene ke mokatisi go ya ka mo e le goreng o irile ka teng o kgona go bona gore fa go na le tumelo ya gore mokatisi Yuko Bruce na sa kgone go ka dirisa batshameki ba bangwe ba ka me e le goreng ene a ka ba dirisa ka teng mme ke lebeletse gore yane yana bothuma ke an out and out striker ya tse dingwe tse e le gore tsone naga ra ba tla le gore ba nne ntse e le gore ba teng yalo mme e garame reinas go na le gore ke tla fo lefale dilo ga dira ga le Cassius Mailula o simolotse bontle mme a feletse le gore wa didimala o swena police nako nngwe mmona ga o mmone nako nngwe ko stopeng sa Orlando Pirates mme ke dumela gore ke setlhopha sa naga ke dumela le gore dipholo tsona re tla di bona kgatlhano le Guinea le Eritrea.
0: Ga itse la motho o di beile Al Ahly Mamelodi Sundowns e bona jwang sane dintlheng ke batla fela ompe dintlha.
1: Pitso Mosimane o na le kgatelelo o dirile ko Al Ahly dirile ko Sundowns. A re lebelele so sebedi ke dumela gore se se botlhokwa ke gore Al Ahly batho ba tshwana ke gore ba tlhaloganye gore ga se ele ya ko egepeta ke e nngwe mme ke lebeletse gore Sundowns e tla etse ya 2-0.
0: Ga itse la motho gore le buile golo e ba le mafelo a beke a bonate fitlhela go buisana gape nakong e tla.
1: Go tlhompile Miles.
0: Thank you gaitsedi abo. Tuba ba di kitso he. O sa di beile jwa lo Matthew Mpete re shebile le hlakoreng la nako. Ha jole tsena re bula mohala mo medi. Letsa o kene weso shapepere bang sao se ba pala stopa mantsibu. Mafelonga na beke ntsa maikutlo.
2: Letsa tsa le sedi fa mo hona jwale 086 000 3084.
0: Rena le wena mohaleng dumela hle.
3: Rena la ba.
0: Re tsule le ga gaitsedi aka.
3: Ha mona de ke mo rena ka ntiba ka naga tshwele la ba se se pa tsaba sa ba fana ba fana ntse se se ke ile ho ma mili le sanda se lo le pirate ha o ka Themba Zwane hona le ba se le ba se ka tsa ba position ya Themba Zwane ngela ka go dira re se mona ba tshwana mo tla ba plan pe ya ba ke le tshwitse la ba le go dira rose e ke mo petit picture mo mana mkintse mo o mo tsaka Themba Zwane la fa mo tsate plan yes wa ta bile se sa go bile se sa go ka me ka me tsofe ba tsa minyetla favor a tsa go tsofala o ga nna ba ka mona ka ba khosi ei e tla papa di matla ga tlo go dira ro se ka boka ka sonta la ba ke nana maybe ba se mana ba ka ba tla ba ba papa di ntla ba ka tshinta mo tla gol kipa mana la ba ke nana ka ga tlo go dira ro se e ke ntse e ba pala a tike football thank you la ba
0: ga itse la motho ke le buila ho lo hle re go tlo mabedi e bong ha mabedi dumela
4: e bi bi bi
0: le ka ga itse re ka
4: ya phela wa phela
0: e tswile ngwaneso
4: ke se ke te wa le santa wana ka Bethlehem ka mona
0: abuti
4: e ngwana e le kwa tsa santa o se khola absorb pressure man
0: white tape
4: e no ke a tape e khona wa absorb e khona wa absorb pressure na ape bana le mentality wa football man
0: ha ya ba o sebeletse ntate bo mampudi ke le

0: utla
1: tanki bidi bidi
0: ai re khotso khaitse dia motho ke na le wena kwa no mamedi mo haleng dumela hello
1: bidi bidi
0: le kae weso
1: o prezidente wa le khosi ka mona ka khiso
0: khosi
1: ai re khotletsa mona motse fatie mar mo khotletsa sa kenya I godaro le mikele le frostla
0: e tla o sebeletse
1: tsa
0: sebele. Ao bejolo khaitsela motho. Re tla bua manta he.
1: E ra ba gota 2 noto.
0: Aye ye, ke le bile khaitsela ka utla.
1: Tanko tibele.
0: Sabe zintongwa ne, so mamedi dumela?
2: Tere.
0: Le kae weso?
2: Pa, ka mo ha o tshiri, tshiri sku ba nyane kloko len.
0: Ngwane so wane se.
2: Nna ke ka makosi ka mona Sorry.
0: Aha.
2: Ngwane se pela re ka tsoa go tshipa mo entekiva e leng Peterson, kita na ore ka sebetsa bigis.
0: Letsa fele.
2: Kata e pa fele, cause now, a te pa mishwa ikutlo mosebetsi wa hae.
0: Ah, o sebetse ngwaneso, re lebohile utlwa.
2: Ra pa o fele la bigis.
0: Thank you, abuti. Haebe kgotso wena ngwaneso. Mamedi dumela?
3: Le kae?
0: Le kae?
3: I'm not bigis.
0: Ngwaneso, ngwaneso.
3: Le nna ke ntse ke tsamaya le morena ke mang ntho eno wa kantonka man a e kgona ke ka ke utlwise September Zwane le
0: oreng o re le mosedile
3: a khona because o ntse se regula mo September Zwane o Sundowns le Ricardo Gose ke reserve goalkeeper o Sundowns o na bapala o siwe ha sa bapala o Sundowns o bapala rono then o mo isa kae o mone ka ya perform a ke re it's all about performance ya club level a o kgetho squad
0: a ke re ke ka ho ba bang le preliminary le pele hore ba tla o tutsa ntle gatlo la o qetela la e bonontse o sa bapala
3: empa ba teng ba bapalang regula ditšhini tsa bona ga e ba sa bitse
0: o tsho ga o batle re dumelane ka gore mohlomong go na le ntho ba e boneng le yona kampong e ya preliminary
3: a ke batle le gore ebe jalo bidise ga o bitse batho ba bapalang ditšhini tsa bona wa se ka tlo bona batho ba sa bapaleng ga ba bapale go Sundowns batho bane
0: ngwaneso ai ke a utlwa kgaitsele ya motho ke a se utlwa selo seo sao so e ke se utlwileng pa ke dumela ge re mo fe monyetla ge bone o tla etsang
3: a ke tsona bidis
0: wena bitso la omang
3: ke Tebalo wa Ruvel
0: ke lebohile go letlhape Tebalo Ruvel o badumedise utlwa
3: thank you sir
0: thank you ngwaneso
4: kgatiso ena o ne o itliseditswe ke Hollywood Bets phela motsotsong wa ona jwale
0: mamele re ntse le ka netlhe bosung bona le Thabiso Aizo motlong kopana le yena Aizo sa notlanyelwa le tsholwa le o ka okela va ba tla tshwara monate le mafelong a na beke he ka tsa dipapadi DK tla ba ntse le ka mona ka Hollywood Bets ka televisioning ke ka o he re nyolwang le Aizo ho ya tswa mafelong a na beke re kena le beke eng ntsha le yena ga o le tsena ka fana le Soski hello Soski
5: hey lava
0: hello darling
5: hello swere
0: ho jang swere
5: a ke mafelo a beke bo go tswa ka thodi ko Ale. Kuya kuya kufa sela. Kore ho monate ka mona le ka mona mo go tswa ka rata tjwa ke trat.
0: Ngwane so re na le wena. Wa bona mona mo re lente mona re na le bonnete ba o ba go tloetsa fele.
5: Ha mona tjwang.
0: Yes. Etsa fela
5: ke le. Ke le bula ho le lava, ke le bo hahlele Aizo ka mona ba le ba fela ba ke mona attack.
0: Re le bile ratela ka tsebetse ntle utla.
5: Ah sibo he.
0: Thank you darling.

e fetile sa hane na go mamedi ya ho tlamamela tshwantse sa motjhaotjile wa rona e le monyaka ya ka jana kgolo ke a diketse tharoma go lo spile le mashu na mana mtsumu na tipe.

0: Helang. O la tletse ke ngwana o kena mo qaba ka je salon u ba ke ba sa difela ka mo ha ona banna o batla.
1: Ah, o Cynthia. E le go ke ona tseleng ya ba itseng ya ona di client e ma, he?
0: Ke ntse ke o bulela hore motho a sebetsana le batho ba bontate. Hai, ke sebetsana le bo mefela tseleng ka botlo ke.
1: Cynthia bona a ke re le rona re ka nna re utlwisetsa batho ga e ba o sa sebetse ka rona kapo le wa lebala gore le rona re na le batho in house
0: se ka ba ithesa tuaka gona re ya letse bampa fela ngwane se go sa rate bua taba sa batho
1: Cynthia o batla gore ke kopa o tumele kwa ke kopa o botsa tlhela ke kopa o botsa se ne go itse jenana tlhena Cynthia o se ka ba re ko o botsa tshele tlhena ga itse diaka.
0: O sekala le ka ba botlo mpotsa ka mahau.
1: Ah, next month.
0: Ha ke na le nako ya batho ba sena nnete nna. O sekala o fala le ka.
1: A se ke sa le rata tjena, se ke tsala rata tjena le wena. Ha ke tla mona ka baka la mohau hle na gaitse jaka. Ke batla ho bua le wena ka mpolokeng.
0: O mpotsa eng ka mpolokeng?
1: Eh, mpolokeng a ke wena le yena le sokola. Le close ya holo, mona le metswa le meholo mona wa bona. Eh, ke a tseba ho hona ntha sa ho bule le nyona.
0: Hantle ntlo batla hore.
1: O bona Cynthia tlhe mona a kompolele mona la tlhe mona nna mpolokeng ga ona nthekileng a o botsa yona ka nna kapo a o jwetsa go ikutlwa jwang ka nna kapo a re eng fela kapo a go ngopotse kapo e tsalang
0: a ko botlhepele o seka ba ikuka sera se yakalo o ka tlo ikuka sera se yaka wena
1: abota
0: o important o fitlhelela boemong bone bo wena o buang ka bona he ba go fela re ka tlo dula fatshe be re dutse ka teemo le disconso re bua ka wena mpolokeng ga ona le mo a o beyang teng kore ke o jwetse bonnete ba taba ore ga o nagane le o nagane amogela go aptuaka o jele phoso ebile o mofolo o rile sis wena o edile wena motho a o rata o fa lerato wa mmona gantle go ke ntho o ka nnangwang ka fela
1: wabaketseng
0: tšhaba setame se utlwa gore banna le batho ba jwang
1: sentle ebile ke a tsamaytsamay
0: o ko ba butle ke atla ke le o nwa metsi apti ene ona o qata go ntseka tumelo nka ntsetsa mosetogong eno ya gago a mogotsi a le mongwe wa pheto ke tlo moshebelela a mmapalama yoyo ko o bona gantle go tsatsi le nana ke nna mokhundaps o mbeile sekolong ba bapale diketo ka nna never e se nna sentle ba tlo kontelela ka pela basebetsi ba ka le batho ba tlileng go nna fela basadi le go nageng tse ele jwang ka tlo dumelela batho ba rotong ke ba bontate ba bapaletse ka gona maikutlo gona banka ba tlikenya fela ba etsa ntho se ba di ratang not in my watch mpolokeng o tlo tlame a ikgethe a phetse a ikgethe a ba nna ikgethe gape golwane o tla e felela staffa ya gona ga a sa kgone tla sala morago ka tlha gore mehlena le matsatsi ge mamelele ka re bona ba botlhale ka nako ga ba tsebo go botlhale ba bone bo tshwere ke rona basadi o mone na o thusa le golwane marantabeta diputso wa bona la gore a mpolokeng o sethile jalo wa utlwa gore ga o sana ntho a tsa itshetlhang ka yona wa wena o batla go gotlela gape a tlo bapela ka ene never not this time jalo gona fela ke tlo mosheba ka itloleng tshotsho kore ke tlhetse tele kgotsi ya ka mogala ntlo gona o tla reng ke molwanetse ntlo ga ya bophela

0: setso le puo ya Sesotho.
1: Na o kile wa ipotsa hore mmuso o sebedisa tjhelete ya setjhaba jwang? E leng tjhelete ya hao. Dibekeng tse latelang, re tla buisana le Auditor General South Africa, e leng Chapter 9 Institution, e theilweng ho tshehetsa tsamaiso ya puso ya setjhaba ka setjhaba ka hara naha. Selemong sena lekala lena le keteka dilemo tse 115, se hlahloba ditjhelete tsa setjhaba, le ho fana ka lesedi le tjhatsi le ntshetsang Afrika Borwa pele. Re tla nka leeto la kutlwisiso le wena hore mosebetsi wa bona ke ofe le hore o ama wena jwang jwalo ka moahi. Mamela lenano lena beke le beke ka Labobedi ha nako e le 11:30 hoseng. Tsena tsohle ke mosebetsi wa SABC Education ka kopanelo le Auditor General South Africa, AGSA.
2: Auditing to build public confidence.
1: Lenano lena o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Auditor General South Africa. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
3: Gauteng, leto la hao le latelang le haufi. Download the app ya Visit Gauteng. Fumana dibaka tseo ka di etelang, meketjana eo ka yang ho yona, le mehopolo eo ka iketsetsang yona ka ho beletsa sebaka. Ebe o posta dibaka tseo di ratang tsa Gauteng, karolong ya live section. O ka hapa hempara ya I Love Gauteng, ya boleng ba 5,000 rand. Etela Gauteng, zwakala. Ho na le melawana le dipehelo.
4: Sehla sa selemo se kene, mina ha e kgabile jwalo ka molelwa. Lesedi FM ke mo o lokelang ho ba teng.
5: Ke Big Red Weekend ha Shoprite Liquor Shop. Fumana 750 ml ya Hennessy VS Cognac ka 499 ranta fela. Le di 6 pack dife kapa dife tse 30 tsa di 500 ml tsa biri ya Heineken Lager kapa tsa di 330 ml tsa Savanna Cider ka 190 rand. Ha o rekisetsa baka tlase dilemo tse 18, di fumane ho fihlela ka di 20 sa September 2026. Ha Shoprite Liquor Shop fela.
6: Ipehe monyetleng wa ho ikgapela le leng la maeto ho a mabedi le lefeletsweng tsohle la ho ya Abu Dhabi Grand Prix. Mola le seabo sa 1 million renta, betja ka 10 renta kapa ho feta ho JetX bakeng sa monyetla o tlang ha nngwe fela bophelong. Betja hona jwale.
7: Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba wa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
8: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe, ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela, o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
9: Ho banna bohle ho lekane. Ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re re ho lekane? Basadi ke bomme ba rona, ke baradi ba rona, ke dikgaitsedi tsa rona, ke mafumahadi a rona, ke metswalle ya rona. Ba lokela ho phela ka kgotso, ba ikutlwe ba bolokehile, ba tshwarwa ka lerato le hlompho. Banna, ha re eme mmoho, re re tjhehe ho hlekefetso le polao tsa basadi. Mmoho, re ka tlisa phapang. Ho lekane. Molaetsa ho tswa ho Lesedi FM.

0: setlo sa ka ke matla aka. O le sedi FM re kitika mo re tswang teng. Ho tloha ka mmino di jo le moaparo. Re kgantsha ka botjhaba ba rona. Bo re ikotlang sefuba ka bona hara ditjhabatjhaba.
1: Ke sele puo eso, ke sele ditlwaelo tseso.
0: Ke molelo wa bohle, ba baholo le ba banyane. Ke le Lesedi FM.

Lady Frisky, how are you? Hey, ngwana se gona ka nnete gore tshwere gantle ka mona ka gane phaa kahle. Ga e sa le pula ena. Yo. Ya ba ke re atšhe ke a dula ka dikobong. Jale gona jana ke ka dikobong. Ke o mametse ka tsebe ngwaneso. Hei. Ga e kgona o re tukisa malakabe ausi. Ke palesa mokotso ka mona ka gane phaa ka.

0: Valentin Levi here I come. Ke bile ho le khaetse ya ka ke ne bo di pehle ka tabatsa tsa hora a ye borbong. A go tla tlhala ho le wena happy hore nyane ya le shome khaetse ya ka o so rene letsatsa o qetela letsatsi tsa hora a ye le shome. Mabedi motle a tumela hle ho hle mo mamesing na tshebeletso ya le sele le hona teng. Ke le botla lo baking hashtag party time. O re tsile ngwana ngwana na ke dikeledi magesene na rona ga metswalle o fitlela hore ye le shome le metso. Emedi e bang o sa tsakena dumela weso re la go qalla ka moretetho wa mmino wa reggae re ntse re le gona se go tloneng sa moretetho wa mmino wa reggae mme ke mara metsotso e se me kae re tla ba re kana motsokong wa rona wa reggae rhythm not hate on the ones and twos o tlo re tsela ha ka ba ke eng le ha ka ba ke jwang tsaka mo mo go tsaka garetla
1: palebelo ke spina sonke jackpot race e khetile nya holupe o ka itshwasetsa bogotogoto ba dimilione tse tharo tsa diranta ka laboraro le leleng la botlhano le leleng le moqobelo o mollo o mong ha o tsomana le matlotlo a patuweng e ba o spinela go hapa ha holoholo betha hona jwale go na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betcha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Bumamputi ba bela nang tshetsengata. Ho setlela. Boikemisetso. Jangelo. Baba mbona ha ba hloke ho ba le baleng hore ba be bomampudi moputso wa bona Carling Black Label Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bomampudi Afrika Borwa e ba shapo ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18
0: Right, mabidi hopola hle o ra kufa sela busimbo na. Singelo weso, singelo dubele. Ra kufa sela. Ho hope be ka go mo soma ga Bloemfontein. A jona ba tshwere re tshwere stallion le le roi. A ke bona ba ba tshwere busimbo na hle a thamela ro lo gona ba go tshwara se di fe ho bana ga kufa tukusa. Ho singelo mo khutswa ka ska fetwa. Ke tlo go tsara tsentsa me ha ntle mono he hashtag groups and wax masisi ma shuma mararo ke ba hora ya le shome re le ba ka mona ka Germany reggae rhythm out of note hits sansa midi pasha sa ga dikile dikile midi pasha sa ke le buile haholo mamudie he mosele ka mona ka Johannesburg ka gonne ba metse sebeletswa le setting a le mosebetsing o go ka mona ka re ho di hotel tse ding se tumeng haholo tsa selongwe le bitsa ka lebitso fela ha re he ba metse sebeletswa le setting le ba sebetse mo ho le yena a thabo ka mona ka garaching a ga dikile di house ka mona ka N8 ho sa tsotele ho rona ya lebile kae garage ya pele go fana le yona fela ha o ya lebile o se bodisa mbila o na wa N8 ke bo go mametse tsebeletswa le sedi le go le hona teng a tibu suti na man no hurts re le se ga se ya ka ka tara re du be o re bope re le tsopa le tsong la ha a tsebeletse ke ga tonga le sedi o ra bala Friday what a car

a sebelele le balla ko mane ka VIP na a re pula ya betsa dikeledi se e pele her ba metse sebelo so le sedi a go tla mo matingwana na hle a ga le mino na wa le mela tshe ka nnete a ho hobi ha galo right a dumela ngwana ngwana na la ka le tsa tsile sa bile hantle wa tseba a ntle le mathata a le tho ho jela ka tsebe ke le ka mona ka khubetswana Clarence a re pula yana ke tsepiso June ya mokwena ke le bula ho le tsepiso a mo molaetsa o ga dikeledi ke nalo wena hlekele ka bula ka botshabelo ke mapalesa hlaole right mapalesa le ka mona ke a tseba mogosi wa ka pula ntse tsholoha fela ka mogwa o tshwanang lady so ski ke le tsile wena ke o ba metse ke le ka mona ka kanana okni ke masabata malefane ke ba metse maqhubunga 92.9 tsabela tsa le sedi etsa ho be bobebe le ma ngana le ho thima mana a ho lady so ski a mo fire a ra ke nna hle ke mamisa sebelo sa lesedi ke ipaqametse ga go bata fela he ke na le wena futhela goreng ya o qetela ke ntate Chasane wa mosioni ka mane ka mafahlaneng a tueleng ke lebuila ho le ntate Chasane right lady soski sebelo tso ke ratwang ya lesedi ngwana ngwanana hle monnato mokalo ke mamatse ke le ka mona ka Boksburg holomisa la penke mane ka makhunwane moreneng ha jwale ke batutsi maqhubunga 88.4 go metse sebeletso ya lesedi right ahoy lady soski ngwana se dipula di yana fela hands ke o jele ka tsebe ka mino monnati ke le ke masha ke moshasha ka plasinga tsa vetrans pela Bethlehem are a ngwana na hari ho renya lo shumele metso e medi go metsa mona di ka bogabane bo dimo adikele di dumela hle ke na good enough at bo mathetsa ke mametse tshebeletswa le sedi ke la go mana ka Brooklands Bloemfontein a tshebeletsong perenye tso singangata adikele di go wa metse hle ka mino mona di wa re ke Bloemfontein e popeng ya e taho la la la right Mambo pi mokwena ka botlhokong Bethlehem Mogale Street ga ha itso soki ke ditse maqhubunga 88.8 are hello cha lady mabedi ka mo re fitlang pheletsong ka teng he ka mo re tsho wa rona wa re ke busu mbona ba ka tseno atamela hape be ke nge tangela bohlano o tlo utlo go na ke di fetse go tsaga tsena ga tla be go thuka malaka be go le ba be be e bile hape le ka ba se la sana se leng ho sona hona di konsa ke tse tso lampele ke bona ka bo Melville province ya Gauteng hona le ntwetse halang ka mono ke bona ka Northwest Northern Cape ke bona ka province ya Free State hona le ntwetse halang ke bona di live performances tsholo tsholo bula atamela ba ke nge tlang tlo tlhona re tle be re tshwere ba fe ba tla re fa hore na re tle re lebelle eng ho tlwa ba ke nge tlang ho ya pele a holo swa ho the reggae sessions dance hall sessions raga sessions a ho yi atamela mkhosi wa ka toska fetla fela ha ke le bila ho le ha ile mona o la atamela le baking ena bulela ba ditswele ya ha le yona bulela ya yona metswalle ho go tshome le baking e tlang ho tla bontsho tswana fela le sedi fm ke mo le hey mo wa bo wa setso le puo ya sesotho.

0: Angu nahana hore ke ka kgona ho lefella leqwetha nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Ho basebedisi bohle ba mmila, bakganni, bapalami le ba itsamaelang ka maoto, ha re duleng re bolokehile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela. Ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O se ke wa nwa jwala o ntse o kganna. O se ke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer-a kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena ebe nako ya ho keteka le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke Lefapha la tsa Dipalangwang. Re isa Afrika Borwa pele.
2: Lesedi FM. Ke mo le. Hey. Mokgwabo wa setso le puo ya Sesotho.

0: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamong la dikitikiti tsa di-draw tse akgang UK 49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela mola ka mong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Bahlodi ba tseba nako ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.

na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela go bana le mathata a ditšhelete bakeng sa go lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforom SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

Bonjour ba metso ke re bong le se go tsho re le tso ra ya le tshwele mo tso le mong ena ke se be le tso ra tsho nga le sete ke le bo hlalo ba king grooves on wax I just man ke monato hang mona ka Germany it's like ana sedi ka dikwe nga sa minute was le mong sa ne sa dikete tsepe di le metso e me 2002 Anna tla zwalo fela hele ga tola hai ho tsena sa moretito wa house ke a deep soulful house o tla se mo sa 2010 o la tswaka mikete di holo ka o fela leng ya ba ya etsonge le ba di chama le bona ba tsepe ma hlo ba ga ha mo hlankana na ga mo shebile man mo hlankana sa dintsho se re khazanga a ke ba he o tsuka flaga ya ha ba ka bana ga jwa mane le fase ka bo phaga ame le go ano Africa bo wa continent nge ya Africa a ya ba he re tswe pile mahlo mme ke go le hore re bule le yena kwano hashtag party time ho grooves and wax so re ka re ntse ke tika bonono ba mino wa di vinyl ho tla mathosong a kgwedi ena ya lwetse Jasmine ke mongwa ba tlhopeleng hore re la ga tshwara eno monna re lokela hore tle re momeme man ha ho lo tshwang re shebile mo sebetsiwang ha re shebile boqhetse ke ba ha e situmo sa hai le fatseng ka bophara a jwale tsabelo tswa le sedi ke yona fela e le nyaka ya mema mo hlankanelo hashtag party time di radio ngo tsohle tsa SABC jala ha ke tsibona ona difetse le ka monna ke natifetse eng ka teng na fela ba go natifetse jola ka mole nna ke natifetse eng ka teng tsule mo laetsa wa hawe so x facebook instagram @ladyfm @ladysolski tsule le ka mokgwa wa whatsapp nomoro nya 079 758 5066 079 758 5066 and that's it ke te mohaleng nomoro ke 086 303 084 086 303 084 adipula dia tsolo ha bo holo bana ha ke a tsepa we so mo lenteng o skwehla o setswere e bangwe le gantle se gelo so tswere di go hlopho maoto mona direng a me di go hlopho we so ke tlo kometse hore e bile di a tura di a bitsa he he di a tura ke ne ke ile ka kae kae ke lo batla di go hlopho le nna ke re ya jole ka ema mo le ho di mo le jena ke re ke ke hla hle le nna le ha di pula di tsholo ha jena ke ne ke be le swek ha ka iphumana ke tla mea Oliver di kidise ka nqano se hlano ba kense di go hlopho fela ke ke ba ka bua ka borenti bono fela he e inze le di go hlopho sena se ya bontsha go di go hlopho ha sa le ntho ya go he pula ke no ka qhefesa ke swek mo khotsi ndile lo ena mo le ntenge ya tshepo hore a sekwehla sekhele ha u le jong wena ya ka ntle e ba go le seleng ga nna handla ka ke le hlokohle tshebeletso le sedi ke mo swalle wa hao

0: Hi Lady Soski, hi Lady Soski. Bua le Gauta Kotla ka Ramolotsi Fusion Screen. Go jela ka tsebe 90.3 megahertz. Ha re ho renya o qetela ngwana mme. Ke o jela ka tsebe ke le ka radikubo. O bata ka Ramolotsi ka Fusion Screen ka mona. Tango.
1: Hela hela dumela dumela dumela ngwanana, dumela ngwanana. Hai cha radio, hai cha radio, hai cha radio. Yo. Akhona because atawe dinga ha re twile akhona ke chanta ke chanta akhona go go ba pa ali tega ke ja fa khona mona mo ke temo ya u wa dzenge le mola tu ka mona ka Bethlehem di brasi e fimenya maluti mo

0: bo wa setso le puo ya Sesotho.
1: E bang o nana o ruke ka wa khona o lefella leqwetha. Nana hape. Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Wa tseba ha le re sa le banyane, ne ke nahana hore ho kopa tshwarelo ke ntho ya ka potlako fela. O tla re ntshwarele. E monyana a re
3: ha o pale ya se-Afrika e ka phetwang nakong ya metsotswana e 30 ho e utlwa kaofela ha yona ka African Time. Reka Castle Milk Stout kajeno ebe o scanner QR code e pakaneng kapa o kene ho website ya rona. South Africa, be sharp. Ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
0: Setso sa ka, puo ya ka, seteishene sa ka. Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botjhaba. Ke mole.

0: e se ba metse se ke le se bele betse go bedi pele re kana go renga ya le se bele betse e medi a se bele tsaka ratanga le sedi a ke le botlana ba ke ngwe so ke ma fela ba ke ba tsile ba mo girl ba tsile ma chance go le ha ona mo se mona diteng la ha fela hema yo mo de go di mo a sa se di tsho helang ba se ba ga ntuno ha e fihle di kile di ona ntweng chama ha fela ri tlo go metse motemo le mo ngane ta kile se khale sa ha e mathata ka e ha o le molate ho nati fela wa se batle go vetse ntwe e a ke kopane lona ka jeno hona le emong wa bakhanne ba dikoloi tsena tseng yana tla tla bang re kenya kopo ho tsona hore dirise maetong a itseng jole ntho a pilisa se kana ka koloi ke le ka dula ka mora ditulong tsa tsa ka mora ha ke koloi e nyane ke 4+1 ka dula ka mora setulo sa motho ya gannang jole khaitsi di ena ka le bitsola haitsi morena Abel morena Abel re tloka banna re tloka bahlang kana ba tsonang le wena itse ha ke dula ka mora setulo sena sa hae are ausi wa ke le ka mohla embebe wa qetela hore ha o kena ka ga sepalangwang se o sibitsitseng e be o dula ka mora motho ya gannang ke santse ke magetse a go ntse mo baneng hana vale tsena jole kharetse mo hore rentse re le na kong e botlhoko ya mo basadi ba bolawanteng mo re fumaneng ditopo na kong e sa fitting di beke tse perifela so fumane ditopo tsa basadi ba robong me re sebedisa dikoloi tsa batho bo re sabatse beng ha ho le jwang tsena tsa maeto tsa di 4+1 o sa khataletse hore ha e hla ko le mona ke majabaja ba ho le ho kae fela ke motho eno ha o motsebe tshe o mo kentse kopo ya hore o hloka o ise kae kae jole morena o re hona di o swa ka ho bana tshe ka ne tona soka se ba le hona ke mankana ko eno ore tshe kopa le na ko etlang ha o kenya kopo ya maeto ka kolo e nyane o ska pa dula ka mora driver ka ba dula ka mora motho ya gannang hobane ka tsela eno ha o khone o bona ka mo wa tsang dintho ka teng hona le dintho tse tla bontsha ha o dutse ka letsong le letshehadi o ntse le ka mora ka mono e dula ka letsong le letshehadi o ntse o dutse ka mora ho go tlo go hlokomela ho bona hore na motho enwa e ke tsa mang le ena ena seo sa se tsang e be se ya bilabela isa na ibile khona lo mmona le manere ntho se ponin sa hai sa re ma se ka pele ha ka mono khona lo mmona le mahlo are hana vhole tsena re phila ko ele ntho re itse bang re phela na kontse go tsi ha holo jole na hangata na ke gara ha he wa ke na koloi ngwa tsa mai anga u swa u ska ba le ka o se ka ba le ka wa dula ka mora setulo se ka mora treferi ibile o tsama o le mong o bona hale tsama le bangata o tla tlobele mohlomong a tla hlokomela me engwe di nthosa ilenga di bua jole ka motho a tsama isang baeti are hangata le ha o kena koloing ya baeti re tla be re le mahaleng o tla bo shebile phone ya hao o ntse o tobetobetsa mohlomong o bua le mamanga ka pa o shebile eng are ntho tla mine o etse le motho ya o tsama isang o tla mine o mo shebele ka mahlongo o tsiboke o tsibo mo super hosane ha ka ba le hlohonolola hore o phonywe na lentsa phakwe e bang ana le merego e bulotsana jole engwe ke tlhobetse ke gore ha o tla bogatla bere ke yana koloing e be he hello e be wa dula o se le mohaleng wa hao le motho ena ya o tsamaisang ha o motsebe ha o tlo khona le o mosupa ha o so tho ba fodisitse mona o tlo thoga o re ke o feeling a ha o tlo khona o mosupa hobane re tla begele mehaleng ya rona jwale we zwe ena yona ke o tlo ho tswa ho motho ya tsamaisang baeti are o swaka ke kopa le ska bala dula ka marama koloi ka marama setula sa motho ya gannang dula ka letsong le sa hadi la ha o dutse ka marao mme o tlo mo shebe ka tsela o tlameng o mo shaba ka yona mme ntho e beletsang eng kapa eng o tlo tsebo ho hlaba mogosi ka mahala wa hao la ha o sa bontshe ho ka ne tutsi tsipano lo kae fela o tlo tsebise batho bonang le bona mohaleng wa hao mono jole ka o tla bo tshwere fela se o tlameng o sietsa ka ne te banana ba ka o sweka basadi ha le kana makoloeng ele a requestang kola fono ya ho kana go yo seba motho na ya o tsamaisang ka mahlongo totse bo mo super usane mme ska dula ka setulong se ka mora ha e ka kotloloho ba ngotsa mao le mong mme o tlo sebe go re ho tsitsing ya ha ha fela le ka mo wa etsa di thoka teng motho ya nang le mego go bolosana a le nthonyana tsenyane tse ke bontshang empa re di ha o di bona ho bane ha re kena makoloing re tlebe re sebile mehala jole ke a tseba ke mafelo a beke re a menateng re a ditshebeletsong re a meketeng ga re itlhokomeleng tle ga re etseng bonnete ba gore ntho e nngwe le nngwe re etsang ga itlhokomela le ga o kena go sepalangwang seno se o tlabeng o se kopile seno tlo romele number plate ya sona go batho ba gaufinyana gore bana besengwe ke sena ke sena ke sena re a tloa gana fo le tsena ke tlamehile bese ke fitlhile mono ka mora nako e kana ga ke le sa utlwe letho tlabang mogosi bomadi babe ke gore ke nnetse re phela nakong tse jalo jole ka jeno lena ke bile letlhonolo a golola gore itse ga je kena sepalangweng sa setšhaba seo nna ke neng ke se kopile ka jeno morena adele a re ausiwaka ka nnete jalo ka monna motho e mongwe le mongwe janang koloing yaka ke mo tlhokomedisa ka ntho e itseng gobane ga a tlokela koloing yaka ka metlha tlo kena koloing e nngwe re tsebelela kae gore na e bolokeile go le go kae jale ga re shebe re beng tlhoko ga o kena ka koloing sheba motho yono mmitsitseng o tshwana le setshwantsho se teng epeng ya gago le gore o se ka dula ka mora gae ga o le moo dula ka letsogong le letshegadi o tlo o shebe se seng le se seng se e tsagalang o tlo o tsebo o tlaba mogosi nna ga e jele boya
1: Bloemfontein nako e fitlhile Kufa Festival 2026 e utlisetsa mekete e mengata ka moqebelo wa la 26 September Kufa Pitiki ka la 3 October e be back to back series Sontaha sa di 4 tsa October le Lesedi FM Kufa Gospel Sunday Laboraro wa la 7 October ba utlisetsa Kufa Remetse Comedy Show me la bohlano la 9 October basadi ke nako ya lona Kufa Women to Women tsena tsohle di etsa hala Old Grays of Bloemfontein mme ka moqebelo wa la 10 October re fetela Rose Garden ka All White bakeng sa Lesedi FM Kufa Global Stage re kwala mokete ona ka makgethe ka Sunday Soul and R&B finale re a kufa sela reka tikete ya hao CompuTicket Shoprite kapa Checkers Kufa Festival 2026 go o tla di tseba jwang o sa di tsamaye
0: o tla di tsima jwang o sa di tsamaye mogotsi re ya kufa sela a back to back ka la tharo go ding ya mphalane a stelione a liro e re ba tswere bosimba ka tseno ba se ba go tla bosengela go le mogotsi wa ka

0: Nakong ena ya sehla sa selemo ha dipalesa le difate di thunya. Mina ha e kgaba e ba le lesedi FM ke molelwa. Ke mototo ka metso yaka, ka meropa e binang mading aka. Setso sa ka ke matla aka.
1: Lesedi FM re keteka mo re tswang teng ho tloha ka mmino dijo le moaparo re kgantsha ka botjhaba ba rona bo re ikotlang sefuba ka bona hara ditjhabatjhaba

0: Tla robele mesozo o pela re fila hore nyape. Yes. E se ba pala ka mosio sio. A sena pa se se ba pa. A re le se mo mara se mo tsala se. E me ka ba out of Africa borwa. E go ngwane no motho no selenwa. Wa tlo khale ya ga le fung. Ke ya bo se tsi. Re ba tla se be. Empa weekend. A go sena puto. A go sile. Ba ro sele bonto.
1: Di a roroba. Holy City FM.
0: Amerina Pina bisa ka re ke

ene batla jalo baby car aba le pela ha remember you esh tsona ba le jena ga sa kopa tshwagelo fela ga sa ge shoge motho wa ha a tsantsoga ke mabolo ga ka dipale ha ha a o sa ga fela shoge tle shoge tle motho wa ga ga ka dipale Palesa ka monko monate ke tsona tse tla o kopela tswa

0: Panto.
1: Hey, e ka nna di bethe di teng mosebetsi mo. Ke manga.
0: O wa tshetsa mo tshebu fiji.
1: Hey.
0: A. Di lo ka nna ka le tsak bolo ga bo wa ke di tla lo ke.
1: Oh, tla lo ke. O dula ga. O tla ponto wa selebo. E tsa ba bua le nna. Dumela. Ke tso sa ka lo ka. Dumela, sari.
0: Ponto.
1: Eh, hola.
0: Ke tso wana.
1: Ke manga.
0: E ke se ba go monta monta ro mo la dula fiere kwa na.
1: O ya kae?
0: Ke mo kenda power station ke la itse. Mora, ntse tsa ka kwa ka nte 10 kilos.
1: Na ya gina, gina ntle e wa ho, e gina ntle na. He?
0: Imamel, hoy.
1: Hey, yo. Hey, wow, feel
0: like can I keep?
1: Wow, feel just for fun, yeah. Wow, feel just for fun. Can I walk to?
0: No, right, Ponto.
1: Ano ba yung sira Ponto? Asela ba kila sa di FM? Dume.
2: Ina na Ponto, likay.
1: Hey, kima ka?
2: Ijinet sa bakit nika mo kie?
1: Hey, Ijinet, ojo.
2: Humana ati Ponto.
1: Hey,
2: mami. Mami sila si Ijinet.
1: Ona lama.
2: Ah, siwa.
1: Ne lile ga ema ba, ne la botla.
2: Ono ba ta ponto, ne ke tshwere ke tshuba. Ntse ke le ka tshu.
1: Eh, sentse re ya di October and di November ngwa bona.
2: Mm.
1: La gola neng lona.
2: Ke di jam.
1: Ke lo ba lo tsa pina ke la go be. E mo tsa tsi ba kwa gola. Ke le ba tsa tsi le bona ta kwa.
2: Thank you,
1: my little Ponto. I get an hour, get to win. You know what I say, Patrick. Me, Seri!
3: You're a Ponto.
1: Who's what?
3: We tell you, Point at one.
1: Namana, Tikimanga.
3: Kinta, the user of Saka Brunvis.
1: That is what's safer.
3: Is your safe and that Tikitaka Umjo.
1: Umjo, Lulagai.
3: Kitula Brunvis in that work.
1: Hamana, together, what is a cinnamon at Tunama, one as
3: ke mo fela ntate Ponto ntse ke o ke bina ka dikopo ntate ka mino wa ntate
1: tsa tsile mona tsa utlwa
3: ga le mona ntate Ponto
1: e tsara ke le sedi ke Ponto wa sala bodumela
4: Ponto ke seleke
1: a Ponto ke sele
4: ke seleke
1: Ponto ke selete e nngwe turanga ho
4: au ba ska e tawo mona tsa ke guli
1: ke motle o ke a boga motle
4: o
1: ke a boga
4: o
1: re ta ho be monate
4: ko
1: mo tuka ndo ndo ga mona
4: ga
1: o ga o be ke tsega o
4: ka
1: wa ski se ba tswana ba utswang ditapo tsa ditoga bana a se poso bona hata chele tena ke re botsa sire mona ta utswa
4: ya le bua Ponto
1: e ke le seri fa mo dume
0: o la Ponto
1: e tsara
0: e wa le mo amore wa ntini mona na ka tshi tuna ga mona
1: ntshodi mona na pigituna mo
0: ba tege to ye tsere
1: ntseletsa
0: ntate se ke tamisa mola ntate ke nna ke akgala ka mokga baetla
1: eke
0: ore a jaka ka tswa mowane ele ke tse monate ka tlunga mo
1: o entse monate ka tlu o na le mang
0: ntate ke na le monyana wa ka mona
1: bona tsatsi le monate lapeng mo wa utlwa
0: ke bona ka le ka bisetoa ntate
1: ke nka ba bararo ba o qetela ke le sedi fa modume
0: ntate Ponto
1: ho jwa
0: a monate le ga mrene
1: ba monate o dula kae
0: ke lo ripa ka mola ke ndate Richard ke ra fofa mahol a fofa mafokotana le sedi
1: ndate Richard lo ripa ka Bloemfontein
0: mangau
1: le sa sile mona tsa utlwa
0: morenaka
1: ke le seri fa modumela le seri
4: ah Ponto
1: e jara
4: o sha po jonga biti
1: monatia
4: ya u bua le mahale bonjing ko sim wa sikwe ke papa
1: mohale mang
4: bonjing ko
1: mohale bonjing ko o ke mona man
4: abuti
1: aburi
4: o halte
1: ke monatswana
4: a a je sentse le mogena
1: ke
4: e ngwane so a tse bantle ke tsela jono itse ke batla ho celebrate tsa tsena le mme wa bana ba ka wa hola
1: o ke tika tsa tsela tswa hola
4: e ke tika tsa tsela tswa lo mme wa bana ba ka bana be tshagile monnati ke mahlapi tshibile tsane ka bona ka fixback
1: ha mona jana o fixback kae
4: ke fixback ka mona ka tshibile ona ke na ke polo ka mosebetsi ga ba khutsa ponta ke mo setsona ona go tsia kwana le kwa
1: ke bona tsa tsile monnati go tloa
4: ke le bua ho lengwana mme o kwa
1: yo mo mametseng ke ponto wa sela bolo sedi dume
5: ponto wa le kae
1: ho joa
5: a go tlhile kae
1: a monat e
5: a mpo go di le ka tsebe nna ke le go tsong bo ta di le ke di le le le ka le bo ponto wa le
1: le tsa sile monate o utlo he
5: a itse wa mo tsi mo le
1: a me rua sebeletso ya le sedi ya le buileng ke ponto wa selebo yeah gantwe

kamo ya wa help mo le ka khotso la badumedi botlhe ba semali sio le fasin le ka kwano double hp le bi selapina ke boso amerwa na tlo re joetsa rena re kena mafelo nga beke ka efeng ya pile re bapetseng sanne ra mokhuba number 2 boso double hp number 3 rena ke number 3 Mwana kiri tsepe LR Lebiso la pina ke nata

0: Makondo kondo. Bedu sakile mona ko sibitse ha mona, go go seka ha mona, ndi ding ku ku ku ku ngali bo wanda. Hey.
1: Yilo, Radio Bondo, Hotso, nalwela kubula 89.4. Tamale ntate Muthalo, duma R70. Gwali mulifilo kwala.
2: Kondo, kondo, Natala ntate, Natala, Natala ntate, ele Sotho. Ho 88.9, ke gaoli busetsa gauta ka mona ka kgauta mo di kusasa le tumaine ntate.
3: Sanere, sanere, kondo, sanere. Ke mpho yena se boka ka mona ka bulu kontene.
4: Dumela, dumela, dumela, kondo.